0: alaji se kajibola ni lu new york oba mi edmare kuku ni gbagbe yin lai lai oba mi edmare o ma ba wa duro ti yin anu olodun to tobi oba mi edmare yo ba nso kale sodo yin e ti ma wa gege bi ise wa ba goko ru ba ti sokale bayi ni de de asiko yi to se ojo jima bayi iriri eda ni o gbori wole e wa ti mo wa gege bi se wa ago kan oru nilu nigeria kabiyesi olohun
1: kabiyesi
0: o lagbara pupo o gbogbo eda to ba nji la ago kan oru orire ni o gbogbo eda ta ago kan oru ba sokale ba to wa wi pe de de asiko gba to jin la ago kan oru asiko yi asiko to lagbara pupo ni won a ma fi tu
1: a ma fi de
0: wa si ma fi de
1: asiko ti o se fi sere ni
0: asiko ti o se fi sere ni ti to bi ire olohun o agoko oru yi gege bi se wa eleyi la wa na wa ma ya lo ta ma lu opportunity re fun gbogbo awon ololufe wa patapata atawa na pe olohun o gbogbo awon ti n gbo wa lowo lowo nile yi loke okun ade agbo ki la fi tag ti toni o lagbara pupo o nile yi loke okun olohun wola de di ago kan oru ta nlo lo lowo lowo yi to tun lo wore were were yi olohun abio ni olohun o abio ni o
1: to fo kore be
0: a fi ago kan oru yi bio a fi pataki ojo oni yi bio
1: a fi se tawon eyan nse to je daada a fi be won
0: a fi asiko afefe ori afefe ta nbe nbe yi
1: tawon eyan nse daada nbe
0: olohun a fi bio o nile yi
1: loki
0: okun
1: jake jadu agbaye
0: dakun ba ntewo re ko sabi
1: ibi na tete mi o
0: asiko agoko oru yi ni gbogbo abiamo ti n gbo mi lowo lowo
1: patapata
0: nile yi loki okun e ni sunkun oma
1: amen
0: e ni sunkun oma
1: amen
0: eru tabi ame etuwo won ni gbe wa bayin nile
1: mi ase edun
0: ha gbogbo abiamo ti n gbo mi lowo lowo bayi nile yi ni loki okun ni dakun ba n gbe toro mi pe ani eru tabi ame etuwo omo araye o ni gbe wa bayin le
1: amen
0: eru tabi ame etuwo adi agbo o lagbara pupo o
1: lagbara o
0: o lagbara pupo o
1: lagbara
0: ani je n to fika si
1: oya
0: adi agbo gbogbo se te ti se laaro to ba to dale ni to bere si ma se
1: ami aseun
0: olohun wola wola asiko ago ko oru yi gbogbo se ta ti pari adi agbo ise ta ti pari laaro to ba wa dojo ale a to ni sese bere re
1: ami aseun mare
0: o mo lagbara pupo
1: o lagbara
0: o mo seteru ti pari ni
1: o ti pari to po opo
0: o mo ni
1: be ni o ise omo na ni
0: kabiyesi olohun o ti bi ma omo ti de yen nu aye omo wa o wa segbe yawo o bi ma kata
1: be ni
0: dede ko bo se bi ma kata bayi o ba ni omo na o fo sonle o pada lo kabiyesi olohun
1: lo ko ni ababo
0: aye omo wa fowo le oni tin lejika so sa bi ma
1: abi
0: o bi ma o se se bi ma ka ke podun kan ni ha o ni e won ma ni ha e ma binu
1: o
0: so ma fun o sa
1: ti o le mo yin lowo
0: o le mo yin ise to ti wa pari laaro
1: yo se wa bere
0: wa ni e lo gbe omo fun
1: iya iya re
0: kabiyesi olohun
1: iya baba re
0: ah gbogbo eru ti n gbo mi lowo lowo bayi ise te ti pari atemi ta ti pari laaro maji a to di owo ale ka sese bere ise na olohun abio ni olohun gbogbo abi ama ti n gbo mi maji sunkun omo o dako ti ase yi ago kan oru yi to ba kan la nibi to ti kan la to si n gbo wa lowo lowo dakun ba n lo si ori ero ayelujara wa eyi to fi se adia re fun wa dakun abio ni eyi to fi se adia re fun wa ni pe lo ba wa si a program yi wa po be ko ba n comment ami o olohun ise ti mo ti pari lale ma je bere si se ti mo ti pari laaro ma je n to ma se lowo ale o ma je won gbe oku omo wa ba mi nile dakun ba n si ami adura yi wa ba n fi ranse dakun dakun ba n comment pe ami o emi na o ni sunkun omo o bo ba ri eleyi se to wa ba n si are keyan bi ogun ko wa si are fun eyan ogun orire re bayi yo ma wa gorege ni gbogbo igba dakun to ba re eleyi se fun mi orire oni tan lodo

0: isola omo yemi o ti debe ni ami ami o Roslyn Ajayi won ni gboku omo wa bo nile TFK situ oni ami o kowo pe Abdullah Hafiz won ni gboku omo wa be ni kankan wa nile Ayodeji Fadansi lati ilu America won ni gboku omo wa bo nile Alaji Oye wole lati ilu America won ni gboku omo wa ba yin nile o Mrs. Eunice Adeleye ni Atlanta
1: Georgia
0: iya yi ise to ti pari la aro o to ni bere si ni ma se bo ba di ojo ale Naja tawa cactus Sulaiman omo lara lati ilu America ni gbogbo ise to ti pari la aro o to ni ko to ni dowa ale ko bere re o ni sukun omo mo Naja Sulaiman Tajuddin ni ba won sukun omo lai lai o mo dupe lawon gbogbo ololufe patapata nile yi loke okun aya ajejo ta si lori oto egbe ogoro eyan ni won pe mi labi aso kokuku si nkaka ayo na kuku ni mo dupe lawon gbogbo eyan melo la fe ma da ko le fi han yi pe ase ade agbo awon eyan n gbo ikani yi topo dada pe lawon eyan si feran eto iriri eda yi kabiyesi olohun oba mi edmario ni gbagbe eyin na oba mi edmario si ni fiyin le lai lai irin ajo se ilu te be wa na lo gbe wa rin ajo kaakiri kabiyesi olohun o ojo kini osu kejo yi ta n benbe yi ini alaja ati alaji bisiri yu lati ilu London won se igbeyawo fun omo won iye gbo o orun mo o larinrin o Alaja Bisiriyu ati Alaji Bisiriyu won wale lati ilu London won wa se gbeyawo fun omo won lojo kini nu osu kejo yi ilu Eko in lati si ayeye na kabiyesi Olorun oba mi Edumare kuni je ke sukun awon omo na Alaja Bisiriyu lati ilu London ni sukun awon omo na o ajo wa debi ayeye igbeyawo Alaja Bisiriyu nilu London ni oba mi Edmario ni fele yi sokun ni sokun o bo se di ojo kefa ninu osu keje bayi ni osu kejo ojo kefa ninu osu kejo n to fa sababi ta fi wa Surajuddin Ajes lati Texas nilu America o n lo pe mi o Abolade Taiwo inu mi o dun o mo fe ko wa si bi ayeye igbeyawo mi mo fe ko wa sibe ko si wa ilu ta nlo yi o lagbara pupo o yo wu mi ko wa ba mi dari eto na ko si wa fun wa ladura kabiyesi Olorun irinajo yi lo gbe wa lo si Okede ni Kogi State ni aya ajejo o mo wa ni Kogi State ni aya ajejo a wa ni Okede ni Kogi State nibi igbeyawo Surajuddin lati ilu America ni Texas igbeyawo na o ni aririn aku o lati Okene ngbo o di jokeji atun lo si auchi kabiyesi Olorun irin ajo na ni agbara pupo a si dupe fun ba mi Edumare Surajuddin o dupe fun wa pupo nibe lati salaba pade awon olori ire eyan kabiyesi Olorun Kola Twins lati Sanyo Kola Twins mo ma won eyan o orire nla bayi yo ma de sodo yin Kola Twins lati Sanyo oba mi Edmare ko ni fi eyin na le nigba kokan o awon arakunrin yi se taye lolulu mi omo Abolade ni mi emi na to ri nkan to ju nkan lo mo pade Twins yi Kola Twins yi ade agbo to ba ri won bayi igbe won wa to ba ri kini keji bayi o ni so pe taye ni o ni so pe kindi ni iro nibi tọlọrun oba mi Edmare da ara na de ase keyan ma jade ku onilu ade agbo o lagbara pupo o mo ri nkan ti riri ade aye kan awa ri apata ti efe n jade
1: lori
0: apata te efe n lagidi se won dana si
1: apata
0: inu apata eleyi ni won ni bare bo se ma se
1: bọlọrun se sarati
0: ni gbogbo igba nu mo tun wa ri ara o lori apata bayi ewe tutu o si nwu jade lai se nu le keyan wa lara Olorun opo ewe tutu to tun wa mu eso jade lori apata kabiyesi olohun asi airin jina bayi
1: le rabu ki okere
0: ah wo surajuddin o ni sokun nigba kokan o ni sokun gbo awon awon ara diaspora awon kan be ti won ma gboyan ti won o si ni soro rara o ni mo ma gboyin ni mo wa feran yin topo bo se fi iwe ranse si mi ni yi o ilu Kogi State in Lawa ni aya ajejo ko ba mi edmari o dakun kojo eyi te se yi ma je sunkun leyin re o ma riri yin o Kola Twins ni sunkun awon to bi yin o ni sunkun gba kokan o

0: Alaja Amdala Taiwo Popo Ola ajo pade lodo Alaja Bisiri yi ni London lati bi odun mejo seyin ti iya yi ta ti jo wa ti won ti fero eto yi mo wala ajo rirari igba ta pade lodo Alaja Bisiri yi won wale fun igbeyawo won iya yi se daada pupo fun wa Alaja Amdala Taiwo lati ilu London Amdala Taiwo Popo Ola ese gan ni mo ma riri yin o oba mi Edumare Oni fi ku ye ni ko kan wa bayi o Ola di meji o boye Sunday lati Texas o ni sunkun omo nigba kokan oba mi Edumare Oni je ke ba won sunkun omo ama riri yin gan ni o Mr. Olalekan Samsudin Adesina lati ilu America eku pale mo eku pale mo ojo bi baba yi fe se ojo bi won se ojo bi layi pe yi o ku fere fere ni Mr. Balade wo letter re ni yi mo ti fi ranse o pe ki won pe 16 na ade agbo
1: ogota
0: won o pe o pe ogota odun laye won wa fe dupe fo Olorun mo fe sadura ni o mo si fe mo fe ke wa oya iwe ti e na ni aso re nbo oda oba mi Edumare o so waju ojo na lo Mr. Olalekan Samsudin Adesina lati ilu America oba mi Edumare o so waju ojo na lo atemi ateyin enikankan nu wa ni doku iwo na ba oba ni kan se pe wa a do lohun a le bo dari are ayeye re nti gbogbo ye ti inu gbogbo aye o si dun si a bo dari re tinu won o dun si ko se ni ta le ba dari o ade agbo nbele abolade si nbele muslimi ni christian ni inu re o dun nigba to ba ri wa oba mi Edumare o si ma fi o ere si gbogbo se ta ba nsi patapata Mr. Dele Otena Ike lati Texas oba mi Edumare o ni je ko sunkun omo nigba ko kan

0: ti wa fira wa le bayi Mr. Bolade o ti le ni odun mejo bayi ti a ti fi ara wa sile ibi ti mo wa nlo oni mo fe so kale si bayi ko mi ti lo si ilu mi o ti nlo si o ti nlo si se aje ti enbe se igbagbe pe mo ni Muni aburo kan to na wa ni ilu kan ni ilu Abuja ilu to wa wa yi aburo mi pe mi wi pe anti mi oun fe se igbeyawo sagun se ga mi flash te mi kan mo ti igbeyawo taye foto se igbeyawo ri po yoju si mi o aburo mi wa ba mi o wa dagbere pe ah ba se se igbeyawo wa ba yo se beto se fe lo oni yo en bayi ni o ba se fe se ni yo e jade olu pelu lekun ti fe mi baba mo le da won gbo la fun mi ba ri ba se igba ti aburo mi de odo mi mo ri pe aburo mi ti ni oyun inu mi dun bi mo se ri ojo mo bo ti e se se suru dada yi to fi wa di wi pe iwo na fe mu oko wa le yi lo da o igba temi ati aburo mi wa jo sun to di oru ta jo jira wa ta bere si soro yi pe bu la se se irin yi o ah ibi ta lo ni ba se gbe ni yi eyoru me gonde tun ji oko sakira o iya yi de olu aye mi wa ti ibe ni ko oko aburo mi ti lo ti wole o wa wa wa ti ti ti won jo ba ara won soro nigbati won ba ara won soro tan mo ba so fun aburo mi wi pe a oko re te ti en ba ara yin soro yi o nda ade agbo aburo mi mu fonu re o mu aworan
1: oko re
0: oko re o mu jade o nigba to mu jade kilo sele bata aburo mi mu aworan oko re jade to fi emi pe e wo oko mi ni o tegba ri mi se bi iwo ko ni le lari egbe yi wa wo photo yi daada pe se oko re ni oko mi nu o tun wo daada pe so oko re ni oko mi
1: yes oja yi ka yi ka omo ba
0: sojo mi ma woye aro ni pe ifata igi wo sa ti ma woye ni to sele si mi lowo lowo ni yajo yajo ni mo fi pin yin o Sabolade igba ti ma ri aworan oko aburo mi igba ti e ri se le omo o de oko ti mo bi ma fun to fi mi sile tun lo

0: emi nikan ko ni mo wa
1: awa na fun ni gogo e pe o ohun to
0: bi mo se ma wa ni mo tun wa loni Abdul Asi
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Kullu min Abdul Wasi Khadir chief of Jamiyat Fawsul Asim Olukun Akure.
0: Loni a tun ti sane eto kale.
1: Ki ri ba mu won lo ti dowo e kale si mi. Mo ni lara.
0: Adabu nbe.
1: Bawo ti mo ba reju ahun afa wa pe mi o. Won lara.
0: Na nkan li tun wa bi se ma wa se.
1: Akori mo are wa mo fo le si pe o. E se mo dupe wa si kuku lo.
0: Won adua nla nla si nbe loni yan lagbara Olorun.
1: Soro e je ki mi fi koni.
3: Olorun
0: O ki baba mi ba lati meji ba le oloja molete
1: o ni se gbogbo eto
0: o ki baba mi Abdul Aziz Abdul Gafar balogun lati manata
1: o le jolo kono ni le ma ni le bi transformer
0: o ki baba mi pa Christopher okiki ade latawe
1: to ba po ju lado mo o tu le gba na
0: akobi nko
1: lohun yi le ma boju to
0: e ban ki comrade Shola nilu awe
1: eya boju to ko ma se baje
0: o ki madam Shandi Oladosu mami queen lati ilu Lora ya semi amokin
1: eran ti pe ninu okunkun le ma ma gbe ti transformer yin ba lo baje o e o le ri na mo
0: Alaja Bola Ismail
1: yin ba lo baje o e o le ri na mo
0: ya mi ni olowo ja Giwa dini logun pa nile badan Amasado are kazim Lati giwa dini
1: Iwa transforma to wala jugo Kolo epi
0: Ugo yini mo ki kwata kwata Mo ki yawa alaja Nusrat oloro de Mo ki mama alaja Bushro badru di
1: To ba jeshi to ba lo baje Awon ton tono To ba jeshi to ba lo baje Awon ton tono la
0: Alaja simiatu la rudu adeleke ya temi
1: Da o, no ma da o la kuye La tibi tuche, eni a ye o la la
0: Bukba akbo yesi, pata, pata ni moki mi dene kosi
1: Kuni ni koko, bishoro ba de lo ma mokwe
0: Ode jakin shiba ya kole ba ya kankan kaloni ya Akuko ba wa sore
1: Shubo sha
0: Kini wangpe lore, kini yugun Kini wangpe nere yugun kini won pe ni afimi so lori
1: o bi se ra lo ta o ba lo short transformer do aduro ise ki joba to pe mi
0: be ni lara afimi so lori ilori ti ma so ni lara irigun sise ilori wa lara iwa ikawu ile san ti do de ni e san do de wa e san ke Bo se o ba nbe son ke koni ke lori enikan yo ke lori oro
2: alijasaulizan
0: ilali insan
2: rabbi allah rabbikum tukasiba
1: o be bi awa ki won ma se ko
0: a fi bi so lori eda
1: o be bi awa
0: ko si nkan to jowo loju ri baba se
1: o
0: ni nkan bi nti oni kin la se
1: yo e bi tabi
0: ki lo tin ga pa ki lo se
1: baba gbaju mo la
0: se n to se je ile na lo ni o bi ti n be le oko ti gbugbo nkan ojo loju
1: ogun ni mi
0: iwo yawo ile ti won o le se nkan fun oko ti olorun ko si n to ko fun o to jo loju ri o wo oko re bi nti
1: pa pa julo ilu mi e pe
0: o wo oko re bi en ti ya nje ke tegbe re nse kin la se kini ki lo se kini olohun ta
1: agba fe ni olohun ba gba fun
0: gbogbo en to ba ti niru wa bayi laye
1: dado mi baba n bare
0: won ila tubo tan re o gbogbo en to ba ti niru wa bayi din bibi so lore wale akibatu lile monteki won ki la ki bakaka
1: fun ati o se ri ti o
0: anabi mi so no no this
1: year
0: ma lam yashkuru nasa lam yashkuru lo
1: awon to so pe awon topolohun lowo
0: enikan ni eyan ke eyan bo ti wule o je to tobi ni o kere ni o kankan ni o panpa ni o tobi ni owuwo ni o ga ni o rebente ni to ba ti mo be yan se dupe fun yan o le dupe fun olohun
2: allah
1: oju ba tun sa ma le tawaye baba fare han
0: o ba ti ya bi so lore ri lo yi pada lo koko le ko da nkan boko ni o Eje nju na nkan li toro to ni ani ma shan ire abusu ma ya ogidi oro
1: to ba nsele salai wa le bori be ah ko beti mu pa wa la ko ni afoni mi
0: na nkan li toro

Oluwa nile ati ekun re aye atawon eyan to te do sinu re nitori o fi di re sole lori okun si gbe kan lori awon isan omi tani ogun ri oke Oluwa lo abi ta le niyan ti o duro ni oke ibi mimo re

ni yo ri ibukun gba lowo oluwa o ati ododo lowo olorun ti gbara re eyin ni ran awon tin saferi re tin se aferi re

le ni pe le adi pe adi le o ni keke nke on lo gegenge akama bi oju adi le malaya na mo bi ore apeke asake onigba nso hun se wigbo na se tutu ni yanu yanu baba nla aye le pe orun kari kari aye ogboke ngbodo gboju gboju arugbo buragaga buyo buragaga gba oga gba nka gba ora gba nragba

0: Nkoko wo 0912307-0865. Gbogbo eyin te lori ofe ti e ki gbe radio yin kuro ni lagelu.
1: Eniyan lo so pa ni romale.
0: Body wu ki ko amo pa to ko ni to si yin o.
1: O ti se n pele debi.
0: E gbo oro Oluwa iwure berere.
1: O so be o.
0: Ati je ati mo yin o ni nila.
2: Eniyan lo so pa ro re ko le je se.
0: O gbogbo ti okan yin fe.
2: Gbogbo aye re ko le ni tu.
0: Olodumare.
2: Kiyesi.
0: Adeta seda yo se fun yin. Eyin ti agbe bi lowo lowo ba e n lori ofe lati gbo ikan ni yi.

0: ojumọ
1: ekaaro
0: mo mi. Today is another Friday.
1: Oruko mi ta de yemo lati mi to woju
0: omi to woju mama li mata adeyemo ogun tolohun o fi agba na ba yin ja loruko baba omo atemi mimo ogun e da wa ti loni anu ofonfon yin era anugba ola anabi isa anabi musa anabi yaya anabi muhammadu ah ko ti jara
1: wa
0: hello ma e ka ran
1: ya fe ni kan fa dipe ni latoke se ni
0: oke se ni
1: be ni
0: gbo awon adugbo na njo mo ra won mama ikorita yobu te le wa te ma ronu ki le se angeli ala nu ko yo si yin
1: ami jesu
0: ni bi aye tin reti yeye yin olodun ko so da yeye nbe
1: ami jesu
0: mama e ni sise ase je o
1: ami jesu
0: adu ayin ti gba
1: ami
0: se o poli kan so on ode yan me tabi e mo gba pe ori mewa lati ma nduo na ba bo sori baba bi am hello
2: hello e karo
0: e mo ku ojumo baba mi. Thank God it's Friday.
2: Ojumo nu o
0: ala ala ma tudi bere weekend bayi kilo ko yin
2: oruko mi ni Kesslim ama felarin lati ayetoro
0: ayetoro ti ipinle ogun abi
2: ti muslim area
0: ayetoro mo wa n gbogbo benrin jeta
2: be adugbo wa na le wa
0: diamond nkan be
2: gbogbo won wa nbe o
0: franki diamond baba
2: sa
0: ogun ti so tenant deru ti wa so landlord di tenant loruko oluwa ko ni mu yin o
2: amen
0: anu ofonfon yin ninu rin ajo yin
2: amen
0: ngba ta won mo yin ba pass eyin o ni fail
2: amen
0: ola nabi mo mo baba e mo kiun o
2: musulmi na ni wa
0: mo parun je o
2: amen
0: ladan benue

0: gbogbo e lo mo lawon oja kan ta fe lo sare ta ba e iseju mewa akoko baba labi amo lo ma wole leyin re
1: tore ti ayo
0: wole temi tope je jesu yo tele
1: gbogbo ma
0: leyin re ba mi e pa fra ma tele ko to wa kata mota se leyin re la wa ka iroyin baba ti ka iroyin to mo n pada bo awon to gbadun ara wa latago mefa koja titi da go meje titi digba na enjoy ara yin adiosun kayode na loruko mi irewo
2: la la la la gelu efe jagaba gogo retio ma ro won
3: Toro ba ti jade ase ntele ni
4: soro ba mi fa keye soro ka gbo soro
5: leni ojo friday ile aye oni je omo re lege o ha bi esire olodumare ma mi agbelagba to to gbangba su loye oba mi o so grr o so grr o so grr ninu ole o oba mi o lagiri kankankankan apolojade afi mole se wa oba mi to dabi are ma polare mo oro igbani to gbegolo igbani mi oba mi olawo nu ola oba no lajo nturo oba mi o kegajoke fun abo olorun lori gbogbo ijede eniyan to ngbe me pariwo go go go go go go go mama je ki oro oju re dagbo igwai bo se ndu bo se ro kikikiki wa mo wupe ni ta fi se abiyamo lati wa lori afefe my name is pastor fakeye mane baba labiyamo egbo

0: bo ti o nba rin o mo wi pe iwe owo ori ketala se ogun so wi pe o ni pe ani to nba rin mi ba si so ru eniyan ti wo gan na je oro yi o fa gideon na re o deji jesus lo mo bo se ma yanju e ise gidi to ma je ki oro je kuro loro re o ya oluagbele olowo ise gidi to ma je ko ma bi ti to wo gidi ma wole olorun yo gbele olowo awon eniyan ti wa pade ti wa gbe se gidi fo olorun ma je ko pade e agbe wa to ma re lo si aga to wa loke amu aye re kuro ni agbegbe awon elejo wewe pariwo mo je gbangbere sibu joko la sibu joko la aye omo re wonu oko tutu oya wa wa wa wa eyan gidi to ye ko mo ya lo mo abani gberu kadara o ya lo pade e olore ki lokan omo re ba pade e wa roju rere olorun to mo to mo ni ile alaye eni so ti omo re yo pada riran ayo omo re wo arun ko ni wale re o ero oruko ni bo amale to mo to mo o ni siri ni osan gaga to mo to mo baba bo ni ko dide aba to to bi yo fiti to bi re da lola to mo to mo ayo omo re yo tutu bi omi afo wuro pa lori omo mama wo ni se koloba koloba ni ile alaye ojo ola ma re ma dara olorun ma ko ya fo to mo to mo eni eleni oni ku ajo re lori omo ere oni ba idun re nile o ogo omo re ma tayo bi ti daniel o ayo ni romo re ni rokuro sinu koto o ni rogun jaran jaran to mo to mo o ba na gowo re ma toke to mo to mo alanu ka ma change story wa to mo re si rere o adara ti ogo omo re yo pada dale o orun ma sore aje je to fun wa to mo re o ota re gangan si ma bo yo ore lo pe kan po ni sore se to mo to mo wa ni peace of mind lori awon omo re o abeti lu karabi ajere yo gba gbigbi ndile yi latori lo o adura kelekele re olorun ma so esi latori lo agboju lo olorun ki jogun ofo wa jere omo latori lo mo re ma wo team awon alase yori ni ile alaye kan kanju ma ri lasi ju wa dele ileri to mo to mo adani waye ma gbona ara yo si to mo to mo agore ma ko ko sile wa gba creditor lati le ni to so ase je ko ni ko ba to mo to mo a ki gbon bi eni to so ni wa ma se o mo ni asiri ile re o ni ko sowo o mo ni waju ko gba leyin loruko jesu o ni gba ma ra re lo aye lowo iwo we 1140 gbimo awe eniyan rere yo ran lowo o aye se eniyan ma re a ma rin o million friends on if you got ali owo gbo lo wo ri kata lase kejila ireti re lori awon ma re ko ni pada ja sasan o o ni jiyo ni ya tomo tomo o yo wa gba ire mu tomo tomo oro ma re ma ni yanju ira lowo dide si tomo tomo ileri ma se o ira lowo ti olopin yo se si tomo tomo asolo 23 verse 20 angeli yo mo dele ileri o asolo 23 25 o lo yo fun oni oro tomo tomo emi re ma gu tomo tomo ati ojo ku ojo re ni ile alaye agogo ti ka wakati ojo yo ka wakati re si rere o eniyan ka isele kan yo re lowo angeli yo parada yo de eniyan yo so mo re lore ni ile alaye o ye ma lo nu ogo o ya lo se rere lo ra anugba ibi oni de ba o o wa wole ise adide okan re abale o ni te oju ile male leni wa ba anupade lo ni ogo ma to ire ma wole o ni damu o ni kan ti gbagbe aye wa wo se ogo omo re yo wo se ogo lo lojo pe lo lojo iyi ire wonu ile yin ogo abele re ja wa to mo re o aye wa to mo re jade ni ile asale omo re ma mo je ni ile alaye aye oni gba ma lowo re omo mi omo re ma bo ninu gbe ko kokun ije oro enu ko ni ja o tomo tomo ayo ma to go omo re ko ni repete ninu iya omo yin ma mo ke oyun oro tenikan ni ti o ko ni pada gbe wa to mo re subu o wa le wa ba loruko jesu eto ire re ti olowo tomo tomo ni le baba re o o ye gbe ru ayo re pada tomo tomo joseph ko je sa fi o ye omo re ko lo doba e se ri eru pada da ye ba loruko jesu omo re o ni se ru o je ta pada di olu omo omo re ko ni dipe udani o nko nko du o lori omo yo pada munu re du o david o de obo se je won fi re duro di omo re o ejo lele ko ni da leto omo re ru o ai ba ma o sami eleyo osu wa yo omo re yo ku akosile o okuku to nduro mu ramu angele se o ye gba wa le be angele se yo gbe se lara so omo re orun ba gbe re tomo tomo o ni fi aye omo re na ja okuku o ni rogbi fasayin lori omo re o ni dopin iya ye ko ro dopin iya ye wa la oni ri mo ire orun da se yi lo rinu layo oje buku yoro abawo kukulara mo ro ye najo aye wa ninu aye wa ni ri omu tamatamo aye le oni get ye o aye oni bere pe olorun re da o idamu oni subu si odede re omo re ma wulo fun ra re yo ti wulo fun orilede o ati ko ti toto ma jere tomo tomo aye oni je idile yin tutu ogun oni dumo wuru mo wuru lai kule re o ilere oluwa yo se o ya koja sile leri re bayi aki aye ko ni se amo re lese oni aye ajo danu ninu okukun won o jesu oluwa wa lara ri ta gba nu soje eni ko ti ba bi gbese engineer
1: in fi radio program won sere
2: okay
1: ni arun ye ni won fun omo mi ni ore ofe ko wa se interview ni America ko pe 30 minutes to fe pe wo lo ni mommy o ma ti fe pe won le mo ni ko sa ma pe olorun baba alabiya mo olorun alaye ni waju olorun ati eniyan ko pe 30 minutes to pari interview bo se fun ni 5 years American visa ni
0: yes eyan melo lomo re ma ri anugba
3: emi ge
0: inu gbogbo eyan lo nu nigba ti an gbo eri yi ninu soji St. Michael Stadium asa iru soji e lo nbo ni September 9 isoji agbaye fe wo ilu Eko gangan ilu Eko fe gba won bi omo lalejo asa oni awo kankan ti pe alabiyamo ti je o o ti je yi kan ni beji o ti je yi kan ni odidi ile o ti je yi kan ni kokoro moto o ti je yi kan ni visa o je yi kan ni igbeyawo tuntun asa mi o mo kan ti pe baba alabiyamo je o sori ninu isoji olorun fe dalẹ ro fe dule tu September kini mo pe September 9 loruko jesu moto re lo ma gbe wa sinu isoji na mo fe ki gbogbo awon to ti da ore si akato ori radio yiri ayile ojo suwa ti asi je ore wa towo yin o ni kesale apo a ma da ore lori awon omo wa ti dadi ati mami loni bo ti wu ko kere to iwo se agbiyanju ko fi ranse iba kere olorun ba se bukun o to olorun o ni gbagbe re o ni ojo sunday mo fe ri gbogbo ni to nda ni kan to mo mo ni abu kekere kan ti mo fe ka gbe lo le edidi ni pe bo se nwodun le re emi adagbe adaso odopin bole ni dale mo to wa ni sangu ota logu se so fo olokada ko gbe lo ti church awon mo fakeye cac ago mafa ni gbogbo eniyan ti debe wa je won omo o so wori ori afefe ni ola adura to ma mi ori afefe na ni kagba ni ola lo ba bi charge radio re le o eje omo baba alabiya mo ori afefe te n gbo mi ni lese bi adura wa n gba
4: o gbe o adupe o
0: olorun baba alabiya mo o
5: aye lo wa
6: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamo, a ò ní máa bọ́ jẹ mọ́.
7: Lagilu FM 96.7
8: La Lagilu FM Jagaba Gbogbo Radio.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo ojo friday jimo oloyin ojo pataki pataki ojo logo na loni to je ojo kerinla adajo ojo pe ada ososu ko oni gangan la side ipade agbara nla. Today is 14/08/2026 and lo gbadua bi the prayer of if bi iwo olohun ba le fun mi ni omo bi iwo olohun ba le fun mi ni oko mo ti fe de church eyin ayan fe e dide nle e ma bo ni bi pepe oni to je ojo iside ipade ipade agbara ta tin kigbe lokan ojo kan gbogbo eyin omo olohun te ti de comfort life ri boya o wa nbe tele ni won le oku nbe ni o lera re ku nbe ni o wa nbe presently ni o gbogbo iwa pata to ti debe yen ri emi olohun ni ko wa damajem wakati kan ati ogbon iseju pere pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite wema bank temidire market gbagi titun ni ilu ibadan inu church wa titun odun ipari e bo won pari e won pari e osu kejo yo gbodo lo ko to do osu kejo odun ti nbo olohun se nkan bayi se nkan bayi se nkan bayi laye mi in ta nbo wa se laaro eniyan lagbare ni to laye atohun a pe ni covenant prayer adua majemu in a new auditorium and olohun ba nbo o ni gbagbe isele yi ti jesu o fi de e mo bon bi pepe kin ti e to so nkan kan e mo bo wa do bale wa kunle se ri laaro yi ma kan mo gbe oro awon good news awon ti olohun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma mo gbe leyo ko kan gogo se nje ti olohun mo gbe nbe lana ma tun gbe we lo ni na gogo se nje ti olohun so ka to se nkan kan e mo bo eyin wo le fe bo olohun do wo po laaro yi abe ti ba do wo to notice e pe o bere si se o daada e wa do bale nbi pepe e ja jo yen e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do bale ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mrs temitayo odekunle

0: ki bi eni baba mi mo dupe fun anu mo dupe pe iwo lo ran mi lowo mo dupe pe iwo lo salati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ. So gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e gbe ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio eh wa kan ki hallelujah nla loni ojo Friday gbogbo bi ti e ba ti ngbo mi hallelujah mesan leke wa kan ke sharing ti won pe ni iranlowo ju bo se ro lo Jesus ni je iranlowo no wonder lo fi so pe lowo lowo iranlowo ni igba iponju. So gbogbo bi te ba tin gbo mi ka to mo bo nu church se ri la ro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o ba di 7:30 alakoko pari adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari enikan ni se tin ba pari ma mo lo gbogbo eyan mo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere 12 yo pari 1:30 imi obere ni 3 yo pari 4:30 imi obere ni 6 yo pari 7:30 imi obere ni 9 emi oni ku nu church titi bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbo ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyen eta ba se moju so a ba mo lo a fe wa da majemu ni oda so le foke kajo hallelujah mesan. Somebody stand up and shout hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nice. Gbogbo eyan omo Olorun, e mu omi yin, e mu dani se mo pe 6 la bere la re. Adua ta mo gba ni 6:30. Omi number 5. Oh, o ni se pelu ori ofe. O tun nbo ninu service la re. Lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mo bo tu water kan dani mu omi re dani omi na wa nti o but samu omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti yin na a jo gbadua po ni one and a half hour ni 6 to 7:30 bayi elekeji bo si se pe elekeji lo fe wa iyen ago mesan bo si se eleketa lo fe wa iyen bere ni ago 12 se ago kan abo bo ba si pe ala ago meta na ni ti o fi di ola di ago mefa e je so pe ti e di 7 ni ola marathon prayer ni but ti e ke se dandan mo duro to ba ti pari eyo kan one and a half hour mo lo and interfere se la ro iya to gedegede nbi o ba duro si mo sumo be o e wa gbo nkan mi ni waasu kankan la ro yi ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iran lowo Olorun gba to ba to wa di inu service loni a to ma so siwaju ati siwaju si kini kon sele Olorun ba ngbo and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olute ba gbogbo en to ti wa church come for live missionary le mi Olorun ni ka kojo so o le mu passport e dani o le moja re dani anbo wa damajemu adua silo lambo agba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi Olorun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan fi dile si omi yen ti n ba ti gbe gbogbo awon testimony ran lowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo nbe gbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se n ba lo yi eyan omo Olorun Sunday ni o je holy communion service Sunday ni o je holy communion isin abami ni ni holy communion service ti n bo yi mo le le so pe aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break holy communion lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere to ti Olorun ojije nbi garage yen and meji meji ni ma fun awon eniyan bi emi Olorun se so holy communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church.
1: Oruko mi ni Adeola Ogomide Atanda Ola Amidokun
2: e to njoko mi
1: mo dupe lowo Olorun alai mo dupe lowo Olorun to wa ninu ijo e ti ko kuro oba to po aidibaja isa aile pin ki Olorun to po nipa ti agbara owo kembere bija balogun nile balogun lodi oba to nsa jogun lalo to nsa jogun labo kini we ya juda oba to ni omi yamuyamu ninu woli ode kule efa mo dupe mo
2: won lo ba to ndo yamuyamu nu yi yamuyamu
1: mo dupe fun tolorun se ni last month nigba ka wa sise un seun ka lo bi
2: ki lo bi
1: ka
2: ka
1: ni si aruvi 2000 kini mo de sha mo sha lo sodo mama lojo yen tori emi yen so fun mi pe se mama gbo wole ri se bi mama lo nse birthday ti an ba won oyo next month ni birthday ti e na which is tomorrow o de bere kan to fe mo ni ti ba ti sile kan yen kan fe mo si gogo yoku mo ba ni okay bi mama se gbo wole wa mo wa ti mo fi de aye mi ka ni mo sha n
2: pe ka won na won ki gbe pe ka la won fe e je n bere ki lo fe gan
1: bi mo se wa daye mi mo sa tenu mo mo sa gba adura e leyin igba ti mo gba tan gba ta se tan mo yipo mo ba lo so mo se dele mi wa laaro ojo yen kin to de mo ji bi after 7 o dun mi tori en to mo wa n gbe mi o ti to bi 3 months ti o fere okada wa gbe mo o ma n dun bo mo kan ro njo yen pe nkan to lohun fe se ko se fun mi so bi mo se wa di last week nigba ta se holy communion service so only uncle mi kan ati kekere online kajo
2: ege ah
1: so won wa sha ni awon fe rapa won wa ni to ba mo eni to je dealer ko sha ba mi ibere mo sha ba won make inquiry to my surprise won sha send gbo orisirisi moto won ah won wa so pe meji la won like ninu awon moto ti mo send yen won na won like ti abi awon de like eh big daddy mo wa ni ase ka meji le feran won ni eh o da be mo ba ni okay to call the story short ya ngba kan sha ma san owo bo se san owo meji
2: won san owo ka meji
1: so any e wa ni ka send details ta ma fi se iwe moto mo wa ni on ke send the details o so won se send the details ti won sha send e no ba mo wa ni ikeji nko no ba ni send details e
2: won ni send ti
1: yeah send details mi ba ni se nko to fe se ko ma je ni yen duro pe awon ti san owo ah mo ba de send mo sha wo pe ah so se send the details mo sha send e to my surprise bo se dipe ni yen pe mi pe ah information ti e won ni ka lo fun keji mo ni eh bo se so fe mi na ni bo sa se san owo yin
2: won san owo moto fun yin
1: won ni yen mo wa wo bayi pe ah se be na ni
2: adua
1: do awon agba pe ki lo ye ti mi bere marun mewa
2: no lo bayi bo ton to pa fe mu so po fe e de wo ye awon to le se ami orun yo nbe fun moto yi o ah ah e ke ka mi da sida ki se gba teyan ba to ra ko to ni awon ti o ra nkan fun o ti won bi se birthday re ka won bi se birthday mama yi lai na ti sin gba ki emi mi mo ko yo nda
1: so bi mo sa se pe won ni e mo wa ni a ta te aye si pe plate number ati awon kan won ni se gbogbo e
2: e se gbogbo e ke je mo ye
1: so won sa ti se so nisin nkan ti mo wa ni pe e ba mi gbadura fun mo
2: mi gbadura fe ni
1: ba mi gbadura fun tori ati kekere na lati fara wa beyin so o wa fe ro awon eyan pe olorun gbe nbi o olorun gbe gbogbo awon eyan to ti wa bi ti nipase mi mi le salaye but ko awon kan wa takora wa jo secretly apera wa ni kingdom announcer of Christ anything that has to do with this ministry la man dawo fun
2: le man dawo fun
1: anything that has to anything won de wa sin bi ko wa si gba ti mo le pe won bayi bi elo ma so pe ye bayi a de oya fi se nipase be yen orisirisi nkan lo nse ni si won to di pe elomi ba gbohun papa mi to ba wa gan awa ni ah wo baba mi ti de wa so gbe won dodo yi ani mo ti wa lori online bayi so mo dupe olorun so mo fi
2: ebe yi dupe ebe yi dupe na we e diju yin bo se diju to se ami ka re jade bi ma di da ko nkan re ti e ba se nto fe ki gbe oko mi jade amen sit down

0: Nice. So bo bo bi te ba tin gbo mi ka to mo bo nu church se ri la ro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o by the 7:30 alakoko pari adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba bi di 10:30 yen na pari enikan ni se tin ba pari ma mo lo gbugbo eyan omo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere ni 6 yo pari 7:30 imi o bere 9 emi o ni ku nu church titi bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbo ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyen eta ba se moju so aba mo lo a fe wa da majemu ni lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere to ti olorun ojije nbi garage yen.
1: Oruko mi ni Mustafa Omowumi. Omo Ijeyin lori afefe ni mi. Baba mi Olorun pe ojo mi loju. Ni gbogbo ona lo ngba ni fin ya mi lenu. Nitori ni osu keje odun to lo mo darapo mo ipe yi. Pelu opolopo gbese.
2: Gbese.
1: Be ni ba mi.
2: O telo.
1: O le ni 5 million.
2: Aish.
1: Shetan ti ota mi je. Oro yin sa di ironu. Mo wa ni aburo mi kan omo iya mi omo to da ni. Omo dada o nbe ninu ijo yi bayi omo lo wa so fun mi pe se mo ti gbo nipa ipe baba mi odekule papamu ni mi ti gbo oni ki ma gbo program mo wa bere si ni gbo program nigba to dino suke jodun to lo omu mi wa ayipo le meje
2: e meje
1: ni daddy.

0: Christ. Gbogbo eyin omo Olorun wa gbo nti mo fe so yi. Ah, in ta fe se laaro iya to gedegede. And wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo ilu te ba gbogbo en to ti wa church kon for live mission ri. Let me Olorun ni ka kojo. Gbogbo eyin omo Olorun, e mu omi, e mu dani se mo pe 6 la bere laaro yi. Eh, adua ta mo gba ni 6:30. Omi number 5. Oh, o ni se pelu ori ofe. O tun bo ninu service laaro yi. Lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mo bo tu water kan dani mu omi re dani omi na wa nti o ti but sam mu omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti na a jo gbadua po ni si omi yen ti n ba ti gbe gbogbo awon testimony ran lowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo mbe gbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se n ba lo yi eyin omo Olorun Sunday ni o je only communion service. Sunday ni oje only communion isin abami ni ni only communion service tin boy ah mo le le so pa se ru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara Olorun to ba di Tuesday on the 18 yen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle epafras lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka no tin owo mi je nfowo mi komo re 081 6037 kan 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we lewo flyer bo se kona nu bo ko yin o ba rin flyer 081 6037 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o
1: oko mi ni Mustafa Adejoke mommy mi lo ma wa si bibi yi to ma ti wa nbo lati 77 shop mi no ma yasi o ma de omi atoro wa emi na ma mu
2: pe e mu nbe bi a ti wo lokun la ti wo renu
1: gba to di match emi na tele won de gba ti mo denu gate yen mo so fun Olorun mo ni wo Olorun emi na fe ni ready to wear factory
2: ready to wear factory

obi ni mo fe menu ba loni ṣugbọn ibi ti ma lo nibe iwo gege bi omo egbo si obi kan ma feran omo kan ju kan lo si a ma waye be sa bobo wa waye be so da kan ma fi han omo ti won feran ju ki laye re da ni don ko ira abi ti won feran da da ki laye re di ibe larika oluwa ti kilo opolopo omo lo bi ti feran la feju to ti fi ayo para re la

0: 0813708675. Mo kan ti e fe ke ba nda si na. Se iya lo ni ni abi baba abawon mejeji lo ni mo.
1: Ka ori keta ese iko.
0: Bo lo se ma feel e nigba to ba ranti won. Hello.
2: Hello, e kaabo.
0: Thank God it's Friday.
2: Olorun je ni loko fun wa o.
0: Ami o, ami o.
2: Oruko mi ni Oloye Kamaru din Alamu lati ni garage.
0: An gbo yin baba.
2: Iya mi iya daada ni.
0: Se e si ni baba?
2: Eh ni baba ti ya.
0: Eh ni baba ti ya. Ṣugbọn ṣe ki ṣe mo fa be pe ṣe ki ṣe pe ojo ti ya yin ku ngba te wa ni mejeji mo ni sin le to mo won bi iya daada
2: ngba te ku ni ya ko ti ya ti ya mi ti eko mi opo ikini ni le eko opo mi ma ni ko si eni ti o ba wa iran lowo wa sodo mi bi pe ki ri pe mo se ki se de bi aye to le mo pe ti mo ni lagbara ni yen ipe ki ma so pe ni se fun won rara rara so won e ko lori si si ni ko mi mo ti lo da ara yi olorun ba mi re
0: si si
3: re ko le ja si re ko le lo so pa ye re ko le ni tu momo ki e si olorun ko so
0: aniru yawo ni won ni awon yan ti nbe pelu mi bi mo nba wa ki won ori Facebook ti kun babia e ma gbagbe pe awon iya kan be awon iya ko ti won e je ki yawo omo ori le oko gbe o
4: o ma ku si
0: nda iya ni mo ni ototo e je n kokko so ti iya loni to ba dijo mejo ka ma so ti baba
4: iya si olorun ko so
0: iya ni e ba nyawo loni iya gangan iru iyawo ni iya ti e iwo bi iya iru iyawo ni wo je e mo gbagbe pe agbomo bi won ni gbe aye pe o afiki nfesi laye di ti emeru o gboro lo lesi gbogbo oro ko leyan fesi su eyin iya tomo ti pe yin ni nta je pe ni de diferan omo kan lafeju to pada tu so yin lenu abi bo lati se n be pe omo mi ni omo mi ni omo mi ni

0: ado ado ti mo ro pe bi awon gbe dagbanu hello
1: hello karo
0: e karo
1: akojumo oruko temi ni engineer blessing lati e olopo meta o
0: a ngbo yin
1: ah e gbo o te menu ba ndi fu o
0: e sa o
1: mo ko mi obi to ba ti bi ni ati gba ko ti bi ni na baba ati yasire iya ti kaluku ba ko so mo atowo to ba fi mo mo ojo ale ni o soro o so adupe o ale ni biwa o e ja si oku le baun

minister carpenter di olokiki agbaye ti gbogbo aye o mo teri bale fun Matthew to ba wu o le yi itasu mi ka pada ko so de ni nla Matthew bo ba wu o le o ni oluwa pa o si so da yi abo ri ba yin ninu Psalm 115 ni verse 3 o ni awon eyan bere pe ta lọlọrun wa o ni awa wa dahun pe Olorun wa nbe lorun o so nkon to ba wu Matthew in to wu lo nse yo faye re serere Matthew ni ojo to fun ala lomo ana wa bere si nkorin ki ni

0: ọba Alade Matthew inu re na la tun ti ro ori ofe gba iwo ba nka first Samuel yen chapter 2 ma gbo nti saati anaso o o gbadua o kan mi yo so luwa inu o mi la gbe soke enyo enu mi wa gbo oro lori ota mi mo yo nigbala re ko se ni to ma bi oluwa ko se lomi
1: to
0: ye ni iwo ko si apata bi olorun wa mo se ale ma gberaga
1: ko
0: tenu re jade olorun olumoni latodo re
1: ati ni iwo
0: lati latodo re wa lati won iwa ehn
1: ọrun
0: awọn alagbara ti se awọn to sa lailera la fagbara di lamure awọn ti o yo fun onje wa na tun wa lo da lagbase awọn ti ebi npa tele awọn na ti a lo nje bayi agan ta e pe lagan tele o ti wa ni meje en to bi mo pupo tele Matthew bi ana ti nbi mo be ni omo pele la nku ana wa bi meje pele na oni kankan Oluwa ni npa o tun so mi dai o mu awon kan so kale lo siboji o gbe awon kan soke o so awon kan di talaka Matthew o tun san kan do loro o re awon kan sile o gbe kan di de o lo sori akito o gbe talaka soke lati ni ope

0: n gba pe bi meji si meta si leyin re ki won lo ki lo sele ladugbo yin iseju marun pere ni he mo ma ba wonu agbole abete
1: babarele adahun se pastor pelu wa
0: hello
2: hello
0: hello thank god it's friday
2: e ko ni ja se mo
0: ase baba
2: e pele ako jimen
0: yes sir
2: e mi ogun oruko mi ni baba french
0: oya baba
2: aye ko le yo
0: mo gbo yin
2: eh to se pe mo ka bo sori radio ni e gbo nkan ti e so dada
0: o ti yin
2: ni mo se di mox ni ni
0: o ti yin awon pa ti awon mama ti ko laye wa na soro nipa re gbenu temi a ma du pe olohun oba mi o fun mi ni ya temi
3: oriko ife ki mama o da si bukata omo ninu
0: bi ojo mo ose bi meji meta lai gbe oro iyewo
3: pa pe be ni
0: baba nbe

baba lori omo ati tiya ko papo mora won toko ati yawo ba ja so ye ki e da bukata daya ija lo waye la rin loko laya egbo so ye ki baba ko wa mu omo kan ki ya na wa mu ti e eyin baba ati ya yi bi ojo meta si merin e la fi gbe oro iyawo se gbogbo nkan ti ya ati baba ba se so ye kan ma se omo awon iya kan won be to je pe won le femi won lele fun omo won ba won iya kan be mo din ba do bo pe oni o lo ba yawo omo re rata ni o ba re po rayo o lo mo re o mo ko owo obe le lowo ani mami lo gbowo obe lowo mami mo ti ran mami si o se gbogbo n toko omo ba se so ye ko ma je ki ya re o mo ko ma wa ran ya re si yawo re a mo nkan le nbe daada nijo mejo mama won tori mo fe lo agbole ki lo nsele ladugbo yin iyun ni agbole abete e je nki awon lori Facebook bayi mo le mo lori ofe ati gba ipe ni bi mo nbo adi gba pe ati wa lori e latago merin aki an so pe emi won ki wa nbe lati ruwa oye edina ajibola mori nbe latori ta challenge ogosola michael ibayin ibo olohun lati sagamu tajudin adesina adeosun eyin ti wa nbe lataro nti yin adepoju eno won ni thank god is friday olori akanke en so olori facebook lagelu 96.7 fm

0: mo fa gbe de tun gba ba mo ru fo ni se awon mo ri o nbe oduro re ta won gba de Idris Adewumi Ajigbaye lataro gan awon eyan ti baba beula agbala awosan baba iranse olorun alaye mo kin yo e ni ri wahala ah gbogbo san san yo niyan agbala iwosan e se o
1: kule mo go nde ho papa ti ko wa ta e kule mo go nde ho papa ti ko wa ta no ori ado ta no
0: a wo mi lori Facebook lagelu FM 96.7 ni mo tin ki won be adewu mi kan si handicasi bare o kainde osun romola
1: Oh,
0: la dubo yin bo ni na wo ki le fe se mo ti e kokon ki awon eyan gbogbo yin te pe wa so de lose yi gbogbo ile eko awon mo ti

pe won e ba nso fun won e ba ran won leti alaga ajoba abile ti nbe lona odu oba to lo jaboluwaji eh ona o se rin nba moto je ngbe yan subu bo ni koran gunse baba nla te lori ta merin ogbere ti oya odo awon arise jasper niyan arise jasper cotton iya london na nkan be ni junction rita merin gangan e ba nkan me so e ba nki wale e ba nki taiwo bolarin wa e ba nso fun won pe gbo ona rita merin ogbere ti oya won oda alaga ajoba bi ni ona ara e ba won se feeling lasan awon koran gunse ti gbianju gbianju lati baba nla ah koran gunse ibayin o are nkan be o se awon parapo community bo ni ya lade merin nko oluko agba gbogbo awon parapo yen lati amuloko te lo awon parapo awon parapo te fi de adegba yi gbogbo be ah a park moto le ni oni bi oda de ibi to da de gan tun ti wa baje mo ni so tan eyin san yo soka e mo ku e ku farada olohun obo ran ti yin ko to be on o buruju o buru baje baje e gbo bo ni titi ogbere ogbere oni la mo lati ogbere te do nla oni bi oda de nbe gbo nla yen te lo gba ja ajota to ja ajota to ja ayegun lata yegun lo na arowo jeka to ipada so lomi ah o ti da duro nisin o ti fe le lodun imoye o ti todun

0: Maga Jojo ti jani mo kinye se gbogbo gba o. Eba nki alaja Fatima apeke. Ni gbogbo arogo ya mi dada na e ni ri wahala.
1: Se mi de.
0: Eyin temi. Mo fi asiko yi kiyin mo tun pe yin gbogbo eyin te ni nawo lo se iku ni ja si iku fun yin.
1: Baraka mo gbo se mi de.
0: Be ba gbo mi temi na gbo yin. E ja jo yera wa si ka jo munu ara wa dun.
1: Emi la gbede.
0: A ngbadun yin, a ngbadun yin. E ja jo yin Olorun ninu jo si AC arugun gbogun mi. Eyin lojo mesan, ojo mesan la ka sugbon Sunday on the 23 ni. Sunday ti n bo leyin totun la. O ni iyin ti mo ma n se lododun. Ah, elesin gbogbo so kan lodo dudu mo ri o se o. E ba n ki se ogun se nbe o.
1: Eh, mo pe se mi.
0: O si o ye mi abu.
1: Emi la pe de mama pe di se mo pe.
0: E wo mo pe yin eya mi si ka yera wa si August 23 ninu jo CAC arogun gbogun mi lolunde enyo a tun yin ba se ma yin elekerin re sugbon kin to ma lo mo kan lojo bi oni sina alayo ati folasade ajala e ma pe won e ma ki won oni lojo bi awon mejeji ki la ri gbo daddy and mommy niyan ire atayola fi pade emi yan ati yan tun pade loni pelu yonda tolorun oba e ma ba yan ga enjoy weekend dada ati ademola la moju ero fun sata wa yi oloye gbenga olayiwola o yato lolotu e thank god it's friday adi osun kayode 08034867571 alaji dide olawale amsa top striker gbe wa de we
2: lagini fm 96.7

wo gbogbo bi te tin lava ni lati ma gbe kan yi ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele valavalele ni le ibado oya je samo leto iroyin ere daraya ni ti buto ro agba nla aye lolede wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese kuku ni adupe fọlọrun oba anu o ele itoso alo layo ati alavia iyen lana akede ti wa dari pada sori eto laro temi ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kesira baka na leni eni gege lojo kerinla iyen ninu osu kejo odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbon to la ma ranu olohun gba o lilo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ija imu wa olohun o ni fi sibi to nira ba ka na gbogbo awon to wa ni dubule ase patapata o le janu le abi le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin la ada ese ayi ba ile vidide emi ni gako mo wa lori eto laro teni o Aziz Ademola aka Granny Zaka o gani mi vida wa ti o ma je ke lofo ti ma gba dada ni bi bi ka kiri agba nla aye o di omo olawo ololotu eto ya les vacances ni e alali amza lori ko temi di top striker ele do gallant gan ma ti wa ngba sin abi omo egbalapa bi omo ofe ti ko gẹgẹ bi omo eko lagbodo yin be yen lo ni gbagbo ko ma ba yin lara mu gẹgẹ bi omo abadan ni oya goke ka jo goke gẹgẹ bi omo oke ogun ti waju ohun gbogbo god bless nigeria oluwa gobu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to n gbo ikani bo kede se ma je niyan tori ki se eyan olohun oba ni oya papa gbe eje abere gabere lato lede wa nigeria to apa ti pin lana o gbogbo e ti polukuru musu be ba gbo bo ba ri lori ero aye lo jara o ri pe mo ti se podcast yen latojo monday ko ni ehe o de ti n jaran iran kaakiri gbogbo awon eyan ti n gbo awon to yi koda lara awon toro kan gan won ti n gbo mo n gba ipe lolokan ojo ke sugbon who cares egu ku mo mi gogo to ba ti je mo oto re saji aso ka so kara o fuye bi n ba gbe oto oro ke sikun ti n won so ara mi omo wa gale gale ni pe ah edakun se iku kan nbe ti o pagba ta ni ba po lori re nbe ni o si ehe kuku so ba kuku so na do gbe lo be na na na na en ti won se na won se kuku so kara ti e fu ye ki aye o le so yi pe iwo se iwon to le se abo so won to le so nti e ide waju dejo ide yin da so pe ngbe ri baun iwo gege bi enikan to n soro bayi ki lo se ngba na lo abi ki lo so ngba na lo ehn eri bi eri ma jami so wa wa lori ero ayu ja gba ah ti lo bi mo se leyi emi mosele emi mosele ju gbogbo e lo ajo nff ba wi aku ba wi orun la nlo ajo yi won ti ja omo olede nigeria ni tanmo se wa ri to ba je orilede ti awon ti won se eto asakoso nkankan to ba je orilede to je yi pe ei eto wa daada ti awon ti tin sakoso kan be to je yi pe e won ni tiju ti en ba ni tiju ti ru nkan bayi ba sele won e sese te tu fu aja koda won e pe won si koko abi pe won si baba awon go ti e wule ni ji oru ojo oni ti won o fi kowe fi po won le pe ah awon ti ja won eyan ti won ni igbagbo nu awon awon ti ja won tan mo fun die yi the best thing na ni pe ka won fori ale fa ile ki awon mi ti won tun ni opolo mi yato se nta won ti lo yi ka na o tun wa gbianju ewo boya boya ogbon atinu data won nlo lo ti wa outdated ko si nti e wa outdated o beyan ba upgrade
gbogbo se lo wa o gbogbo se patapata ni to ba joko soju kan to upgrade ara re te poju kan yen na lo sa o ran wo gbe yin I'm okay like this comfort zone mi na re o ti wa okay nbi to upgrade ara re oju kan yen na lo wa o o da bi pe n to sele si ajo NFF re oju kan

0: abota so fun na yo to pare mo nu ni o sugbon o ani dake o digba ti atunse to gbangban to ba to wa fun ajo nfa bo ba je mi leyin ni boro ba ri bayi ni awon orilede ti an ti man ti an se ti an ni tiju ko si n to ni ki gbogbo yin o mo ko we fi po le ko ti to di pe to di bo gan te fe di aye yo waye sugbon iro ni e ri awon agbada buku bo ba di inu osu kese ni december ba ni september ni nasarawa ti won ti dibo awon suitu buku awon agbada bu be ma ri ti won ti tege o dun tan yanyan eyin eja to ko gasi ma weto dibo yen eto dibo ta nso yi won ti ma gbadira awon yipo tebi gbe o soro fun outsider lati contest o soro fun outsider lati contest tori gbe gbogbo awon ti o dibo awon chairman fa gbogbo opinle ni o dibo awon ti a ko lo si moroko njo ni ero gbajo nff go o mo n ti en se sari gbogbo chairman awon chairman to je fa chairman ni gbogbo ipinle awon ni won o dibo se wa ri afcon ta gba lo yi ni moroko gbogbo won ko wa gbogbo won ti n prepare gbogbo won ko wa won wa jaye moroko eyin eni oba ni ro mo npa ko bota ebi mo wa moroko e ba jo wa nbe ni iwo laari gbogbo won patapata ni won ko wa si olede moroko won ko won wa ni batch by batch ni pe e wa jaye o eyin ta si wa se yi eyin bi kaluku yin se nje dodo yi a fe gbo ododo keke lenu yin o na na se yes sir no problem sir extra code na to tele o e ma je npe extra code bo ba ti travel bound to re jaye ba n to je pe lati ipase ile ise kan to ni se pelu ti joba extra code ni owo mi o tu gba owo pe o travel dollar ni o tu ko yin apo loto e da ku eni se ba nfun e wa ni o wa te kan September 27 ya te kan si bi ti oda ngba ti e se po ti ti o ti ri le epo so fun die an ti o dibonu o ke ko ma ye yin le o se ri ki en to je are bayi ajo nff ko sun le ko ma yoju bi dibo yo wole the only thing na ni pe ki ibo won ma waye ko sun le re bayi ko ma yoju an ti o te ka fun yo wole toro ti o ti level grand for everybody kaluku ti je dodo ati so dodo o si ma o ko je bo se lo won je o boya ka roju oja bi ki lo wi e ja roju oja kade mo so temi o e ku kale
1: ara so hoya nigba ti won gbo je komo latenu top striker
2: lagilu fm
3: mo ti bere fun o le se lai mo pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan ara ikan ko si leyin e
4: maggi starch ase latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti bele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: maggi starch yo so gbogbo

0: ẹja fi asiko iki wipe ojumo ayo to tun mo wa laaro yi ko ni di ojumo ekun ko ni di ojumo fomo ki ojumo ni gbogbo bi ti e ba lanfani lati ma gbo wa kitikiti lo le de wa Nigeria ni ilu Ibadan ni ipinle Oyo ati kaakiri gbogbo agbalaye akiyin kaabo sori edo kiro yin gege bi ise wa fun ti aro to ni kan ni lagelure 96.7 FM oke to gaju oke lo siwaju gbogbo titi layo akisola noruko temi
1: e tun ja ma fi eleyi kiyin kaabo sori edo kiro yin laaro to ni ti mo si n se ladua wi pe bi ile ayo se mo wa ile ayo e na ni o su gbogbo wa o pẹlu bi oju ma yo bo ti wa ma wa laaro toni toni tun wa je jimo oloyin tuntun aye wa yo loyin yo laadun igba wa yo si da kale o abi demi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a ma se lojo ale kaabo sori edo kiro yin
0: to akiyin kaabo lekan si pẹlu awon iwe iroyin ojojumo lewa Nigeria to jade fun toni ti e mo lanfani ati gbo ati iroyin afowoko gbogbo re na lo wa sode loni o mo eje kemi mu lati nu iwe iroyin Daily Post pelu awon iroyin tin benle lori ipinle osun ipinle osun ipinle osun na ni o won ni oito edibo ti o waye ni ipinle osun wipe awon eyan kan ti won so wipe won kuro ninu egbe oselu accord won lawon ti won ti ku o nbe tele tele tele ri ni o ti won ni won gbera lo sinu egbe oselu APC ati egbe oselu ADC won ni won sinu egbe oselu accord lowo lowo won ti wule ti kuro ti pe ti pe kon mo fira won pe omo egbe oselu accord
1: oda iwe iroyin the punch ni ayin lori oro eto dibo to fe waye ni ipinle osun na ni o won ni ile ise olopa won ni niamo ti duwo ko return ni ipinle osun o koda won ni lara awon gba keji ogo olopa ton ti awon commissioner ile ise olopa CP to to ogbon niye won ni ni fi sowo si ipinle osun e gbo ofun kankan ko gboro fi runa gba o
0: to ninu iwe iroyin punch ibe na mo tun wa o lori oro eto dibo ni ipinle osun o na si na la si wa ati kuro nbe ajo olomire leto idibo lewa Nigeria ti kede re o wi pe won ti pin ohun elo ibo si awon ijoba ibile ti nlo bi ogbon ni tibutoro ipinle na lojo ona ati le je ki eto idibo ti o waye lojo aba meta satide eyin olanu ko le jaga araga pelu eto abo to gbopon si ni o ki lo si fa to fi pe be ko to di pe won lanfani ati mo pin ekun rere re laaro e na gbo
1: iwe iroyin the punch lo ko eleyi o to si murin eyin baba honorable boni to ni e sa dakun e si jo eyin te fe ki n to da o baje e dakun e gba ni e la ja o won ni pelu bi eto odibo se n kankan gbagbon ni ipinle osun awon eyan eleyi ti won ti gbe mimi ti won ti pa ni fona fon su won ni onka won ma n po si pelu bi tin elomi tun re o eleyi ti an tun yinbon ti an gbe mi lenu e ni agbegbe bo lo ti sele ni ipinle osun ba ba de arin gbugbedo ki royin e ma gbalaye ko bo ki ko saanu
0: ko sa ko si saanu wa ni o lori an gbebo ayin bo pa ni yi o lori adibo wole olohun o ba wa se o gba gbogbo ogo iwo na lo le se da wa ro enikankan ba wa ran won ninu o fowo to won lokan o to eja tun lo sinu iwe iroyin Daily Post fun toni lori eto edibo to bo lona lodun 2027 won ni awon eyan kan eleyi to je pe gbagbagba ni won se atileyin fun kwankwanso la gbọ pe won ti fi egbe oselu NDC sile o won ti bo koso sinu egbe oselu APC ekunrere re laaro e na le lanfani lati gbo
1: oda eyin iroyin lori oro eto odibo ile to fe waye lodun 2027 lele na bade iwe iroyin Daily Post lo si tari e sode
0: ki lo so
1: won ni gomina ipinle Oyo Seyi Makinde ina lo mo se be to ni e gbo nibi oro de duro lasiko ta wa yi ohun ti mu eni to ti figba kan je oga agba lajo telemuye ele yi DSS won ni lo ti mu o gege bi eni ti won jo mo ronu ti won jo mo jigbo lati lo re di are ati gba keja re lorilede Nigeria ninu egbe oselu APM o
0: eje tun lo tarata odinu iwe iroyin Daily Post fun ti aro toni kini iroyin to tun wa nbe kini to lanfani ati so o jade lati odo ajo olominira eleto idibo lewa Nigeria ninu iroyin to te wa lowo lori eto edibo ti o waye ni ipinle osun na ni won ni ko din ni awon eyan tin lo bi million kan o le mesan eloyi ti won ti to lati dibo ti o kopa ni bi eto edibo ti o waye ni ipinle osun eyi ko yi Daily Post ko royin ninu edo ki royin to fe jade fun ti aro toni le tun ti gbigbon
1: oda omi na re iwe royin the punch loko to di royin nibi tan tin sala yoro wipe ile ise are in lo ti sun asiko eleyi ti awon eyan ti won fe fi erongba won han lori idasile olopa ipinle han won ni won ti sun asiko ohun si owo waju o pe lasiko yi ojo kokan le ni ogun osu kejo odun ta wa yi august 21 ina ni pin yo ma pin beyin ba ni erongba kan abi keji te fe fi dasi aba to fe da ile ise olopa ipinlele won ni kan bo si oju opo boni lati lo ri fi erongba won ba ba darin gbugbe do ki royin le ma gbala ye
0: eje tun lo tarata ipinle osun ina ni lori eto edibo to tun fe waye ni ipinle osun ni ola jo aba meta saturday won ni gbadugbada olorin sewo sewo onu ta kan sufi David Adeleke ti gbogbo eyan mo si Davido o na lo ma tin soro soke lori bi won se ri enikan to je alamojuto fun ile ise ajo olome leto edibo le wa Nigeria ni iyun ni ipinle Ebonyi ti won ri Pauline Ogoyenka won ni gomboro ni won ri ni ipinle Osun na pe kini eyin na tun wa kile n wa kile kile wa kile get out of here
2: but you na dey fine
0: se itumo kile wa kile ni se won le ko yen le se won le ko yun lenu wa yegi se ntimo itumo kile n wa
2: go mo pigi ni
0: emi o mo emi o se mi gbe be ni
2: mo ba mu wi ati ba ri mo ko
0: o mo ko mi iwo laye o lo fe to be o lo fe to be e mo gbo ninu re futa ro to
1: o da omi na re iwe ro indination loko o won ni loro eto dibo si ipo gomina ni ipinle osun na ni eye won ni oti otan alejo lo ni se awon ajo eleti mojuto eto dibo ni orilede Nigeria INEC in lo sala yoro wi se ri eto dibo to fe waye si ipo gomina ni ipinle osun lojo abameta saturday tan wo lo kan yi o ni eyin omo Nigeria eyin ara ipinle osun e fo kan bale tori pe kini ohun awon oni fi toro le kobo loju fun enikan kan eto dibo won lo ni melo melo ni o
0: to won ni latari eto edibo ti o waye ni ipinle osun yin o lo la ojo kedogun osu kejo odun 2026 won ni ikaya soke o mo po ngo nbe lori eto edibo ohun won ni awon eyan kan bo lati nu egbo oselu kan sibo mi ipeto lagbajala se atileyin fun bayi o a sinu egbo oselu wa mo won ni oro ohun tun ku awon oludije gan ninu eto edibo kankan nipinle osun ninu egbo oselu won ti kaluku won ti rara ye ba pe lagbaja latele tamedu latele won ni se tun wa ri wa lai wa po ere ni kaluku n sakiri bo lo ko yago fun mi lona ni to ba ti gba tako won ni kaluku o ba mere le ati boya ora pure water ni won gbese le to po to de po ere won na won yo fe mo n to fe sele o to ba ile gbo po kaluku o mo sa wonu ugbo ni eni ti o ye ko gba enu ona wole oju window to to won gba wole elomi olojo ko nu toilet ni ti won mo pe ha e jade mo pe ayin o gba pe abi o se ri eto edibo ti o wa ye lola ni ipinle osun won ni ikaya soke ti gbode kan o ekurere re nbo iwe royin daily post to jade fun toni na let go
1: oda iwe royin the punch ni ayin won ni awon adari inu egbe oselu alaburada PDP ti je igun ti turaki eleyi to lewaju won won ni won mo ti salayo ro pe e gbo baba kurawo kan loju orun ti Adeleke n la won be se o fun ti eto dibo to fe waye ni ipinle osun o
0: e ja lo si odo asiso tori
1: nigba ti on lo odo asiso
0: o tun ni kan be
1: are Bola Merry Tinubu ti salayo ro pe awon ebu fopo wa e fokan bale gbogbo won o si se dada ki epo o si wale na
0: ti epo mo jade koli koli koli koli koli koli koli te yo lo re mo te yo le mo gbe kesi
1: a mo gbe kesi

0: e kaabo pada lati oju oja oda o e je nse be ki mu iroyin eleyi tori pe edo ki iroyin o na lo si n ba fe fe so re ni kanle lagilu 96.7 fm won ni awon iko iroyin fun eni ti se omoye fun ipo gomina lati nu egbe oselu African Democratic Congress ADC ne ipinle oyo iyun oloye adegboye ga taufik adegoke fca won ni loni ina ni e ma ti soro ko bakun gbe si enikan eleyi ti ise gbe mi leke alagbe eleyi ti alaje re nje eleniyan fun bi tin nawo sin ti e se ti e ti sin fira re pe nti oje lati ma nawo soke pe on gangan eni eyin oludije fun ipo gomina ni ipinle oyo lati nu egbe oselu adc awon iko royin ohun won wa sapejuwe irufe oro na gege bi erongba lasan eleyi tokan wu ti o si le wa si muse ninu oro iko royin na won ni se eni ti o ti gbe awon igbimo lase egbe oselu adc to ti ru won firi gangan lo ile ejo se ina ni o wa ma so wi pe on gangan eni omoye fun ipo gomina koda won toka si wi pe iwe ipejo ile ite pe won ina ni a pe ni suit fhc/ib/cx/67/2026 ele ti won ko date ojo kejide ni ogbon osu kefa odun 2026 si ele to si gbe firi gangan lo si waju ile ejo giga ti joba apapo ele to fidi kale si lu ibadan won ni ile ejo ohun ti wa sun igbejo ohun di ojo kedogun osu kesan odun 2026 won ni so na ni wa ma pera re ni eyin omoye fun ipo gomina lati nu egbe oselu ohun won ni rara o eyin ko ti e si ntojo pere bi ti wuli omo awon iko royin adegoke won wa te waju ninu oro wi pe koda gan eyin nibi ipade oniroyin kan won ni alagbe ina lo tun salaye oro wi pe ni bayi o nigba to hun ti je omoye fun ipo gomina lati nu egbe oselu adc ohun ti nawo ohun wo pe ta lohun fe mu gan gege bi igbakeje ohun ti awon ojo dije fun ipo gomina ni ipinle oyo lati nu egbe oselu adc won ni osala yoro wi pe eyin barrister niyi aborisade ina ni ohun mu o gege bi eni ti awon ojo dije fun ipo gomina nigbati iko royin ohun na wa sala yoro so waju si won ni se ri oro ere ti alagbe wa nso yi wi pe ohun ti gba ticket egbe oselu adc lati lo re di gomina ni ipinle oyo bo ba di no eto dibo 2027 won ni okan wu lasan ni opolopo awon kan ere si mo wuyan sugbon sati e saba wa si muse won wa te waju ninu oro wi pe se ri oloye adegboye ga taufik adegoke fca won ni na lo ma mu ewi olu toja to si dabori ninu eto dibo abenu si ipo gomina ele ti egbe oselu adc se won ni ninu eto dibo ohun egberun 16,000 o le ni mokanle ni arota 60,051 votes ina ni oloye adegboye ga taufik ina lo ni ti o fi jawe olubori won wa te waju ni oro pe se ri ninu eto dibo ohun bisi laka ona ni egberun mokanla o le die ti gbe mi leke si pari si ipo keta pelu ibo mokanle ni ogoji o le ni igba 241 won wa te waju ninu oro wi pe o mi le ngbe awon olutele oloye adegboye ga taufik adegoke ati awon o mi le ngbe omo ipinle oyo ina na sala yoro pe gbogbo nkan ti alagbe nso yen ki egbe segbe kan ko
1: so won ni eni ti se oludije labi ase egbe oselu All Progressive Congress APC eleyi ti o je omo oje ti won ni yo lo re soju Oyo South iyan ni ilegbimo asofin ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 iyun honorable onimo ero dr Abbas Aderemi Oseni ohun na lo mo tun ti fakoyo o se daada won lo peregede o fi gboro je ka lo si mu ki egbe oselu APC ni tesiwaju o won lo re seju awon eyan ekun idibo Gusu Oyo ni ilegbimo asofin lewa Nigeria ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 ninu atejade eti comrade Kehinde Adegoke ti won je alamojuto fun igun kan ti won pe ni Remi Oseni Police Unit Volunteer ati comrade Abiodun Joseph ti awon na je igun kan pelu Remi Oseni Door to Door Movement ona ni won mo se lalaye wi pe nkekere lawon kokon ri tori pe Remi Oseni lokoju omo legbimo asoju sofin to soju ekun idibo Ibarapa East ati Ido ni legbimo asoju sofin le wa Nigeria latodun 2023 won ni se amotora waje un kekere la won kokon pe won ni afigba ti won bura fun tan to di omo legbimo asoju sofin le wa Nigeria latodun 2023 lo ba bere si ni fakoyo o won do bere si ni se awon ti o ba eyan leru bi pe ah lati gba ti awon ti ni awon eyan ti won lo de soju ekun idibo yi ko fe si eni to fakoyo to ti Remi Oseni yo to ta ba nsoro nipa imugboro eto ro aje fun awon eyan re papa julo ni ekun idibo to soju fun Ibarapa East ati Ido won ni ewo gbanu so nkuro ninu oro re koda nu molebi ati awon egbe oselu awon gan nile won ni gbogbo ojuse re to ye ko se ohun na lo nse ti o si teti ninu ojuse ohun pelu ipa to nko gege bi omo egbe oselu APC ati awon ti won yan to je pe ko dohun to ko be se ni foju gbogbo le tabi ko ma so fun yin pe ta lo ran yin se won ni ki se ru re o idire ti awon egun ohun to fi korajo to si ni iwe ati gbadegba eleyi ti se iwe oroyin alagbara Oyo News Fly Magazine eleyi to je pe abala oju awe meji le ni ogbon loni won ni won wa ko gbogbo re jo lori ibi ti Remi Oseni ti bere gan ise to nse awon ise idagba soke re awon aseyori to ti ni won ni gba won ka gbogbo re o lo bi igbaniye ati awon aseyori are Bola Ahmed Tinubu ninu eto sakoso yi won ni won ko biba sinu wi ohun pe ha eleye o fun awon eyan lati ma fojuri lati ma ka eleyi ti honorable Remi Oseni to se to si je pe o peregede o fi gboro jeka won ni dire ti gbogbo won tun se korajo ipe ta ba tun wa ran lo lati lo re soju ekun idibo gusu oyo ni legbimo asofin agba nile de wa Nigeria won ni ko laifi ninu iwe yi eleyi ti won ni oju iwe meji le ni ogbon lo wa nbe lori awon aseyori e ti Remi Oseni to ti se won ni se atunse oju ona ni ke awon so ni abi gbigbe kan gajigolo igbalode abi pese ina fun awon eyan lati gbe transformer fun won ni gbogbo bi ti won ba tin lanfani lati bere iyan oro amunawa alatagba nu ni o won ni gbogbo re lo se o kaju e gan ni won ni se ka wa so ti ironi lagbara to je pe billion gbe billion pon ni Remi Oseni n pe awon ti won je onise owo onisowo oloko owo kekeke atalabode bi pe oye igba elo lo to yin lati fi se gbobu kata lori awon ipenije eto raje eleyi te n bo waju re won ni ko kere o won ni se ka wa so ni ti teto eko na won ni gbogbo iran lowo to ye o na ni Remi Oseni to lanfani lati se la won fi ko gbogbo re papo bi pe o ya fun enikeni enikokan lati ni awon iwe idani lati ma yewo bi pe Remi Oseni omo kere nu aye abi kini e fi pe awon se idagbasoke to ti se ke wa se ti enikan ati ti are Bola Ahmed Tinubu won ko gbogbo e papo won si ni gbogbo enikeni to ba ti le lanfani lati fe bere fun aye wa lati fun won ke si se pe o ye gbagbe omowo wa won ni ara ofe ni gbogbo re bade o e wa wo gbogbo re kini sasa ninu iwe ninu iwe iroyin eleyi ti won ti kojopo to ti se akojopo gbogbo awon ojuse eleyi ti Remi Oseni to ti lanfani lati ma se lati igba ti o ti yan ati igba to di po di oloselu ni orilede wa Nigeria ti ni ipinle Oyo lapapo won ni orebu onimo ere dokita Abbas Aderemi Oseni won ni gbogbo awon eyan tin be ni agbegbe re ni won mo pe ise takuntakun lo nse lawon na se atileyin fun pe tarata oya wa lo si legbimo asofin agba lewa Nigeria lo se lo soju ekun idibo gusu nibe o won ni tori pe awon ise idagbasoke to se ni Ibarapa Ido ati ni odo awon eyan ni tibutoro ipinle Oyo won ni ko se ka ni won ni se wa ri eyin eyan tin be ni ekun idibo gusu Oyo won ni iwe yi o wa fun yin o enikeni to ba wa fe gba won ni wo kan mude enu ona re ni pe wo iwo na lo re ma wo o la nfani lati pe oju opo ero ibarani soro yi 090 33 71 17 93 090 33 71 17 93 tabi 081 32 96 24 26 e tun le poju opo 070 84 72 37 20 fun enikeni to ba fe lanfani ati ori ofe lati wo gbogbo re kini sasa awon ise idagbasoke iti onimo ero Abbas Aderemi Oseni to ti se lati igba to ti wa gege bi lati ma se iranlowo fun awon eyan ti nbe ni agbegbe re to fi lo si ilegbimo asoju sofin lewa nigeria soju ekun idibo ibarapa ido ni ilegbimo asoju sofin lati odun 2023 ati n to tin se bayi ko to di pe o lo tarata si ilegbimo asofin lewa nigeria soju ekun idibo gusu oyo ni ilegbimo asofin ni bi eto idibo to bo lona lodun 2027 ati awon ojuse re ti awon eyan o mo pe ewo eyan pataki eyan dada o na ni onimo ero abas adere mi oseni o si ye leni tan gbarukuti
0: oda iwe royin the nation ni ahin nibe ini number 1 wa lori lede nigeria are bola ahmed tinubu lo tin fi oyi owo idaniloju soya wi pe awon ebu fopo wa ta ni ni orilede nigeria ohun mo pe won pada sise ni kope kope lanode yin ni are bola ahmed tinubu n fi oro hun lede u nigbati n gbalejo awon adari egbe osise lagbon epo ati afefe gas no pengi eleyi ti won se yan awon adari tuntun mi ti are won iyen salimon oladiti to si lewaju won lo si ile are lati lo re se pade papo pelu re wi pe ewo awon omo o egbe wa tuntun awon oloye egbe nla ko wa kin yo won ni bi eto won na ti kede are bola ahmed tinubu gege bi baba sale fun egbe osise na nibe ni are bola ahmed tinubu ti wa nsala yoro wi pe eyin se mo pe ebu fopo wa lati gba bi pe won osise ko to di pe arin kan won kan sise ni ranpe ta mo nigeria je ti won kon fo fayo ko to di pe nkan ton pada be ke legbe oni sa o ohun fi ami dani loju soya fun yin wi pe awon igbese nlo lowo ati idokowo lati daju pe awon ebu fopo won sise lori lede nigeria o wa nro awon ti won sise lagbon irinna loju popo wi pe awon afefe gas cng ta nlo yi towo re wale e je ko lapa o laruwo te n gba lawa
1: yin to won ni ese wa dupe amo riri yin amo lore ise ikini yi o na lo lo tarata si odo honorable adebola sakirat adetunji hashat lori ipa re to nko ninu ise idagbasoke ati tete oro aje fun awon eyan ekun idibo ibadan northeast southeast federal constituency won ni o se daada gan ni inu awon si dun ninu atejade eleyi to fura re buwolu to ti gbe kasagba fun iko niroyin pe e ba won dupe lowo honorable adebola sakirat adetunji honorable femi adetunbi won mo salaye wi pe ewo baba yinyin e je ka mo nta yin ni le lori o won ni honorable femi adetunbi lo ti fi igba kan ri je alaga fun awon ti won wa ni ekun idibo yin ijoba ibile south ibadan south eyin o ti ijoba ibile onidagba soke lasiko ise isoba abiola jibobi yen gomina ngba na lohun ni ilegbimo asofin won onewu adebola sakira adetunji hasad won so bi pe ewo o je eni to gbonje fe gbe to si tun gbawo ebo wa sile o to je asoju omo egbe oselu progressive congress daada won ni ohun na kopa loju ona ati lo re soju ibadan north east south east federal constituency le meta ototo won ni sugbon kini ohun o ja mo lowo won ni sibe sibe ko kete ti o ko so pe ohun o se mo ko lohun o kuro nu egbe oselu apc won lo tun si sise takun takun ni won ni bakan na lohun wo bi pe ise ati osi o mu opolopo awon eyan dudun na lo si nro won lagbara won ni ko wa dake o lori ironi lagbara yi won ni honorable adebola sakira adetunji ashad won lo nse daada gan ni won ni tori pe ko wo on tawon eyan so se mo pe bo ba ti ri bayi orisirisi oro ni awon eyan mo so wi pe he o je ko nu egbe o mo se nu egbe na e mo se gba mo won ni ko wo be o won lo si tun sise takun takun ni won ni e je ka wo loju eti iyan friday to koja lo ti se ojo keje osu kejo odun 2026 won lo tun ku awon eyan joba bi ni gbangan lati mama ke eleyi to wa ni eyin yidi agodi o si fun won ni awon nkan ironi lagbara bi owo won ni awon eyan bi awon eyan tin lo bi ogun mefa ro fun won ni owo kan tin lo bi egberun lona igba 200,000 ni eni kokan lanfani ati tewo gba pe o ye gba egba egba egba won ni bi awon eyan tin lo bi adota niye ni won so bi pe o ye eto o fun won ni egberun lona 100 kan naira ni ha won ni awon eyan ti won lo bi adoje niye won ni o tun fun won ni owo kan tin lo bi egberun lona adota naira 50,000 naira won ni he honorable adebola sakira adetunji ashad ireti otun aseyori ayo won ni gbogbo ilakaka re lati ma ru awon eyan lagbara won ni ko pin sibe o won lo tun wa pe awon eyan pe o ye tuto won ni keke lese meta bi ogbon lo tun bere si ni ko le won lowo ni ngba ti eyan ba le nse bayi to si je pe eto ora je awon eyan ni ekun idibo re o je logun gan ni ni ibadan north east east won lo si nse daada titi di asiko yi won ni eni ti se honorable Femi Adetunbi lo wa n pe gbogbo omo egbe oselu APC ni ile igbimo asofin ati ni orilede Nigeria ati awon eyan tin je omo egbe oselu awon ni tibutoro ipinle Oyo ati ni ijoba ibile re won ni ta ba nse bayi adun eye wo ipa ti honorable Adebola Sakira ati Adetunji Asadi to nko eyin ni e wa je ka wo ojuse re yi ka wa na fi se awokose eleyi to dara ju ka wa na si ma mu lo tori pe o nse daada gege bi omo egbe oselu APC ti o tesi to si tun tesi waju ninu awon nkan ti o gbe kari to si lohun fe se won ni awon gbagbo o bi pe ninu eto edibo to nbo lona ninu egbe oselu Progressive Congress won la won ni igbagbo bi pe aseyori na ni egbe oselu APC ti won o se o tori pe gbogbo awon ona na ni awon eyan tin be nibe ni won ro lati ri pe won se daada bi pe won si duro gege bi omo egbe ti won teti ti won boju weyin tori pe omo egbe oselu APC tokan tokan ohun na ni ti o si wo wi pe ko si nkan kan ti ohun tun fe ri gba won ni rara o honorable Adebola Sakira Adetunji won ni Asadi won lo si duro gidigba gidigba sinu egbe oselu ohun ta won si mo wi pe didun losan yo so ninu egbe oselu ohun fun honorable Adebola Sakira Adetunji Asadi ninu atejade honorable Femi Adetunbi eleyi to nse to si fi owo idaniloju soya pelu ise takuntakun to si ngbosuba kare fun ni gbogbo igba pe e seun o adupe o a tun ma ri mi ni ko pe ko jina
0: oda iwe royin the punch ni ayin won ni igbimo eleyi ti ile ise are gbe kale lati mo moju to aba ofin eleyi to ri si idasile ile ise olopa eni won ti salaye oro wipe eyin awon erongba awon orilede Nigeria tani ki won ma yonda lati dasi idaside olopa ipinle ohun ti won ti kede saaju wipe lojobo Thursday ti se ojo keta la osu kejo ina ni kini ohun yo di wa pe won ni lasiko yo won ti sun si waju di ojo eti Friday ti se ojo kokanlelogun osu kejo odun 2026 ti o si pari la ago marun role eni ti se olori osise l'office are iyun Femi Gbajabi Amila lokedi oro hun lojobo Thursday to isalaye oro pe won se agbekale eleyi lati je ki omilengbe awon orilede Nigeria awon agbejoro ni o awon eyan ni eyin eka eto eko atorisisi omo Nigeria lati ni idasi ninu idasi le lopa pinle
1: so eje tun lo tarata o di ilu eruwa o won ni iroyin kan eleyi to bode lojo isegun ojo kokonla osu kejo odun 2026 ta wa ninu re yi lo ni nse e to si de ti gbo awon omo bibi ilu eruwa lori oro shifu imamu ilu eruwa o lati odo Alhaji Ismail Adesina ele ti gbogbo re to di toro fokale lati ma mu awon eyan sina lori oro to nbele lori ipo ijoko shifu imamu ilu eruwa pelu awon eruwa muslim community ninu itan ti won gbe jade won ni oro anje shifu imam nilu eruwa ki so ya jewo to ba kuro nbi kan yo bo si bi kan ni won ni Alhaji Mahmud ati Alabi Iko won ni we se omo bibi eruwa o to nti Alhaji Abdul Salam Abdul Karim Olore won ni ti won ti je oye mamu pelu eleyi ti igbese ti won gbe won ni ki won e se oke oba nilu eruwa ni won ti wa won ni ati aborerin o ni won ti wa won ni se wa ri ipo imamu ni ilu eruwa won ni ki se duke eni kankan ki se duke amolebi kankan bi ti wu ko mo won ni ora ipo imamu eni ti o ba je sif imamu iyan ni ilu eruwa yo je eni to ni ogbon to ni lakaye ti oye re kun sosan to si mo n to nse ti awon eyan lotun losi ti won wa fowo se pe eni ta fi fe ko je re won ni ki se pa awon ko joko ninu yara won a so bi pe eni ti awon fa kale re won ni ka mo ri won ni ko sese won ni se wa ri awon oro eleyi tin jade lodo awon eyan kan won ni ewo ka won eyan mo teti si o Alhaji Dr. Bilal Yusuf Shitu owo na ni eni ti se grand chief imam ti eruwa ti awon eyan si lanfani ati buwolu won ni igbimo awon imam igbimo awon afa patapata ni tibute lo iru eruwa ni won kora won jo ti won si wera lawa ni mosalasi la ti ilu eruwa fun pelu gbogbo ijoko awon muslim community ti eni ti se asoju fun kabiyesi ilu eruwa oba samuel adegbola ajobo oluri kini to lo lanfani ati joko nibe pelu gbogbo awon eyan ni oke oba won ni gbogbo won patapata ni won buwo lu gasagbua bi pe wo eni ta lanfani lati fi je si fi ma mu ware o to si je pe lati bi odun modun ni kini o tin waye be ti o si sija ti o sita bi ti wu ko mo won ni bi ipo teni ko ba ti kuro won ni elomi ni o lanfani lati je won ni eni ti wa se alaga alhaji abdul latif afolabi to ti awon igbimo re patapata ati awon muslim community ni gbogbo ilu eruwa ati gbogbo awon muslimi ona ni won pa wopo ti won si ni eni ti awon fi je chief imam ti awon re o won ni ko si si an 30 ninu re bi ti wu ko mo won ni ipade waye ko to di pe won gbe igbese yi won ni gbogbo awon eyan tin be ni ilu eruwa ati ibarapa lapapo ni ipinle oyo ni won ni alhaji doctor bila yusuf shitu ona ni grand chief imam ti ilu eruwa on te koko si le te ye bi ti wu ko mo won ni irun eleyi ti won mo nkini yidi won na na ni imo lanfani lati ma lewaju irun to si nse daada ti gbogbo awon muslimi tin benbe tin be nile ati ni eyin odi ti gbogbo won si fowo si wipe ohun na ni eni ti awon yan ti awon buwolu ti awon fowo si won ni awon wa nro gbogbo awon muslimi patapata ni tibuto lo iru eruwa won le lo le fokan yin bale o ko si daamu ko si wahala kankan bi ti wu ko mo ko si idarudapo kankan pe itan ni o wule sora re nigba to ba ya tori pe kaluku ni o mo bi to duro si o nilu oruwa ati lagbon ti eruwa muslim community pelu awon eyan kan ti won lo re kora won jo ti won lo re so pa awon fe da gbogbo re ru won ba ni e muwe wa e je abuwolu ko je ikodo iko niroyin ko si lanfani lati bujade lati je ki awon eyan ki won mo bo ti se nlo lara awon eyan won ti won buwolu we lati ri alhaji latif afolabi chairman eruwa muslim community alhaji latif akisoya ajiboye general secretary eruwa central mosque a muslim community alhaji shitu abibola layo afa agba ti eruwa ati imam ajimoni mosque alhaji moshud oladele ajanasi ti eruwa ati imam anko mosque oni lakan na lari alhaji yunus salami general secretary league of imam ati afa eruwa ani imam agba mosque alhaji mudasiru adedeji naibul imam ti nabul imam ti ilu eruwa oni bakan na lari alhaji asis ariwola imam for central mosque afa dawu sulaiman imam sumuratu mumin eruwa ati awon ijogun to ku ti won kora won jo to nipa ke tiletile la mo wa ke mo se enikan ki se eyan meji ki se eyan meta e ri pe ba se po to o wa ku eni te eyan o po to ba hun ti won wa so bi pe o ku bi ti awon eyan ohun fe gba won ni gbogbo awon la won buwolu o ti awon si we la wa ni fun alhaji doctor bilal yusuf shitu gege bi chief imam ti gbogbo eruwa lapapo ti o si si nkan kan to le ye
0: oda omire ninu iwe royin the nation lo ro tuni ninu eto dibo ile to fe waye lojo abameta saturday ni ipinle osun na ni o won ni ajo olominira tin seto dibo nile inec lanode yi ni won tun salaye oro nilu osogbo wi pe ki awon eyan ki won fokan bale pe ofan kankan oni firu na gba papa julo tori pe awon o ko akoyawo ninu eto dibo ile to fe waye lojo abameta saturday ohun o ninu oro re eni ti se eyin alaga fun iroyin ati igbimo ilani loye yun Muhammad Haruna n lo fi oro idaniloju ohun lede o fun awon omilengbe olosilu ati awon araalu ni ipinle osun wi pe gbogbo nkan yo lo ni melo melo o won asala yoro pe koda won ti lo re se atunte awon iwe eto odibo eleyi ti won ni leyin ti ile ejo kan to ti gbe idajo re kale wi pe eni ti se omoye fun ipo gomina lati nu egbe oselu elesin fun social democratic party sdp ina lo ko re gbodo wa lara awon tin wo jigbo fun ipo gomina won leleyi lo ti wa so awon eyan eleyi ti o ko won be lori iwe di meedogun lasiko ta wa yi aisin be la ibanda si o won ni are bola med tinubu ina lo ti ro gbogbo awon ti won ni nkan se ninu eto odibo ohun pe e wo e je ki nkan lo ni melo melo keto odibo ohun ko waye ko si lo lai ni wahala o
1: so a fi asiko yi ki sina alayo
0: wede sine
1: eni ni ojo ebi re
0: folasade na obin re olomo mo ti awon bi gba ola toro wa ni oko ati ori afefe
1: se wa ri daddy tenim ati ya jo mi roju o wa ni suru
0: be ni o
1: ah suru to po
0: to ya wa la fi fun awon ori afefe si se ma ti kulo afefe ko si alani atabeke
1: eh eh ko abeke ati alani ti lonu o tun ti jo keji ki alani atabeke
0: ko to wa le yo mejeji o to dose
1: si o dose to nbo
0: eh sadi ajala to ti sina layo igbodun odun kan ni o emi yin yo si opo re lase olorun ba mi duare eh ije to wa mo fi asiko ina ki akin suyi a Steven Segun Sege babanu igbodun odun kan many apparitions keki nkan ni birthday lari ti lowo awon ni
1: birthday
0: Sege baba ni iyan wa ni ran eh sina layo
1: eh Sege baba
0: nkan bayi dire da ki odire to tun to tun
1: eh titi layo akisola loruko temi
0: abi demi akan ni loruko temi ora gba bi o ba se loro o ba pe ti a ma se lojo le se oni yo so yin si dada bo titi o le damu olohun sanu mi lowo re ya lo eleje

0: lo se abi idakeji e tu won fi kadi re le kin to sun siwaju
1: iya jaculation flood ni to jo bi
0: pe awon kan be to je pe ebun oye ni ti won
1: ama jora
0: awon wo sakun oro abi election se nbo lona yi lai gbe fajanle lai te yerupe o si so fun yin pe ibo ti nbo laarin lagbaja ati lagbaja lagbaja ni o wole election yen
1: bawa
0: bo lo de se ri niyan bi si ledumare o mo pe ebun kan ni sa o ni yerupe to nwo de ni omi kan to nwo nu re ko da ko gbe fashion le ko da ko tan candle ko da tun le makirun o le ma lo church
1: arun
0: ba wa saku se ola o ba ti fina pa mo sara okuta yo mo fun eni to hun lebun yala o se ti e tabi ko se ti e
1: mo
0: fi pe ni ajo ke aye ma wa wo le ngba ton ba dibo tan pe lagbaja lo ma gbe gba oroke looto omo lagbaja ti so be lati bi osu mefa seyin bi esi ledumare awon ebun won yi fe sagbeye we
1: la la la la la la la
0: le ti sawari ebun t'Olorun fe yin si o le se nlo je je mo pe adawo kan be lori ebun yen ni pe lori gbogbo ebun t'Olorun fun kaluku wa a pada jabo re to ba dojo
1: ni
0: aye yi mo duro na o e ja ma lo sabala la koko ababala ile keji lori to fun teni
1: ba
0: ko ja lo sodo mo lani sabala ki l'Olorun wi ki la na bi o te si waju ko ni lanfa ndada ta ba pada ile wa bo sori yin ti prayer point wa fun taro bismillah ya sheik
2: Allahumma illa walina bila amni wali iman
3: amin
2: wa salamati wali islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbuka allah ada pe fun olohun ani ike olohun ati igere ko ma ba siwaju eda nabi wa muhammad tolohun ba tin ke annabi re tani guru madina olohun ma yo eni kokan wa le like olohun
3: allahumma amin
2: alaji wa tokun
3: Allah
2: Olorun je omo se wa ko mo gbe wa le
3: Ami Olorun
2: gbogbo nti o se wa ti o gbe wa lo Olorun mo je o sele si wa
3: Ami Ami
2: ikanu awon ni la kai o ni wahala ti o je mimi lo o
3: Ami o
2: ate yi ti o se de ede e mimi wahala ti o je mi wa lo
3: Allah
2: ate yi ti o se de ede e mi wa Olorun mo je ari wahala Olorun mo je ari fitina oro ini ra oko ja iku olohun mo jari wala
3: bismillah mi dali ami olohun
2: olohun mo jari fitina
3: ami olohun
2: olohun mo tun ja sagba ko
3: ami o ami
2: olohun mo ja si agba kan
3: amen
2: wallahi la ilaha illallah baba wa ti yanana eto nbo lati e kan wi pe atun ka bo sinu osu ojo
3: ibi
2: anabi wa
3: sallallahu alaihi wa sallam
2: ike olohun ati olohun ko ma ba si waju ri ra nabi wa muhammad
3: sallallahu
2: alaihi wa sallam baba wa tokun kila wa ma pe kelu ni ojo titi ni ikan ninu awon ojogbon osoro lo osoro bo nipa pe awon nkan meni meni kan lona meni o le ma mu ki ile odi ahuru
3: Allah
2: nkan meni meni
3: lona meni
2: lona meni o le mu ki ile titi nkun ko din ti o di wa wa pe
3: Allah a'udhu billahi
2: Olorun ni bi kata kata Olorun la wa nbe afani asbabun to kharibu li buyuta awon ti ma se okun fa ti ile ti ho tele tele ti o fi wa di wa pe lai se pa won tin be nbe osisi nbe ma
3: Allah akbar
2: aba wa yo de dele ahoro
3: kabiyesi
2: afani aribaun mere ala koko tu fariku bainali ikhwati imam ke awon omo ya ki o ya
3: won ke sira won
2: omo ya o ya won ko yin sira won
3: akibar Allah
2: omo baba to se pe baba lo pa won papo tabi ya lo pa won papo tabi ya ti baba lo ti e pa won papo afani nkan meni kan in lo le mu won ki trapalism
3: ni kaluko duro lototo
2: kaluko dati e gbe lototo
3: teleya meyo wo won laarin
2: trapalism teleya meyo wo won laarin afani nkan meni ni eja isim lo be ala koko ni alimalu
3: ala
2: owo baba won fi duke asile ele bayo fi le sile ele eyi to wa ja ko bi o fe lo ranki re lori awon yoku
3: o fe lo fe to
2: o fe lo fe to power
3: o fe je gaba
2: o fe je gaba lori awon aburo re won pin ti e fun o o si tun wa tun ile ti won pin fun gbogbo won o si tun pe tomo kokan ta en to wa soro ninu won baba wa oran lo saliki ama e pe bi ti baba awon abi ya awon ba lo ohun lo se kini o
3: ojo nsa babi tu ran lo be
2: nsa babi to fi lo be alimalu aba wa tokun ibi to wo ba ti ele wo ti nkan o ba fi ele daru nbe baba wa nkan o ni daru ma alimalu afa ni owo imam to ba ti le warin omo iya meji imam kaarin o se kini o ko mehe
3: to ba fogbon se
2: to ba fogbon si
3: ati beru olohun
2: ati beru olohun en to wa jegban awa na so fun won abi en to ba jaburo aba mi se re afena ara wa ani fe ara wa buya ni koda ko se pe masalasi aba mi imam
3: mbafa dakun an to wa ni social media wa lo ijo tori olohun ni ohun yen o jade lori social media an to wo wa ohun yen o jade lori social media dakun e te ti ba mi wa nkan se sin dakun lori facebook page wa olohun yen o jade e seun oya
2: imam to je imam baba mi lati gba ti won ti dibo yen imam fun bi odun mewa won fun imam lowo osu eni kan sa dede wa ko da dugbo o wa wo pe imam yi ngbiyanju ki lo olohun wi kila nabi so
3: sallallahu alaihi
2: wasallam ini mamu so aba mi
3: kola la o kola rasulu
2: ini mamu so eni kaka gbowo fun mamu ni eni tin se ti e tin lo si gboro imamu te dajo ko sile le won ba tola won ba mamu
3: ko je ke boku agba ba ku mojumo imamu le lo ji
2: pe ke
3: imamu le ji pe
2: eyin to se wi pe e le sumo awon bi yin ma ngba to wa ti ku
3: dan
2: mo lo pe
3: imamu na
2: ni o weku
3: ni o weku
2: o wa dasu ku titi nji die jowo mamu se mamu ni fun wa nbe ni
3: wala ba tunde
2: won da masala siru
3: so obi to wo ba wo
2: ibi to ba ti ile wo
3: ti won ba fi beru olohun tele
2: baba mi ah ni o mehe
3: allah akbar o di meta
2: eja bo si bi alagoko nu
3: alagoko sunu
2: elekeji anisau
3: allah
2: obirin baba mi obirin
3: naam
2: ima ti o ba ti le wo inu ebi baba wa inu ebi won ma to sugba ta won obirin kan ba ti le wo nu awon ebi mi baba wa imamu ki lo daru o aburo fe gba nkan lowo egbon re o ese lo ntore excuse lowo madam e pe aburo mi joko je ki lo gba yonda lowo madam igba to to bere lowo madam tan ilu to wa fa aburo re ni nkan nkan wa mehe fa won na omo joki ni ana ti gba yonda lowo yawo re omo na pada wa ga baba mi iyawo imamu ki nko se kini o kin ko daru awon abala kan
3: ehn ninu obirin
2: ninu awon obirin mi
3: ninu awon yawo
2: eleketa ni alhasadu keta en to lon ba gbega alaji wa tokun e da soro
3: irufe ni be
2: e ma ma se keta re bo ni se nje bo ni se mu bo ni se se kini kan bo ni se sawo
3: lo se nwo so
2: alhasadu keta
3: kasora fun
2: imamu ki le titi nto koda horo elekerin to je abalala kokon ni alimautu isi ma so le da horo ile titi nko tele to mu da horo eni iku
3: allah akbar
2: iku aba mi eni titi se tele baya bi kan igba won ba fe sodun eran la won ma pa sugbon lati gba ti baba nti ku alaji wa tokun o didi wa pe
3: allah
2: mere ala kokon mere elekeji afani ariba on tefukidu ki mataka beina nas nkan beni kan be o le mu ken tin babara
3: to kasoda kun tori ole nte wa ni enu lorun ati awon to wa ni social media ju ju sawon to wa ni social media wa loke ku mo ni force yo jade e dakun e seun
2: iti ma mu ki eni ti won babara ko de ni yeye lawujo afani nkan beni ni ala koko kethratu likalam oro asoja san oro aso tan emi mo le so emi mo le wi emi
3: aso
2: baje oro ipe elopon wa won na won so baba mi ijo ti wa la le ba di oni kan na ni oforiko abani tan kan ki ba ni de be
3: abani da kan o ki ba ni de be
2: abani da kan ki ba ni de be kethro to li kalam opolopo oro alaji wa tokun gbogbo awa na tawa na je en tin soro ni kilo ko re je ta ba ti soro wakati meji abi meta ikanu awon ojogban oni ke lo se kini o oni e lo simi ke wa fopolo yin ni simi kethratu li kalam ki yo ma soro la so a so jasan soro die ko si dake oro to ba fe so jojoro ti ologbon nu ala kokonu ni elekeji kethratu dohik aba mi atokun omo keke ku ni bi kan eni kan si gbe o si gbe phone dani o si wo nkan kan lori TikTok ibi tawo yen ti do ri kodo bayi
3: won sokun
2: ti won sokun ohun de bo erin kethratu li kalam kethratu dohik Can you can you le poju to me to le colibi in ma pa o kan dani e wa ma so eni ti pe ah ni bi ta wa tin ta tin sokun ini lagbaja si tin se kini ilo si tin renin do deni abuku eleketa oni wale kefibu iro pipa ah to ba ni gbo pe iro labi iro labi iro labi iro labi lagbaja ni je be iro pipa ede ogbodo ma paro ede ogbodo ma paro olodun lo mo ye iro to ti se kini to ti lo ni aro yi iro na ni o iro bi won soro kan bayi iro ni bi won bi nkan bayi iro ni elekerin wanamimatu ohun na ni ofofo sise iti oko ko ma dasi gbe ke yide oda ni loko laya oda ni won ru o dani o ma ya meji o daru iwo to ye ko wa to se lori nkan o si se kini o si ba rin won je anami matu ofofo baba ni atokun wa aribaun to kharibu biya saujatu baitaha iti ma mu ki ile o dahoro ti yawo si wa ninu ile ti ile o si dahoro ala koko ala asobi yatun ke yo ma sele ya meya mama mi mo fe ko wa so lojojo ma mi o mama ti e ko yo wa so lojojo ki iyawo ma ba oko wi wi pe ohun o fe ri iya re tabo ohun o fe ri aburo re tabo ohun o fe re gban re tabo ohun o fe ri awon ore re kankan ala asobi yatu ke yo ma se tribalism e pe ba wa se ma se nile si wa ni ba se ma se lodo ti wa ni ala asobi yatu imam ki ile o se kini o ki ile o dahuru bakan na inu nkan ti ma je ki ile o dahoro ashaku ki oko ki iyan ki yan ma wa laarin oko ati yawo iyan ko ma wa laarin won ki yawo ma doubt si oko ki yawo ma doubt so ko ashaku imam ki ile o daru wa rofu sauti baba mi atokun rofu sauti koko ma soro ki yawo ma folesi to ba wa fe soro ko hun ro tun wa tun ma gaju ohun oko re lo aba ni atokun imam ki ile omo dahoro eleke ni ta fi pari re lojo titeni aribaun yukharibu bi rajul baytaha inti imam koko fi sapo le fun yawo afani nkan meri lo na ali ibuti adu baba ni atokun ti oko fi ti yawo fi ni gbadun oko
3: Allah
2: toko no si to fi ni gbadun yawo ali ibuti adu alaji wa atokun koko o mama gbele pelu iyawo re aba mi o lo en aju osu merin o si fi yawo lele owo lasan ni send si yawo aba mi atokun se iti eni o le se sowo owo nikan le se ni ti se le ajalu ba jalu yan lo run ko ali ibti adun ke yo ma gbe maniya ko si fi oko si ko so ko so mi tabi ke yo fi yawo so mi ki oko ko o ma gbe maniya alaji wa tokun imam ki igbeyawo ye ko mehe imam ki le owo eleke ta elekeji wali bukhulu koko yahun akagon aba wa asiko ojo iyawo ma asiko ojo ko ma asiko erun gbogbo gba ko si na ni aba wa nbi to tun wa to yahun de olora baba bi atokun olora gari ati ateja o ti gba we ko hun sin musu oka kale kon kan ko ale jo wa bo o ti sare gbe eja o ti gbe sabe kilo ko re nje alaji wa tokun nibi to ti gbe kinu sibe awon musu ti se kini o awon musu ti gbe jaje
3: o da baun
2: ali itimam elekerin nu ali itimam koko ko ma laka kun iyawo re ko wa kierin ti okun na ba ti wa kierin aba mi ile oni eto
3: Allah
2: ko ni kierin nipa awon omo ko ni kierin nipa ayawo aba mi ki awo ma sojuju ah dakun kilo se jesus ile bo nkan wa jesus ile bo se kini kan
3: kilo
2: fe lo
3: se ma lo lewo
2: se ba pelu ba lo obirin o si ya na so ni ba nfo so ni sa ni jaun ni so ni gba lenu le ni so ni se kini kokun re o ya kankan kan imam kilo dahoro iyawo sanle forufe
3: ile to ti kun tele
2: ile pada wa ko nikan
3: allah hakibar
2: baba mi ko si bi le se le da to laye ita ma nipa obirin baba wa ini ko bi ro ma pariwo ko bi ro ma soro in to ba fi le mu ko bi ro dake ninu ile wahala ti sele ninu ile in to ba fi wa le mu ki okunrin ti ma dake ko won ma soro ile na to ti daru
3: ko ja lariwo
2: ko ja laru baba wa ile na to ti daru afi mejeji e eyan mu mejeji oko ni jina si iyawo re ni bi ti ba nge aba mi e wa ma so pe en to ba ni iyawo meji nko ayo o wa ni ato
3: o na ni lana
2: baba o tun ni lana
3: eh
2: baya meji loni baya meta loni aba o se se po ko da o ti rorun po
3: ti o mariwo dani
2: ti o si mariwo dani o n kaluku ni omo asiko ti eni
3: pe
2: ojo meji ini fi ma wa sodo ti e
3: allah akbar
2: ojo meji ile fi ma wa sodo ti e iwo to je keta na ojo meji se pe se dede ni e sugbon bo se wa wule ko se dede to ikan ni o ni fe kan ju ikan lo ko se gboro gbe ikan to ni ye ko gboro gbe le ju ko ba da leru to ba ti ele si baye aba wa ile ye to haribu yo ma dile ahoro e ja danu du lojo ti teni ti o fi di ijo mejo wahala ti o je mimi lo o ate yi si o se dede e mimi Olorun ma je eri wahala Olorun ma je eri fitina oro inira oko ja iku Abdul Salam omo teni olala wale omo lani loruko mi o Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah okay
1: Allahu
3: Akbar lati gbo lati enu mo la ni laaro yi si oro lo ni won ti pe wa si fi yen na mo fi ki gbo awon to wa loju oko e ku akisi e de ku ife wa nlayo la so ku gbo awon to ba won lori kan ni banidore awon engineer wa ti se atunse lori

kan larara o da awon kan ni omiran o je pe egboju soke ke to roju won o si da awon kan to je pe teri bale ke to ri won to ri won kuru daada o ko yen larara o wa da awon kan ni agbede meji uruko ga tori

0: sọ nípa rẹ yìí ọkan ṣoṣo ni
1: ibu wa lọhun adun
0: ba lo je pe ologun yen pe meji abi meta abi merin ba ni mo pe idarudapo ba wa abi pe akoko igba to ba so pe ohun fe ko ko jasi ko ju ohun keji ba so pe ara ko ma ro ba yo irun le bi fe ko ma ran won ara ibadan abara kini kan won se daada si mi won de ni elubo abi nkan to fe sa loni je ko run ran be awon yan se mi ojo le mi fe ro fun won nipa won kan pariwo wi pe awon fe gbin ire oko ti won ojo ni won ni lo won to ri pe ko pe meji ko pe meta ko si o si idaruda ko ogun to lohun se yen pata on to ka si pe aloba tin da ara yi yo kan na ni bi si se ma sise o la ti baro alohun ile ko wo la la re awon wa ara yo ni ko lohun ko dakun je kede bi ta de yi ya fi se prayer point ka to ma lo won e wa gbe owo soke si waju eledun mare oju e soke sodo oba tin da ara oba da oba ti fi gbogbo gba da ara ani ohun ti won pe ni ara yo ti o mu ki ayo celebrate mi ni won ba tokun ti odun yo fi pari ohun ti won pe ni ara yo o je pe ore ti o koja ohun te da fowo bo won ara yo debe ti won pariwo ore olohun to nje ara yo o je pe ni aye ti ropin pe ko le ni mo pe ti e ti o fanu aye yi ko mo ṣugbọn e tun pada pa lẹrin ayo gbogbo ti won pe ni ara yo be ninu aye lori aye etemi lori aye ebi mi lori awon omo bi ololufẹ to lori ile ise yi adigba won to n gbo wa latoke de ki odun yi o to pari iru ara yo be olo ma se da fun
1: ko lohun ba wa lo kana bi o tun ba wa lo
0: wala haula wala quwwata
1: illa billahi la
0: ilaha illa allah wale abosede sha da la kabo sister amen danu aye temi
1: Abdul Salam, 96.7.

0: ka ma kira wa ku dede we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni ikanni lagelure o lagelo 96.7 fm oke gajoke ele to wa nile fubala felele nile ibadan ka se we go again gege mo se man so fun yin pe lojojumo o na lo lanfani ati je ebun owo baba wa ku die ka to to je lojo monday mo fi se binu o o gbianju e lojo tuesday ko tun se dede ko nge en toro me binu the same thing lojo wednesday ma fo to ba dojo thursday tun gbianju e wo bi oba tun work ma panic wajo di friday ko wa ri film ma sele friday o kan ma ri ni pe ticket mi jo monday mo ma fi je yi tojo tuesday mo ma ti play last ko ka owo mo mi lowo le ni gan mo fe play iyan ni pe gbogbo ticket re la tojo monday di ojo friday lo ma nwa eligible iyan la fi ma so yi pe mo wa ro mo relent mo repeti mo dagun la sori jo to ba ka owo me lowo yen se bi won se nse o le pada ri bi se ri nigbati o ba si owo lowo re yo wa ma da bi igba to pe won bun olowo mi wa won o bun olowo ara won owo re to da bi ajo na lo gba sugbon ma ni lokan pe yo kan iwo na maka maka loye ka o oye to kara wo to kara ede o o wa kan lo ninu sugbon ni to kan eyan lo ndagun layi o ki lati se yi si o ekiti kete a o ti se yi si o ekiti kete o kan lo ni but lo ni to kan e ndagun la ndagun la o so pe ko owo to ku lo re Jupiter kan o le gba okay mi wili ba ba play 3 ticket o fi gba 30 ticket yen o ma boost chance e papa julo ticket e to tin play ball lati bi ojo monday o ma ru gogo soke dada asiri to wa nbe niyan play 3 ticket get 30 ticket o si nlo iru aro yi bayi ko le less than 7 people ti o je gbasi man sin friday niyan sugbon papa n ba ri re ni pe 500,000 naira, half a million on the grand prize. Kama ni grand prize ni anipe price to garaju. Half a million ni. Wa so fun mi. Ogba half a million. La aro yi. Eyin oni ro amo lati ko ti ko wo nkan medo we eyan. Eyin oni gba won ogun fe nrole. E ba nge ogun fe. Ege ogun fe ko nipan ko tiki. Ewo mo be feju enikan sun DJ Spider o nle pa mi o DJ Spider o nle pa mi o eni se bo mo mi ni ni tele yin wa mo to de bayi tin ba gba bi in ba nbe tin ba gba ohun in ba nbe o je pe gbogbo bi ti mo yo si mo tin ba eni bi rubo gile mo fe josun e ma wa di bi mo tin ba ni ti yin pelu amo kan fe josun yin ni ni e ma bi ti mo tin ba sugbon mo n ba kaakiri ibi ti tun ti ro pe n ba en tun ba nbe DJ Spider n le pa mi o mo kan din so fun yin le ni o all right kebe lori 50,000 naira star 347 star 1004 star 2 ash ni mo po gbo play 3 ticket get 30 ticket play 3 ticket get 30 ticket e ba ri ba 081 7594 7594 talo wa nbe mi o sa je ko gba laaro yi o egbe ko o
1: Okay, kan.
0: In fe fi ru eleyi se wo laaro en ti o gbe en ti o je ti o gbe ko ni mo fe in fe ke eyan ma we si slot eni ta pe ni isin olohun lo mo jo to tin play bo eni to yo je ni isin ni o tun gbe ko yi yo si mo ni eyin awon play lati jo awon o je ki ani kin orin wo la ko si gbedu eleyi bayi orin wo la fe ko si gbedu eleyi se nlo ti o soro yen mi like se network ni o ti ring na o ring na ah elekiji re o abe nbe tan o ope meta nbi o ogo ipari pate mama kan lese
1: ono
0: e delete e ogo kan lese wahala ogo ti re rojo ti okan o ti re dasejo ti okan ejo elejo oro loro enti e ogo oye pe number eleyi

0: Eh, oruko yin atadugbo te wa yi.
1: Ahmed lo so lati kiri.
0: Ilu kiri.
1: Ben.
0: Igba o le tin play cash eh, Mr. Ahmed.
1: Ah, mo tin play ti pe, mo ti jele mi jiri.
0: E ti jele mi jiri.
1: Ah, mo je gbo mo je mo to pe yi ni. Ni ti le ni anu mo pe ati jeta ati jerin.
0: Let it play. Iya. Si o si te play le ni.
1: Hello.
0: Oh,
1: hello.
0: Hello. Ah, apo
1: oh,
0: I like. Kosi wahala, no problem. Congratulations. Congratulations. Eyin le je 50,000 naira. 50,000 naira. A ti pe internet to le busy. O le busy tele.
1: Okay.
0: Ah, o necessary o. E ba ti dibo yin tan, e ku oni di apo ti e ma lo le, e ba ti dibo tan, e ma lo le ni. O si jenu. Congratulations, 50,000 naira ni. So won ma pe yin laipe lati beere account details yin. So bo se jenu. Wa jack pada sori 100,000 mi. Jack pada sori 100,000 naira mi. 080 leleyi 7663 lo pari re. 7663 lo pari re. 7663. O ti connect yo.

0: ba wu won okan wo lowo lese argument lati je ta o tun fi phone nle 150,000 naira to ye ko je o padanu re be ri nkan ba nbi a tun se ni ngba ti delete e a tun mi se ni oh ero pa to mu phone dan oh awon eyan mo raaye aye wada aye wada oda eja eti se 200 yen eja pe 200 ya pada sori 150 yen ja se 200 ya pada sori 150 yen 00 leleyi o pada pari si 1823 200,000 naira 200,000 naira
1: Hello.
0: Ojo kan pelu o.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Lati
0: ka se. Abidemi oro agba.
1: Omo mi na ju oro agba.
0: Omo yin ni. Okay, se plumber yen ni e.
1: Plumber,
0: emi ko mo fe pe en te mechanic ti omo moto mi mo ni won fe pe ki won ba n pe
1: mechanic na le duro ti mo lo
0: ke se ti e mo fe pe ke se mechanic ti e mo fe pe
1: ah mechanic
0: e se won lo ni me se won lo ni moto ni mo ni e se ti e mo fe pe
1: ah ba be n se lo fo mo ori
0: ba le se ah gba mi lo ha mai eh congratulations Mr. Bide mi congratulations igba o le tin play cash e congratulations so won pe yin laipe yi e ti won ku ti e ti pe yin ri e ti mo bo se ma exactly be na won se bo se je niyan o Mr. Bidemi e ja lo sori 150,000 naira ile ti won ogbe lekan ati se draw mi 070 ri wa bere ile o pari si 0788 nlo pari si e ja wen to wa nbe ati pe te kan ogbe ori 150 yin se wa le bayi ah ori re se wa le bayi 150 yin ori iko sa ni o
2: hello
0: e ka ro o
2: e ka ro
0: akojumo o orugo yin atabi dugbo te wa yi mi gbo
2: adiye mo sha ke raju
0: adugbo
2: Amuloko
0: nle ibada igba wo le tin play cash e
2: ti ni ani mo gere
0: e ti je te mi lo
2: a ti je kaka
0: de stop
2: de ni sha
0: oda congratulations eyin le je 150,000 naira laaro e
2: Olorun se
0: congratulations 150k won ma pe yin laipe yi wa bere account details yin
2: okay
0: bo se je na congrats ja wa ma lo si ibi kunkundun half a million ja lo sori half a million ta lo ni half a million yi 070 1908
3: customer you're calling is currently not reachable
0: abe ro lohun ba ibi nisin half a million currently not available bantupe o ni gbagbo pe won fe mu eniyan ni ti mo wi mo ni

0: along the Letoto Road. Nipado, a powerful night of mysterious ancestry prayer of parents. Bubua Biamo, Luma Sorwe.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Special announcement. The Association for Hajj and Umrah Operators of Nigeria, AHUN, hereby passing this fatal information to the public. The Saudi government has fixed 26th of September 2026 as deadline for all payments for Hajj 2027. Therefore, pilgrims are kindly advised to make their full payment on or before the fixed day. Contact AHUN accredited agent, which their names will be listed in the Punch newspaper that will be released on Monday, August 31st, 2026. To book for Hajj 2027. For more information, contact AHUN Zonal Office at number 6 Oladipupo Oduwole Street, Ojodu, Lagos. Telephone 070-67-383369 or 081-1604-5859. Email address ahunswz@gmail.com or ahunsouthwestzone@gmail.com. Our journey will be a successful one. Pay on time. Delay is dangerous.
2: Mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejọpọ itakuro sori la molebi mi o ti eda ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi starter ase latara ewa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: ounje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
3: Maggi starter yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tun so akoko na da koko mo ni gbagbe
4: so good together. Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
5: Ara o di pepepe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idini yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isanra iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gagangan adoju ko people's girl grammar school 080-3388-1008 abi 0701-821-1111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
6: Lagilu FM 96.7
7: to ekabo pada lati eka ipolewo oja tori ani dayin lagara o wa bi ka wa kore gunle loni baba o ye ja tesiwaju bismillah
8: naam igba ti o salaye fun anabi shuaib ti en fi lokan bale o wa so fun o yi pe ki ma sabosi re iye omo birin agba to wa mu e wa yen ma fun e gege bi iyawo
7: lẹni to ti kọkọ wo die ko to lohun o tun wo mo Allah akbar
8: ṣugbọn o ṣiṣẹ fun mi fọdun mejo
7: iyen
8: ni o je dowry ti wa san to ro lowo lowo eni ti wa bon o ṣe
7: ribi fọkan balẹ si
8: o ni ko si wahala
7: na
8: o wa nbe o ba won daran titi nigba to ṣọdun mejo tan tọkan rẹ balẹ o tun lohun o ṣọdun meji si o ṣe ọdun meji si o jẹ mẹwa gẹgẹ bi tan ṣe sọ fun
7: Allah akbar
8: but ọdun mẹwa pe ase Ọlọrun de o ṣa nri pe o n gbọdọ pada
7: sin to ti wa
8: ah ba so fun olowo rẹ iye ba ni ma lo ọpa ti o fi n ba mi darin yen ma mo lo ko mo popa ba mi ni baba yẹn fi le lọwọ o ba n lọ pẹlu iyawo rẹ yi wọn lọ itanka sọ fun wa pe wọn ti lọmọ mi o ṣalaye debẹ tori pe mo sọ pe ki sọ ni ba wọn lọ wọn rin yo rẹ wọn wọn debi kan wọn wo na lọọkan bí a ṣe wo na yi lọọkan arabi wọn sá wa sọ fún ìyàwó rẹ wípé ẹ dúró síbí ẹ jẹ́ ń lọ wo iná tó wà lọ́ọ̀kan yẹn
7: kàmọ̀kìló
8: wà ń bẹ̀ bóyá àti ẹ̀rí kí wọ́n júwe ọ̀nà fún wa tó rọ́nà ti fẹ́ dàrú mọ́
7: ọ̀nà òdìdí ọdún mẹ́wàá
8: wà débẹ̀ ibẹ̀ lọ́lọ́run ti bá sọ̀rọ̀ ilẹ̀ àánú ló wà yìí ilẹ̀ mímọ́ ló wà yìí bọ́ba tẹsẹ̀ rẹ ọlọ́run ṣàbà sọ̀rọ̀ ó bá sọ̀rọ̀ wípé ilia ila firaun o wa wa pada lo sodo firaun ise akoko ise ti mo fe ran egan ti to ibe lo na ti wa be lohun pe ah kin to le se olohun ko mi ma se o wa beere fun lodo olohun pe fun mi ni ohun gbe fo fun re na lo so ohun gbe fo toro legbon egbon ti ya re ti bi won bi egbon yen saaju ko to di wi pe won so tan fun anabi won so tan fun firaun pe nikan ni o pa iyan ti wa nle
7: obirin
8: aruna ni
7: aruna o tun ni okunrin
8: o lo okunrin oje obirin ju aruna lo
7: okay
8: aruna ni mo sa tele so o ani kin to le ri ise ije
7: pelu ma soro mi pelu
8: ki kalolo ohun yi ki olohun ko fun ni aruna ko le ba ma tele ohun kiri olohun to ba ti denu lu wa aruna ka awo olohun go ti mi si
7: ko to di be
8: to di image na le jo jise yin
7: allah
8: won sa lo lori won lo ba firaun or the firaun ti e ti damo tori ran gan ti po mi ma to daruko ara re musa
7: iwo
8: rabbi fi na walide se musa ta toko yi ni
7: ni bi bayi
8: o na ni ah iwo lo wa de iwo yi ki tan mo po so anabi musa sa soro fun o soro fun pe ntolorun ran ni pe ko fi awon mo ba ni israel iwo rani ko le ba mo ninu rin ajo yen lolorun ti fun ni opa yen jule o de jo mo pada odigi owo re otun fi si abiya re mo jade o ngleta ni
7: e
8: dandan awon ami ta fun oni mo lo be lo sodo firaun ba to de be o na se firaun ka fi si yeye ni pe ibi to lo lo ko idan ni ibi na lawon ope dan to po oba ni okay eje oje ojo oja ti a ma sajodun
7: to
8: ma pe awon opin na temi iwo na ma bo
7: to
8: sugbon ni ase olohun ba nabi musa se debe ti gbogbo won bere si ni bidan
7: gile
8: bi
7: musa wa ni
8: eyin e kokko pidan ti yin gbogbo won na ba mu opa iru to jo ti e won jule
7: o
8: dejo ito yen rin kaakiri ngba gbogbo won se tan se ati se tan musa kan ju opa ti e na le gbogbo ejo ti won ejo musa o sa gbogbo awon yen mi
7: o gbe won mi
8: o gbe won mi
7: allah
8: ah alade yen firaun lohun o tun gba so orisirisi ami nitori eto ori kini atasiko gba wa nitori pe ninu qur'ani itanabi musa loko boya loko ida meta ninu ida meta
7: logun ju akibaru
8: ninu ori awon ojogbon won daruko musa ninu alqur'ani 136 times
7: allahu akbar
8: musa
7: 136 times
8: beni
7: la fi daruko anabi musa na alqur'ani
8: en to ba gbe ba ni 136 times
7: allah
8: ninu bi aya sura 14
7: lati fi soro e
8: lati fi soro anabi musa
7: alayhi salatu wassalam
8: nigbeyin gbeyin
7: na
8: olohun fun anabi musa ni aseyori oko awon mo ba ni israila oko won kuro nbe ba to ko won kuro nbe firaun gbianjo ati tele ibi ti firaun ti gbianjo ati tele o teri sinu odo bo wa teri sinu odo iyen lo je igun aye raye fun fera awona oje aseyori aye raye fun anabi musa
7: ani salatu
8: anabi musa po tori itan re ati idiru Olorun tun lo kele ko ni pe e to ko ni Madiana to kere o
7: to
8: tun lo ko ima koko
7: to eyin na ti so oro ku e ni sota in bi oro re se po to ni alquran sa to be ka dale lori afefe odun mi la fe fi so Olorun ku laanu wa sugbon mo le gbagbo wi pe ni won ba yi ta so lati jejo titi de akoko yi awon eyan wa ti won fi emi ba wa rinrin ajo hun won ti keko kan abi meji gege ba ti so pe ka le mo pe to wu ko ma se wa o ti sana bi olon kan tabi wali yi olon kan ri ko si nkan kan to je tuntun iwa na mu ti e ninu ora nabi musa kani kalolu lo babi ko sa buru nbe ninu oran re lo ti wa kani po ba si lota ninu awon omo iya ko si ba buru nbe anabi musa funra re ota olon fi se fa awon to to ko si nkan kan nbe ya iwa obe lon ni olon o si gbo ko ju bayi lo titi jo mejo ta to wa fayo pade lakotun ta bo sori itanabi isa alayhi salatu wa salam ta ma si Jesus Christ Allah akbar
8: itanlanu ni ni akoko first robe on awel
7: Allah akbar Allah akbar to titi jo mejo ta tun bo si abala mi ni omo yin ore yin adala mi lati ndagbere pe subhanallahi rabbika rabbil izati amma yasifuna wa salamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin salamu alaykum.

Adi Osun yin ti de Kayode New Vision oko yawe. Oya. E fi ile ewo e gbe po wo e mi po wo.

0: gbọ́ ta wa lo le to gbenga o yato
1: Olorun lo loro Olorun lo le
0: Olorun lo wa loro lati de ko se loro yen ti wa o wa pelu Olorun Olorun na de loro na nipa se oro ladon gbogbo leyin oro atun dan kankan mo Radio to dudu
1: Femi Sola o
0: Radio to dudu e ma gbo lo ni awon eyan ti wa nbe lori Facebook won tin ki wa kini iroyin deyin ga e gbo gan te fe gbo en so lori ti cash ya star 347 star 1004 Star 2 ash
1: Ema tale
0: Lori Facebook won tin ki wa pe lagbo osere e ti gbori wole ni hen Iro to yin ki wa ko eto ni Abiodun Ade Olu won ki wa good morning na nso Kadri Oloyin awon na ki wa won wojo yi pe Ade Osun die die Makanju ala laide ku ise ni ise la wa nse ni biki isere
1: aye wa loyin ladun aye wa dada
0: miki omo bile won ki wa
1: aye wa dada
0: omo lara iya kan
1: mi o le dajo
0: mi le da eto ise ajo ma se ni egba ijowo re e wo lori facebook ke ko be kin te ko munu yin dun ka jo munu

0: agbalagba ninu ise orin orin ti rere awon on to ye pe be eyan ba ti gbo ohun won e si mo mala Gabriel Agunbi Adedowu Oluarinde ti gbogbo eyan mo si aworinde tele igba otu se dorin baba imo atiko gbogbo ariyan jiyan din sele yi Mbalo ori ofe omo baba yi ma ba yin soro live. Awon eyan pe 76 in baba ni 67 ni mo ni e ku olori e. Evangelist Aworinde oludasile ile ijosin kan ni won. Fe mo n gbo iwaasu won gan ni ikan ni yi. Church won e ka re nbe ni apata. Baba fa yi ese isile o.
1: E wa ye ku o, e wa ye oya. E wo ta. Abi bi gba fe

0: dupe won ki wo bowe ambassador yen pelu ile ise yi ni badan si ni ile ise yen wa
1: se ta won ko se bi ibanu jadi meji ko mama to bi
0: e ba wo gbogbo awon itakun to je ti facebook ati ti gbogbo

0: agbọn ti Davido tun dale bayi
1: tori bagun mi ti mo ban
0: odi bo nba fi million
1: onilu ko ba gun ti wa
0: kan naira sori table
1: eja ko be si ko instanta wo se
0: won fi gagbaga pelu gbogbo awon eyan $1 million ni o cash
1: enta lo so boru ti na
2: mabi boru ti ke
0: se n ba fe fi ara wi ohun ko mo wo $1 million cash
2: alorun de mi pe
0: won alagbara o olohun o ma wa wo awon olorin akegbe ohun
1: wani soju pa to so tori repete
0: ama ni awon ma gbera ju yen lo lori table
1: awon ton ja
0: awon si pe won leyin ja
1: alawon
0: yo challenge awon yoku tin bo leyin
1: awon no so po suba lo nko
0: Davido binu ton
1: mo fe gbo music to je fuje twa twa
0: ora awon kan be te fe gbo
1: twa sai jo suba sha ni
0: awon bi ta lero lo lo ma gbe yin de pe
1: in
0: tin be le gan ju yen lo o
1: mo ko toro kara ma ti ko rara o toro kara ma ti ko rara ani ko toro kara ma ti ko rara
0: Habib Amsat Pella
1: o toro tori olohun
0: oni gbogbo owo
1: o suba kan wa le de lo ni kan
0: opolopo million to hun gba
1: oke to saka
0: nibi igbeyawo ohun olohun ko fun yawo ohun ni tori pe won ti su awon pa eyan enikan eyan meji ti denikan pawon e se meji mo awon didi doko ti yawo ah won ran ti bemi na sese njo wedding mi
1: ma se bere ka mo tumoro ke to ya
0: gbowo da pa bemi na se yonda re nu
1: se ba
0: o de je pelu na ni gba na
1: orin tin ba ba fi wewu na pada
0: o ba ti to wo oko yawo mi o ti fariga pe won o yondo owo Habib Amsat Pella o ni gbogbo owo ibo ti po to o lo yonda fun yawo ohun ko ma di ti e ko ma wule ko ma owo to n
1: gba to so pe kromba jege lomi po
0: awon wo kan be
1: so mo pe mo jo
0: teyin o ri ti o sun sinu e bayi ti agba na o si gbodo tun wo

0: se ma nso.
1: Hello, hello, so wa ni.
2: Fatia lo so.
1: Lati bo. Anti Fatia.
2: Hello.
1: Hello, mo n gbo yin.
2: Aya ta ni so.
1: Ah, o ti ye mi. I'm my boy's friend. You want school? I'm very
3: quick.
1: I'm a girl like Gelula. I'm a jazzy.
3: Hello.
4: Hello.
1: Hello, son.
4: Hello,
1: I don't feel it. So, Wani.
4: Yeah, I'm a boy. I'm a
1: boy. You are a boy.
4: You are a boy.
1: E da ko to o ka gbe segbe re wo na mo nso
4: yo re njade yo re njade si o
1: yo re njade
4: bari
1: bi ta le ti e da ko enikan
4: eh a je da ko se mo
1: a da ko le buga edo eyin te mo ise siro owo tan ba fe se $1,000,000 tan ba fe se si naira elo ni o je ah wa 1 million naira gan ba se si ara won ya fe
3: se lati je
1: ko ni fowo leran mo yo koku o ni fe dapo re
3: ohun lo ma ranse to ba rin
1: iwa se 1 million naira la nso 1 million

0: adupe lowo olodun se ko sa problem e jo kilo so mo yi emi o mo nkan to so
1: only birthday assistant emi
0: se ni atiti abi birthday mommy
1: Only agba ma din nu ni
0: agba o ki nso o ti e ti wa change le njo me
1: be yo ba fe change
0: ko ta ro ti mo gbo eyan gan mo ri pe titi pe agba ti gba kini yen kuro lo we o
1: na ti se yanu
0: ko kin kan soro anyhow
1: na se yanu
0: olorun se o ko si tolorun o le
1: ko se ni tolorun o le gba
0: be ni mo gba spider
1: se tolorun o le gba bọ́dọ̀ bá ti rí bó ti ṣe rí bí wọ́n bá ti túmọ̀ gbogbo àwọn èèyàn kan fìyà fi wọn fọ́lọ́n pé tó àmọ́bí táwọn ọmọ tiwa náà máa dé
0: bọ́dọ̀
1: bá bẹ̀ sọ pé èèyàn ranjú mọ́mọ́ lọ́mọ́ àmọ́bí táwọn ọmọ tiwa náà lè dé so the best thing náà ni pé kéèyàn
0: máa wò
1: ibi tó lè ti
0: ọlọ́run ó jẹ́ ká gbogbo wọn kán débi rẹ̀
1: mo tiẹ̀ gbàgbé kí n jíṣẹ́ fún spider pé baba go vineyard wọn ni kì í kí dáadáa o
0: kì í ṣe dáadáa
1: pé bàbá tàlàbì wọn ni kì í pé kì í torí jọ sunday ọ̀tún la ọ̀dọ́ wọn la máa wà
0: ok òun náà lè máa lọ
1: a kò lè lọ wọn èèwà bẹ ìtìgọ́ dùrò ń lọ
0: ìyá
1: tó
0: ọ̀rọ̀
1: àwọn tí ìfi nǹkan ránṣẹ́ ẹbí jọ sunday làjọdún ó máa ní ráìsì inú àti
0: everything
1: tí ò bá ní ráìsì èmi lọ
0: títí
1: tí wọn láwọn máa ṣe ráìsì kò dá nǹkan kan mọ mo bèrè ọwọ wọn pé ṣé yóò ní ráìsì ni wọn ní yóò ní ráìsì
0: orí ẹ ló ṣàfihàn lọ pé èyí ò bá dínà dídá ò lè lọ.
1: Mo wá bẹ̀ wọ́n pé tó ńgbà tó jẹ́ pé díje spider láńlọ́ọ̀dù rẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ o
0: tí
1: ẹ lè gbà kó mọ̀sánwó ọdún méjì.
0: o ṣàgbọ́dọ̀ rojọ́ tán.
1: ìyá ni mo bẹ̀rẹ̀ ni.
0: kí ni wọ́n á sọ wọ́n fáyà fi ọdún méjì fún.
1: wọ́n ní rárá wọn ì
0: kí ni wọ́n á sọ.
1: wọ́n ní táwọn bá ṣàjọ̀dún tán.
0: ni wọ́n tó mọ̀ ọgbẹ́ni mọ̀ rẹ̀ wú ẹ̀jọ̀ nígbà òní tọdún yìí nígbà òní tọdún yìí ó tán.
1: December to December.
0: ọgbẹ́ni rẹ̀ wú ọdún tí ń bọ̀
1: jọ wọ́n fọkàn sí o. máa gbọ́ sadé ọlọ́run ò ní dí ádámù. sórí gbogbo ẹni bá fi owó ilé rẹ̀ sí December to December wàhálà ni o.
0: ṣe ń bíi tẹ̀yìnbà bíbà tẹ̀yìn bá rí lé ni. gà tẹ̀yìn bá rí lé ni. sori àwọn lálọ́ọ̀dù kan gán tún dáa tó yẹ pé tó bá gba lé bí irú oṣù kẹwàá lọ́wọ́ wọn ní
1: kó sáà
0: mọ̀ kó sáà káwọn tó mọ̀ káwó. bẹ́ẹ̀ ni a ti gbẹ́rù lébẹ́ẹ̀lì. àjí kàbírò ládi méjì ọlọ́run jọ dáa fún
1: un.
0: wọ́n ní àwọn òfẹ́ kó máa rọ́pọ̀ ní gbogbo àwọn oṣù tẹ́ ti kọ́kọ́ lò ẹ lù lọ́fẹ̀ẹ́
1: kẹwàá wá di december ká bẹ̀rẹ̀ december
0: january gan ni nígbà náà.
1: táwọn ọmọ sukuu wọlé.
0: ọlọ́run kúkú wa máa ń bá wa ṣe àwa gan ni jẹun ajẹtan
1: december. ẹ máa jẹ tán.
0: mo mọ̀ pé ó wulẹ̀ wúworo wúro. ìwọ tó yẹ
1: kó fún wa ẹ máa jẹ lájẹ tán ká ló ràn yín iṣẹ́.
0: àyè padì ẹ tọ́pọ̀.
1: ẹ rárá padì ẹ kéke. january.
0: láńlọ́ọ̀dù tó bá
1: níyàn.
0: kò yẹ kí èèyàn náà fi owó
1: jẹ. kò yẹ kí èèyàn fi àjà ìbàjẹ́ ni bí wọ́n bá fowó jẹ láńlọ́ọ̀dù yà ìbàjẹ́ ayé àtọ̀run
0: ni. bọ́kọ̀ mi ó sì kọ́ ayò òkè ni gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe ẹ̀jẹ̀ kó rí
1: ẹ̀jẹ̀ kó rí owó pé lásìkò yìí owó oko oṣù méjì o. ibẹ̀ ni tẹ́lẹ̀tì mi ò ti pé kí ilẹ̀ kọ́. kí ilẹ̀ kọ́ ilẹ̀ kọ́ gan tí wàhálà yìí pọ̀ tẹ́ ranjú ranjú ranjú láńlọ́ọ̀dù rẹ̀ ní ranjú wọn ìwọ náà fẹ́ débẹ̀ nù ó fẹ́ kàn ná.
0: ìyá tó yẹ pé kìnìyà ló fi rí rẹ̀ kọ́ àwọn sọ wóróworó sí ìyàwó.
1: láàánú àlẹ́ yóò máa sọ orí wàhálà
0: òsì wàhálà èmi ò ní
1: báyà kankan dá sí. gbogbo àwọn gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ tí ìkọ́ tẹ̀ sí ṣe dáadáa ọlọ́wọ́ kọ́lé ayọ̀ fún ẹni kọ̀ọ̀kan.
0: àmì o
1: lóòótọ́ bí ìlú ṣe rí ìlú dáa tá a gbọ́dọ̀ sọ kejì ṣùgbọ́n ìyanu lọ́lọ́run máa fi ń ṣe.
0: bẹẹni tẹyin náà bá tiẹ ti ní lọkàn
1: bá ti ní lọkàn
0: kó wọn. kí kì í ṣe pé bóyá kí ni ṣé wọn kankan gan mọ́nà ṣé wọn pààyàn ni ẹni kèrékà tí o bá gbẹ̀mí o
1: bẹ́ẹ̀
0: ṣùgbọ́n ò ní lọ́kàn pé èmi ò fẹ́ jẹ wọ́n lówó ọlọ́run ṣàánú
1: mi. ọlọ́run ṣàánú mi o tó bá ti ní lọ́kàn àṣírí ò mọ̀ bò
0: ṣùgbọ́n
1: tó bá ti jẹ́ pé alágídí ọkàn ni wọ́n tó pé kò sí dáṣe àgbèrè wa lọ kóòtù ni kóòtù ó tún fún mi ló sí tí dáì sílé kò sí
0: wọ́lọ̀. kò sí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kó san owó olówó kọ́kàn rẹ̀ balẹ̀ ọkọ̀ mo kórìíra kì í sí géètì kébì àti láńlọ́ọ̀dù
1: ká wá pàdé lọ́nà àti èèyàn fẹ́ lè jà bọ́lẹ̀ sórí kíkì yóò tún wá ní ẹ káàsà ṣé ẹ káàsà ẹ pẹ̀lẹ́ sà ẹ rà ó ti jẹ owó nù.
0: àyàwó mọ̀ gàmá ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ nítorí wọn.
1: tó a ní dáàmú fọkàn rẹ balẹ̀ sípàdà fọkàn rẹ balẹ̀ ń bọ̀ yanjú gbogbo rẹ̀ ní ọ̀túnla.
0: èmi ti sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún ọ o to le yi o ri gbagba yan
1: emi lo jeresi ni mo le ni o ba foko si temi a o te tan ni mo so fun
0: to gbo elo so mo so fun
1: akini o pe ka so gbogbo ti owo ja ikanni ba n fe de fun tosan to ko to di 6 o na ni ati se ntete ki yin ba mu
0: ewo ni ko to di
1: ko di 6
0: ewo ni ko to kini ti mo ko to di fun se fun wa bi
1: fun everybody we gbogbo wa tọlọjọ ebi ati sori didi mo te lo ndi mo ra yin iwadi
0: ah o ti ebo ti mo ba ati mo ti tenu o ti mo ala nisi bayi
1: iya te lo ndi mo ra o ku ka egbe nu si ayi la nduro
0: iwo lo mo lo ara re le tori apresent o ti da wa mo baba gbala sire o tu ti da wa mo
1: se papa o ku ka egbe
0: ki ase
1: mo mo mo to mo mi ri bayi mo ni ha iku re o
0: awo le ku o si ku bi iku igbo ki lo nje be ah ti o bo ye ti e
1: to ba gbo
0: ni gbo ti awo ri afefe ti awa to to ko na
1: ye se gbogbo eyan lo like e to se yi
0: e n gbo na ti baba wa se to je pe awon ta wa wa ni
1: ah
0: we se eyan da da gbo
1: ah awon
0: je ye ye ye ye
1: to ba ti ja
0: ti
1: o kokko mu wa
0: ja karoyi mo ja to da mi le
1: iroyin la je kokko ko le dun mi
0: gbo je gbo gbo sorry.
1: I want to buy you some benefits.
0: Oh, I let them you don't know about.
1: Don't know about.
0: Sorry for me. See, I walk by long time. Cause I see it. Call again. So in that.
1: Mama say.
0: Photo girafa. Send the photo to Abai. Mo wa send you as mo pe
1: ewo mi o bibi mo ba de
0: re kankan wo mi o
1: se gbe lebe abi abo ti gbe
0: o kari ayola olokowo
1: o ga owo
0: ni ko mo wa face ogbeni
1: je ma gbo se mo ran bi so ya
0: ah ni da awa bi munu ara
1: gudugbe iroyin na la gbe kai mo bi te ba wa fun ti osan toni awon iroyin ta pe ni gudugbe gurin agbose agbose hun ni koni so ko eni kokan wa eni ta wa rin na ni e mo rin o
0: ami o
1: ibarujo ni wonu leyi
0: la se lede ma ami ami
1: e be se gbohun wa tinu yin dun
0: eyo ni da satani lonu
1: ah ha
0: ko si ti
1: gbe wa e mo gbe wa satani mo gbe wa mada loni o
0: gan mo party e fun da ni
1: kini o so pe lowo kere ni si to se ku o lodo mo ni abo ori si bo tabi bure ti do mo n opara mi ni bebe eyo ba mi mo ko ni eyin ohun o like lati bo fese rin o ori loku to fe mo rin o wu e ni ah o wu e problem aye ti e ni
0: wo le fori rin ti ese ni wo fi mo rin
1: problem aye ti e ni mo ya ju gbogbo re le mo ti fi sile fun e ti le wo
0: that na zuru zoro na ni damu
1: gbogbo o la gbe wa titi la ya kosola loruko ti
0: mo o da folashade ajala loruko temi ti mo nje atun ti ko gudugbe royin ede losan toni gege bi ise wa awa mo riri yin o pengbo wa
1: so awon iwe iroyin ojojumo le wa nigeria ta ti fe mu iroyin wa o po gan ni ti ni ke farabale lati tete bele je gbo iwe iroyin punch so wa ni owo temi won ni omo kunrin omo odun meta kan ele ti won wa won ni won ti ba oku re o
0: eh
1: wo si te awon afurasi nipinle data e mo gbo bo se sele ni si se tele
0: seri iroyin eleyi to wa nbi iroyin yen wa lati ipinle edo o salaye oro wipe ni ipinle edo nijoba ipinle ohun won ni won ti se afihan gbogbo awon oran gbogbo eyi to ni se pelu biba eyan ni ajosepo lona ti o to ati sise ni niwo si won ni awon oran ohun eleyi ti won tojo ti won tojo won lo le dada ni oh adorin niye won ni se wari awon ti won je baba omo gan se won se kini fo mo won awon gan ni won leke ninu awon oran yen ngba ti won kojo pe to ta ba tin ka ma soro nipa awon to fi tipa ti kuku tipa ti kuku ojare to fi nba awon omo won lo ko awon wo ni o ka won lo gbe won won pe awon baba gangan ti an la won omo won ni onka ti won ni o àwọn gan ló lékè nínú àwọn ọ̀ràn yẹn tí wọ́n kó kalẹ̀ nípìnlẹ̀ èdè kọ́ lọ́wọ́ sànú ẹni
1: wọ́n wọ ọmọ wọn sùn
0: sùn ìyẹn gúdùgbẹ ni o ẹ̀yin ó sì gbọ́ lọ́sàn-án tò ní
1: ẹ tójóbìnrin
0: ọmọ wọn gangan
1: tí sì ṣe pé wọ́n jọ níkọ̀sílẹ̀ àtìyàwó wọn
0: babajọ níkọ̀sílẹ̀
1: bíyà ọba ti lọ ọjà náà pọ ọmọ wọn pé ee ebuka kọ́ yín sàìdì aya gan si for the place and that they come eh
0: awon omo lomo ti o si da kankan awon omo
1: keke ndo la to fe seru eleyi gba bayi
0: awa so
1: ke yan mo mo re obirin
0: ta josi to ba se lubulubu
1: eh to ba je ko kini yan fe ma se skiski bi esa de se ma nso to ba je ko fe ma se skiski ara yo ko bele ah ti alaboni ki do ni
0: emi o be lo sona be yen mo odidi ojo kan ba le mo fi omi fo ko ada ewu ti kokko lonu to tun gbe yin do keji
1: be e tun ku si
0: ewu to ti lonjo na
1: ewu tun koja yin yin
0: o ba tun jo keta
1: e ku si
0: ngba to
1: ba pe ose kan
0: oni mu yin mo awa so
1: skiski oni mu yin mo
0: mo ti so pe mi o fe ki won fi mi segbe mo ah lejo mo ka iroyin lo o ti
1: ra won
0: ran yi di nkan
1: mi ran won ran yo kokko bale lara yin na a wa je peru office ti wa ni won gbe yin wa
0: ori yin yo yin o
1: ah oh my god
0: yes the office awon titi
1: ah oh my god
0: ori yin yo yin o
1: e sa mo dupe fele da yin
0: e dupe gan
1: nibi to ba yin e dupe fele da yin tori in ti
0: o se pupo lo ro ti o fi titi be
1: ah ninu iwe royin daily post akori kan to tun wa nbe won ni owo osikun ile ise olopa o na ni o ti te awon eyan mokanla kan ti won di afurasi pelu bi won se dola omo ojo kan nipinle benue lohun bo loro omo ohun se je gan eyin mo gbo ninu iroyin fun tosan tun ni
0: o da iroye yi to tun wa ni bi onoje iroyin ti ko dun mo ni ninu rara inu iwe iroyin punch o ni mo ti ri iroyin yen iroyin yen salaye oro wipe awon ti won je awakusa iyen ni ipinle plateau won ni ko din ni meje ninu won eleyi ti o dagbere faye pe o digba o se nigbati ile to ya lule ijoba bile barking ladi o ni isele ohun lo ti sele ko lohun ko dakun ko jo ko ma so ni ka ma ti okoro kodokoro koto
1: to eja tun lo tarata o di ninu iwe iroyin punch o won ni olo awon olopa ni won ti dola omo odun mekwa kan eleyi ti won ki sinu apo ni ipinle sokoto lohun ah won ni won ji gbe ni
0: eh
1: mo gbo adaju laye o olohun o ni je ki won dodo wa o
0: amen
1: ori ile aye yi afi suru ni owo ina ni
0: ogosua osua orisirisi o na na mo ri ko lohun o da koko jo ko je ki oju wa ko mo rire
1: amen o
0: iroye yi ninu we iroyin daily post eleyi ti mo si ri alele bayi ipinle bauchi on lo gbe mi de won ni ipinle bauchi ile ise olopa n lo ti soro soke nbe to si je koro ko di mo wi pe owo ohun ti te nikan to je iyawo ile won ni eni odun mokande ni ogun won ni ni ojo ori re aisha musa won ni seri aisha yi won ni ko ju bi ogoji odun ojo lo ogoji ojo ti ohun ati oko re ti won se igbeyawo won ni o si se pupo ko
1: eh
0: koda ma jele
1: lo fun oko re je ye
0: abule gawa ma nijoba bile ti bauchi ni ipinle ti bauchi ko lohun ko saanu fun ni olagba boya ran
1: se dandan ni
0: oran
1: ni yawo oran oko ati yawo fife ni abi kina lo wa se laarin ogoji ojo to ti ya di pe anbu nkan nu to nu to ni o si fi si fun o
0: ah se bi wo tra fun
1: oh god nenele ni ba gbe je
0: olohun fanu gba ni
1: ko gbo fanu gba wa
0: o ka lu lototo o peju
1: pe ka wa lo je won je won bu o a ma so ko e je eh kini ka kini kan bi won se se nu mo egbere oko je won o wi be fun o o so ju ki binu mu o ko pa yan lo ko bo ba fo wa rare se rare to je pa ati kini ati keji e kan do mo yin le ni o joba ni o ba yin toju re o
0: eni tan tun wa se pupo ohun won ti ko ba gogo mo le bi
1: be ni tori igi kan nu nu ile won eh igi kan nu ile won lo yo sonu lai lai
0: oh
1: olobi o le pa ko lai lai oh to ibinu ko lohun oni kese nle awa ni ka sora wa won ni awon eyan ti awon ajinigbe ti won di okunrin kan eloyi to je olowo ni o ni iyen ni ipinle Anambra lohun oni buruji dada ohun na ni won ti n bere fun owo kan to lo bi billion kan le marun naira 1.5 billion naira no na fe gba lo gbajugbaja oloko wo ikunre re nbo
0: se ri iroyin yi to wa nbi ile ise asobode lorilede wa Nigeria ati soro kan won si ti se lori awon esun kan eleyi ti won pe awon kan fe ma ro ma awon lara won ni ara awon esun ohun eleyi ti won fi n kan ile ise ohun ni wipe kini o ma n jo labenu awon orisirisi awon iwa ko to ko tona o ma n lo nbe won pe kini won ma ngbe opolopo awon nkan won ma run wole ti won fa yawo wole to si je pe awon ajo asobode nile wa Nigeria won wo won bayi ni ti won fi se gbogbo yi won lo to wa lara nkan ti won so wi pe ah ona ti won fi sise won nbe ki ti e se ona to yayi kankan to bu iyi kun won ile ise ohun ti a soro soke pe ewo e ma ro nti ki se ti awon ma awon lara o ni tawon awon peregede awon si fi gboro je ka lori ise awon ko si pasipayo tabi aronda kankan pelu ise awon ta won se ni gbogbo igba lona to ba ofin mu la won si fi nse ki onikaluku ko mejo
1: ninu we royin guardian akori to yo si bombo sibe lo salaye lati enu awon molebi olugbe tope osoba yen okan lara awon osere role de wa Nigeria to dagbere fun aye pe o digbo se ni olojo kerin osu kejo odun 2026 ta wa yo won lori ru oniruuru awon nkan lo ro won iku tope osoba kini wa fe gbo lori re gan ni pato ekunle re nbo laaro yi losun toni
0: se ri iroyin yi to tun wa nbi ni ipile Niger o na lo ti yo si bombo sodo mi o kini iroyin na ohun si so won ni awon eyan ti n gbe ni agbegbe kan ni ipile Niger o ni won ti se idamo oku awon eyan gan eleyi ti won pe won lo bi mesan ni iye ti won pe won ri leba ona won ni se ri awon eyan to wa n gbe ni agbegbe o ti so pe awon ti idamo e ni yo lagbaja le ni bayi tamedo le ni bayi leyin ikolu kan eleyi ti won pe o sele latodo awon janduku eyi ti won ni won lo se ni oju ona kan to je oju ona wawaluma iyen ni ijoba bile ti ibogun ni ipinle na won ni se ri awon arinrin ajo ohun to je pe oloko owo ni won o ni won ba iku pade o nigbati awon janduku ti won yo si won gan ni gija awon eyan ti won da won mo pelu bi o ti se dologbe ohun ni kaluko ti so pe lagbaja lele tamede lele ko lo won da ko kojo ko mo ja ririn ajo ala ode
1: mi o akori mi to tun jade leni lati na we royin daily post lo se lalai pe owo se kun awon agbofiro ni ipinle adamawa o ti awon afurasi meji kan ele ti won ba egbogi oloro tramadol ni owo won e mo gbo kini won lawon fe fi se ta lawon ni tohun ekunre re dinu iroyin ta pe ni gudugbe losan yi o
0: se ri iroyin yi to wa nbi o na ni iroyin muso muso muso muso iroyin e salaye oro o wi pe ijoba apapo o na lo ti sagbekale mimo pe awon ohun elo eleyi ti o je ti ohun ti awon agbe ma lo papa julo awon ohun ti won ma gbin gege bi awon korokoro awon woroworo awon nkan ti won ma gbin ninu oko won ni jake jado orilede wa Nigeria ni awon ti won je agbe ni won o je anfani awon irugbin gbogbo yi eleyi ti won la anfani lati ma gbin won ni eyi o na lo nbe labe eto toto kan eleyi ti ijoba apapo to gbe kale to fi je wipe imupada ireti otun o na ni won gbe eto ohun si abe re won ni yagini yodo o ni gbogbo awon agbe o mo se orilede wa Nigeria tori ti won ma gbin ijoba apapo o ti se tan lati bere sin ma ko fun
1: to e je lo si odo DJ Spider lohun awon eyan wa ti wa ni oju opo ero ayin dara takun gbaye ti Facebook
0: e se o e se o
1: eh enikan awon eyan ti en ki o won ni oku ayeye tojo ebi
0: e se o
1: ko da awon enikan dele dosun won ni ka jo ka ma je ki ata sapa
0: awon lori o de so fun won pe won ni
1: emi ti eko gbogbo time ta ba nka iro ta nka royin lowo sade won ku di onje ni ngba te ba gbo royin to e wa para si di onje yin o normal now ki le nje won igba ta nka royin fun ta lo so fun yin pe ke lo ma je o te ba tin ka royin anything lo le se yin

0: Pada sori royin ta pe ni gudugbe ati gbera to ba yi o
1: eske
0: to ba ti si o ti si na nu ko se duro wo mo e si white gbera o fe gbera tan ke ina la fa ni ati teti bere je ke gbo iroyin o gudugbe la bi ko ni san si okan wa ba se man se ladura won ni ni ipinle delta lohun ibi kan wa ti won pe ni sapele won ni gbogbo awon ara adugbo yi ti isele alagbara yi ti sele won ninu ibanuje ni won si wa titi di asiko yi o latari bi omo odun meta kan to je okunrin master lemuel bo se di awati ti won si nwa kaakire nibi kan ti won pe ni uko road ni lulu ohun won ni isele alagbara yi na lo mu ki gbogbo adugbo ohun ko wa ninu ipa yi keke to fi di anpate bi pe ha olomo wa gba wa saanu wa o iwo tun leleyi elo mo ki awon eyan ko ma sa kijo kijo kaake lati ma wa omo ohun won ni in to ba ni lokan je ni pe lojo keji ti won ri omo na oku re won ri o ni egbe ile won gangan ninu molebi ti omo ohun ti jade ni won ti se lalaye fun iko niroyin pe ohun ati awon akegbe re ni won jo nsere legbe ile ko to di pe baba re gangan fun ara re pe ko lo ra bi komo kan pe gba muri marun bo ni baba re lo ri ra switch fun ara re ko la won ni bomo ise kuro laarin won ni mo se to se dawati ti won ri monu nbo wa to bi wakati kan wakati meji wakati meta wakati merin ti won ri ti gbogbo be si ni pe omo ohun lo sotun won pe lo sosi ti won ri ni baba re ba gba ile ise olopa lo pe lati fi to won leti pe ohun wa omo ohun o won ni no ba so pe kon si ma wa pe ko ti to wakati merin le logun won ni be na ni gbogbo adugbo ni won poruko re kiri na poruko re kiri na poruko re kiri ti won lanfani lati tete ri omo ohun to fi wa de pe ngbo ti o fi dijo keji oku re ni won ba ni egbe ile won won ni eni to ran pe o lo re ra nkan wa ati awon eyan ti won tun fura si ladugo won ni gbogbo won ti pale won na won ti nbe lakata ile ise olopa bayi o nipinle delta lohun lati le salaye enu won ki ba oni omo ohun bo se pora to fi wa di pe oku re ni won ri legbe ile
1: won to olorun ba ko sanu eni iroyin ni to wa mi lo sala ami o lo salaye oro wi pe ni ipinle edo ijoba ipinle edo o ti je koroko di mimo o wi pe laarin inu osu akoko odun 2026 yi to je january si inu osu keje ti a mo si july to je inu odun yi na ni awon osu yi wa won ni laarin osu yi gan lasan won ni ise ri awon nkan eleyi ti won ti se lakole gege bi iwo daran fifi pabani lopo won ni o ti nlo bi 70 ni ye o ni tawon ba wa gbe si ori osu won wi pe ninu onka yi awon ti won seru ise yi bo gangan ni awon onka won se gbe won si won ni lakoko na awon to je pe awon ni won je baba omo obirin awon okunrin to je pe awon na bi omo won ti won si nse kotokoto na pelu awon omo yi nipa fifi pa ba won lopo won ni awon yun ti won won ko ida 70 niye ninu oro ti nbe nle yi won ni tori wipe opolopo awon ti won je baba baba yi awon omo won kekeke ti won o ti e ti yo loju ara ti won je obirin o ni baba gbogbo ti oro kan en lo si ngbe kini ohun sumo awon omo won eni to je commissioner fun oro obirin ati idagbasoke awujo yun ni egeni adala won ni on gangan lo salaye oro yi leyin oro kan leyin asiko kan eleyi ti won fi se ipade kan won ni se ri ipade ohun ele meji ni osu oni won ma nse won ni se wari awon ninu ipade yi ti won ti pe ipade pelu awon oniroyin ibe gan ni won ti salaye oro ti le si kun eto ohun eleyi to je wipe ile ise to ri si oro royin ati bi owo ise se nya si ni ipele ohun on gan lo sape kale eto na won ni ibe ni onikaluku ti bere si ni soro eni to je commissioner ohun won ni onitohun ti won poruko re ni Kazimu Agbe Avegbua won lohun gangan o soro ati awon mi na ti won je loga loga ni ipinle edo won ninu won ta ti ri innocent bello gbogbo won ni won soro ti won si salaye oro wipe awon omo kekeke ti ojo ori won wa laarin omo odun meji obirin titi so ngbo awon omo odun meji obirin ti omo odun mewa won ni ipinle won ni won se kotokoto na pelu won to je po burugba le to je wipe kini ohun ko ti e gba bi kankan yi enikan ninu awon oro eleyi ti awon ti won je loga loga ninu lenu ise oba ti won salaye won je koro ko tun ye ni o wipe oro kan be eleyi to je pe omo ohun won ni omo obirin ni omo odun merin la ni titi won ni baba re si tun fun loyun
0: o ma se o
1: bo se je omo odun merin la o gangan si wa wa ninu oyun osu mejo mi ori won ni se ri iru nkan yi o je nkan to buruku ju le to je pe awon kan wo pe bo ni o se wa le je o ti le je pe baba to bi omo na omo leje leje o na lo tun sumo ru omo to si ba ni ajosepo ko to won ni lowo lowo ba omo ohun be nu oyun o ti wa nu oyun osu mejo o won ni se ri oran ohun o na ni won ti bere si ni gbe yewo iyen ni le ise ijoba toni kaluku si wo pe iru ewo wa le yi ba iru owo wo gan la feje yi won ni se ri awon alabagbe po won lo fe josun pe se ri omo yi bo se kere to yi baba re a mo sumo a si mo se ko to ko tona pelu re won ni gba won si tun sumo won omo un na won ni o para jewo pe baba awon o ti ku pe lo to ni ku amo baba awon o ti ku won ni be si ri baba re oku leyin reyin lo pada nbebe pe ki won mo fi kele ogun ofin gbe baba awon o nitori wipe baba awon kesajo kesabo fi oju anu wo won ni omo ini kan to je omo odun merin lai lo si le salaye ibi ti baba awon wa gan won ni o tun dabo bo baba re lodo awon ti o ye ki won ba moju to oro yen gan ki won pe baba bo ta pe kini to sele eni to je commissioner ohun o tesiwaju ninu oro re o ni seri ile ise ijoba ni ipele edo awon onilaju awon le ki won wa bo ojo la awon omo lomo je won ni seri eni eyi to ba je odo to je omo obirin to je omo kekere bi imojesin ile ita awon kan ba nsun mo ti won ba se ko to ko tona pelu re won ni ki se wipe awon gba le lasan won ni awon o tun ri daju wipe awon daabobo be na lo si tun je wipe awon ti won ba daabobo ohun won mo bi won o ti se oro won ile to fi je pe ojo waju won ti awon kan ti won fe salada won ni le ri salada ko lohun ba ko da ko jo ko sanu eni
0: ko si sanu awon
1: ko mo odun meji
0: odun
1: mewa
0: odun marun
1: ko mo odun merin la
0: si wa lo ni fun baba mo tun loyun fun baba re ti o si so fun omo pe ko gboro so e wa ri pe o feran omo unju yo mo ba ti nbo bayi yo ra nkan wa fun yo ra gbogba fun yo ra wo fun yo si mo so pe mo so fun omo re o ntin be laarin mi ati mo so fun olohun owo fe te gbogbo ni gbogbo yin te nwuru wa tori pe ekun le fi ndaba awon obirin to bi omo yin nkan ti o dagba ojo ola omo yo ti wahala ti wa nu ojo ola re tori ati ni oko re be ni o ti di wahala bayi fun iwo na lo si bi se ru run na wa gbe okunrin kan de lola pe daddy mi eni ti mo fe fe re iru adura ro lo fe se fun ru omo be e je aro daada pelu awon iwa ta nwu yi ka ma bodo ola gbogbo awon omo ta bi je kojo ola ti wa gan na le da
1: abi
0: ka ma ti wi by ro le 875 ke ma mo rugi le 875 ngbe ba 860 to rugi kiri fun awon alamala nkan ti se okunrin nu e je wo seyin ke wo ojo ola yin bi o ti se ri o pelu iwa te nwu lasiko yi e je lo tarata o di ipinle benue won ni ile ise olopa eka ti ipinle benue o na ni owo won lo won ti se aseyori o pelu bi won se mu to se ri omo kekere jojo lo kan ti won sese bi nile iwosan gba pada lowo awon ti won ta bo loro se je won ni won bi omo ohun nile iwosan ele to je ti ijoba ni gboku ni ijoba ibile gboku lohun won ni owo te awon eyan mokanla to ni n se pelu oro yi won na ba sayede ri pe won ri omo mo ni agbẹnusọ fun ile ise olopa ipinle ohun ọchia odogu lo salaye fun ile ise olopa won ni awon ti oro kan ni won ba bere si ni pariwo papa julo eni ti se oko eni to bi omo wi pe awon bimo si ile iwosan yi won si nso fun awon wi pe ko si omo se bi fun rara obirin iyawo ohun lo bimo e se wa so wi pe won ri omo mo won ni oro ba di bo lo ko yago fun mi lona no ba lo ri ke si ile ise olopa ni pe lohun peto e bere se iwadi ko ya won mo ibi ta won bimo si ni o se iwadi ngba ti le mo te pe nkan ji omo gbe lo se alujo nu o wonu yara ibi ti won te omo si lati di omo gbe lo loru ni won ni gbogbo awon ti won wa lenu ise bowo se bere si ni tewon sikun sikun no ba ngba won si atimole won ni bi won ti ngba won si atimole awon meji to wa lenu ise gangan nigbati won gbebi fun obirin na ni owo kokote won ni enikan lara won abileko ugo heme azu eni odun marun le ni ogbon lohun won lohun gangan lo ji omo ohun gbe nigbati won bere ise iwadi lasiri to tu sile ise olopa lowo pe azu lo gbe omo won ni won sa mu won ni gbo sa jewo fun le ise olopa pe ohun obi tomo wa won gbagbo obi tomo wa lo ri gbe omo tutu be ni eh lo ri gbe wa won lo sa lo re gbe omo wa won ni omo sa ti wa ni owo awon obire won ni isele yi lo ko gbogbo awon ti won di afurasi lo ko won papo ori gbogbo awon to wa nbe patapata ni won ni won so ngo won si inu oko eni so ni le se olopa awon awon wo ni a ma tojo awon alaisan to ku won ni ko ka won gbogbo yen sa ni so ni ile se olopa ni won wa bere si ni yo kan da kuro ninu resi lolokun jokun ejeje pe o mo npa re se eni yi na mo npa re eni yi na mo npa re kaluku bere si ni de won gbowo iya te won ni waju ile se olopa ko to di pe won wa fa ofu ayo eyun abileko uguheme asu eni odun manu le ni ogbon gangan eleyi to gbe omo lomo to lo re ta iyen ni omo kekere jojo olorun lo mo yi ti won fun ko to di pe gberu gbese fe be si owo ohun po na ni de se wa ba won yin o ti e lowo lowo ti o si nkan kan lowo won to je pe ata ala ta ara go ni won je pe nti won o je na ni won wa ko wa le ko le to ba ngba ti o so fun yi pe eh agbara won o ka lati to omo to nbi te wa ba gbe lati lo re gbe ta te da wapo afi ki olorun oba ko sanu wa ni
1: ami o
0: abala bi ta wa yi o oko wa yo o owo ina sa ni gbogbo wa sa nwa e sa wo owo sibi to da o
2: gudugbe iroyin agbokogbon Olajiluwa FM 96.7 Eti yin melo gbogbo eyan pinle Oyo White Stone Souvenir lo ran mi sin lori gbogbo eyan to ti ilu kan wo lu Ibadan te ni kan re se test nilo souvenir lori serisi to je original pambele te le lo ninu le te le fi seven pa won ni nawo gbogbo lojo ayeye won bi ariya gbeyawo oku agba ojo bi isile ati fun awon omode ka so die ke le mo po jagide yapa high quality stone mix blender garatin be lori stone mix blender wow stone mix yam panda aso su diyan leyo soka back to school items souvenir bags high quality stainless pot the doctor recommend we ka ma lo niru asiko yi present iron awon gba lori lori sirisi abomo for 7 dish rechargeable fans gbogbo irinse to wulo feyin ketra solar fan ohun elo ni kitchen ati ninu ile o si wo yin ka ba yin set up kitchen yin atun le ba yin se ti gbogbo color o si jora onkulele for the original souvenir gbera nle ma lo si white stone souvenir ide ape odudua building directly opposite nnpc filling station ide ape ibadan bu raja lopo o le pe 08069134989 08069134989 White Stone Souvenirs. Debi Oraja.
3: Gagaga
4: Ganusi
3: gbogbo ya ni pele lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni Ganusi aba mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yo lo tinu Ganusi paraba wo degbere to ngun fe ni tele tele Ganusi aba mixture ni ogbelura binu ko tinu kun gudugudu ti sanra gbogbo fe sise pe tori kerike ara nro ni lati joko dide fun ya wa dagirase on le sanra die die nu ya sawari egbogi Ganusi aba mixture o se fe dalabuku lodo lolufe re bo ba dere ale Ganusi aba mixture ni ogbelura eran re o se lekan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye Ganusi aba mixture lagbade fun o ko bare ni 60 odun to tun gba made ni yawo tara re tun takutuputu irufe Ganusi aba mixture nlo gbelura Ganusi aba mixture o tu wa kaakiri le taja ogun ati lagbe ni kari kari asun wa lagbata jake jalo le Nigeria Ganusi aba mixture fast kenny Nigeria enterprises lo se idojuko nnpc filling station legbe bridge olonkemi lagos ibadan expressway mbadan lo wa telephone 08081689617 08081689617 Ganusi lo karauta kebe
4: gagaga
5: Ganusi.
2: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akron Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House at Deuni Street, Filele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijeoma Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
6: Gbogbo àdàmú tó yá ká lọ fàdúrà ìgbàpadà fáwọn ìsọ ayọ̀ wa nínú ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún yẹn.
7: Ẹ pa wa

0: olori ti o dade inu agogo de ni ti wa oro ti o le jigbara eleke inu agogo de ni ti wa
1: ori ani lori ani
0: badi ti o lo mosadi aso ba ti tan e yoran yoran inu agogo de na ori ti wa o
1: ni bi pele bele bi bole je
0: ori lori iseku ori lori ilemere ori lori afo ape o se jori afo ape gangan lori je pe tori ba nba won ja won mo po salejo ko so sakankan ti gbeyan leyin ori eni
1: ori mi
0: je ori mi gbe mi loni bo ti gbologun eru leda mi gbe mi bo tu ti gbelegberin wofa ori gbogbo apata o gbe wa o
1: ori mi pese fun mi kia kia ori o leda mi gbe ja fun mi ja
0: e kaabo sori eto ta pe ni o wa nbe lapa bi artist yin lori radio re agbadun ara wa bi kasin agbadun gbadun squad beti awon to di ade gbe nru feran agbadun bi
1: ori mi tete da mi lohun o ori mi tete da
0: e ja wonu eto gogolo fun toni
1: mi tete da mi
0: ku tete si wa enlembe ku kale

0: ami olorun o ni pa karamo wa
1: mo tun bere ta wi de
2: ni le je be
1: lojo ma fa
0: olorun o ni pa karamo wa awon eyan to nfe mo ta so won gogo fun a to fe mo bu wa won ro pe boya pe kini ni olorun si ni pa karamo
3: ko si wa
4: olorun aso la ko le yin la
3: hello
5: dano wo le anduro de gba ti won
0: e ka bo sori eto yi o ko nbe le tin pe e ba pa radio yen
6: ayaji
0: lati bo le pe
6: baba ba le ro ya no
0: e jo pa radio ba se n gbo yin na la tun gbo radio e ma pa radio te ba ti pe wole

0: kaabo pada latodo sike oke tola awon eyan wa loju opo Facebook Adedeji Koyinde Olamide woni good afternoon sir well done sir from Akilapa Estate Ibadan Solomon Samson happy Friday sir iku eto Adeyemo Olaitan awon na kiwa be gele alagba ti mi dudu yemi lati orile ede America lohun ni happy Friday team
1: Oja.
2: Oni se bebe. Se ba ta oni se bebe o se na.
0: Oi. Oi.
3: Awolowo.
0: Agbo yin. E mo ran mo. Oi.
4: Hola.
0: E ka bo sori eto.
4: E
0: ku
4: eto
0: Fatima
4: ki tun lato mi aye.
0: E ka bo. White
4: o fun alaro.
0: Atalaro.
4: E wa ba npata. Atadede pelu pomo ati eja toka.
0: Ataja bi le be mu si omi nbe. Eleru fun nbe.
4: Omi ati eko lati je.
0: Omi
4: ati
0: eko
4: lati fun mi le lori.
0: E seun. Oi.
3: Ola.
0: O ka nbe lati npe.
3: Awolowo idowo gbo eko tomo lati Aragotan.
0: E kabo. Ki le fe je?
3: Ramwa igbo igba te wa. E ma nwa Blackfoot. E ma ntore lori ati atawon ifun gbo mo awon ate
0: gbo mo ra won.
1: Sinu eran.
0: O si wa la. Ki o le fe mule lori?
3: Ah, pela nwa bi do ba tutu do ba ti segun la daada.
0: O si wa la yo kan la awon spirit
3: ni. O wa legbe si kan ni la mo legbe si kan ni
0: daun. Ko si wa la. Ko si wa la
1: awon ororo sa la won
0: fe ororo na fe mu ti o oi omo lile
5: hola
0: e ka bo sori eto
5: e ku eto
0: ki loruko yin ma
5: yes asaruwa
0: asaruwa
5: o mu pe asaru pelu atadidi pelu pomo
0: to ka dada bi tire
5: ati mo tele to to tutu dada
0: ele o ti ye mi ele ni dodo yo kan ila e se gan ni o yes. Loruko sike oke tola to de adegbinro amo otp bo da poda kola ole adeni kola des international loko mi be ni te fe ba mi so 0806878 4932 loju opo ile ite lanfani ati pemi si titi ose to nbo temi ati yin ta mo pade wa ara wa lori eto yin eto wa o wa nbe e mo gbagbe pe to ba dojo tuesday e pade wa lori eto loyin ladun lo wa ne lati ago mewa wa ago kan bere e le nbe wo e ku kale
2: lojo ju won ta ni mo nse prayer

olóko tí roko e ma roko lo olodo tí rodo e ma rodo nso gbogbo eni tí yena e ma yena olóko o ba roko kí olóko oje olodo o ba rodo kí olodo o buta ola na o ba wa yena se bi o ni pale e ma lo bi e ba fe o kes ma tẹti si eto tí nje o nduyun gba gba pelu ba sorun amọ to ede ile yoruba ni lagelu fm 96.7 badan agbo mujojo eto o nduyun gba agbo saragiri o nduyun gba agbo gberapiti o nduyun gba agbo runuwo mo to kan loro eni o nduyun gba akọ ni eto lagun meji osun sagun merin ro le gbaku.

0: O ba jo lote la gba ga paso.
1: Te ba ti fe nti mo nju e so fun mi lori Facebook e text message o.
0: Ah, o to ba je teni.
1: O wo ti mo gbo wa loni lagba o.
0: Ala ti ma gbe laruke. A ni a ma pe ti lori mi. Awon to ba jo mo mo se la ba ga.
1: O to ba di teyin lorun.
0: Ti a se
1: e je amo.
0: Se die. Ma soju aye o la ba ga ba soju wa. To ko yi leleyi. E pa mi aku.
1: Leke aje bi ewe.
0: Ko ba se. Gbogbo da wale
1: se ke ma lo si gbogbo abu awon osele nko kan
0: gbogbo adugo la ba ga lo lele ti won awon ti su le won ni whiskey bo ba so awon ti gbe to mata won la lu ko ti jere mi o ba so awon ta je kun le bo le ba so won ni sai ibi o so pa won ni ta
1: ariwo la la yemi oladun ni
0: Oni daddy,
1: won ko ma lo be.
0: Awon te ko fa bi ra ya.
1: Ba wa se gona.
0: Ala o ba di ba e mo
1: ko de with you.
0: Ba wa se o we so la gata.
1: Awon ta ba wa se ba wa se.
0: Won ti so fe o gala o.

0: ba ti ladenle o joba lola baba so le mo pe be ko o mo to lo ni fun o as mo to lo ri to fi gbenu wa wi jade
1: o le ja mo oko oju omi bi ko re ko ko ni sise
0: ore mi lati Toronto ni Canada
1: ilu le ko se mi e godo mo
0: mi isu re o to yan ko to ngbon ori Facebook mo tin ka o mi o mo lori o won na le da si o
1: ilu le bo mi
0: e wole opo emi ba wa si

0: Eka bo sore to Sade Ajala iya loja tiki ija loja ti bi nkan ra loja gbangba gbangba ti nko on to ra loja awale fun awon elomi lati ra naja sorire laye oja ele kile eri le ni
1: oga
0: eri
1: oba mi yeru
0: aha
1: epele sa
0: a se aje to je pe oko ojo kan na mi iyawo ojo kan na mi a je pe leni ngba ba pari interview dan se gbogbo ati oje to ko ti yawo tojo bi won papo mojo kan na a ba soro bawo si ma fun e ma le
1: oga
0: ele
1: baba mi mo ki
0: iya loja
1: e ku ise sa
0: all right
1: e ku ohun lagba lowo olohun enu te eni tenu gbo bi owo
0: n ba mi
1: a ri pe
0: won pe ni iya loja
1: o ki gbogbo ara ile na o gbogbo ara ile e ka san o e ti ma wo pe e tun ti gburu o folasa di ajala baba mi lo to se be
0: baba ko
1: oga
0: to ba wo ni o mu na oja ori aloja na polohun kan kan na oja kin kan laarin seju kan kan so bo se be se polowo e ni local in a local level
1: bo na la se fe polowo ta polowo
0: eh
1: won le reja kan se be ereje se be o be ni ege be ba ti geja isinu obe bayi ororo re loto loto
0: o
1: ti
0: to yin so le ja te gbe ibo kan te gbe kale
1: e se pa laran funfun ni number 1
0: ohun yen niyan eh momo na emi o fa laran un
1: se eyin o fa laran
0: iwo
1: le
0: e fe ko te
1: e fe ko
0: e ja pan la le mi fe
1: se pan la le fe to je to ba je pan la nla olori nla gbangba eyo kan re egberun mejo ni
0: e ti se fe baye je
1: ah
0: e baye je be se ma se ma pe yi bayi lara yi bayi lara e ti baye je e
1: baba mi nkan ta ba ro lata
0: n ta wa se obe
1: eh
0: e ba lo ka pari gbogbo obe
1: ah nijo ni baba mi
0: emi o le ra
1: omo ja ti kuro ni ya ngbe
0: mi o le ra pan la le ti
1: ta e wo awon olowo bi yin ti awara won se dada na ni won je amoru awon ta ma mu
0: fun so fun ani pe emi o se lawojo awon te n ta pa
1: o na mo so pe iru awon olowo bi yin bayi
0: ah e won olowo ni saroro
1: eh ah baba mi beyin na kan fi olaji yo ni
0: ah
1: amo se pe le kowo ile ina
0: rara eh
1: be ba mu marun e papo
0: emi o san
1: mo ra won
0: 2000 fun kokan o
1: ah baba mi eyin oni bo nse se
0: n ba mi
1: agbara lowo lo e mo ye ta n gbe carton
0: e ba n kiri agbado
1: ah
0: kiri agbado fe mi ah kilo de e kiri agbado
1: ah agbado ojore
0: ni kini
1: ilele ita gbe kale yi
0: agbado afana center
1: oko mi ni gbe mi gan mo nta
0: kile wi
1: oko mi ni gbe mi mo nta
0: oko ngbe
1: be ni mi gan mo nta
0: se nkowo ojise
1: ah nkowo ojise a jo pawo nu apo kan na ni
0: eleda mi o
1: baba ti ja loko bayi mi gan go bo lenu
0: eh
1: be ni
0: o si yo lara yin
1: baba je pe sise ni bo je yiyan ni baba si je pe ni tutu yi gan te fe lo fi taye agbado atewa le
0: baba ma pe ni toko taya lagbado
1: beni ngba ti se pe toko taya ti mo jale
0: ebe mi polowo epo
1: te po ni epo iponwe
0: o ti pe loko
1: ye epo iponwe
0: ehn
1: awo si bi nkan gan lu
0: sawele kan mo nilo
1: sawele kan
0: beni
1: ah bi iru ele lo wa la wa mo ba ni isin
0: sawele ma nga san du ti le re na lo
1: baba mi e ni riru e se ri sa wele te ri igo kan ni je be
0: ehn
1: o si lo bi egberun kabo
0: mo yo da yin
1: baba mi
0: ale mi yo nda yin
1: e wa wa to ba je pe to ba je pe bakan na lori
0: be ba ti rokun ni ba je pe ni ma ni lo re ra nkan be loja e ma pe nkan kan ti de benu
1: eyin o mo wi pe oni baro ojojumo lo da ki se oni baro e kan
0: be wo
1: be baba mi ra ja lori ni se ti mo se yin daada te si ri wi pe mo se daada fun yin te gbe po yin de leti o mo run ti o mo gba
0: ehn
1: se gbe to pada wa
0: awo ti polo ebe mi polowo pon mo o
1: se pon mo
0: le mi le ni mama
1: mama wa o
0: ah
1: ni funfun
0: ni kini
1: o wa nle bo ba si je pe ni yiyan ni eleyi ta ti gbe kan to je pe gbogbo e ti se daada o wa nle pon ni ko ma ja ni laya nbe
0: e polowo mo mo fe mi o
1: se mo mo ni mo mo epo alerodo
0: mo egbe dagba gan iwo lo
1: adugo wa ni
0: si ba fa ni te ni kini kan polowo
1: ah se o wa si
0: be ni ajo wo ranun ni
1: se mo pe eyin na le ti kokon so ngba te bere ti pe iya loja ni o wa wonu oja amara nkan loja amana nkan loja
0: ben
1: nti o fe si polowo re o fe si
0: o be mi polowo kulikuli bayi ni
1: se kulikuli ni alatale yi
0: ah ah
1: o gbe tikatika
0: ah gba mi o

0: da komo gbegbe aye aiduro tobi lojo aro re tori awon iwa kan be awon isesi nla kan be lo awon obi wa to je ta mo wo ta fi so de won aye wa ta ba dadu o ba rajo lo fun pe tan mama lako pe kini nje be pemi polowo robo
1: ah robo de
0: ni kini
1: o gbe be odun be
0: ah ni kini
1: o lo lori ogi
0: ah ah
1: o gbe be odun be ko de ororo robo tun wa
0: eh
1: bo ni iya gbenga ti a duo
0: se mi lo ma go ko mi lo ma bi se robo ni
1: se bi gbenga ni ti
0: a ge to ba je gbenga ti ga o de ko Boni se mu o. Bolowo e pa fe mi o.
1: Se pa ni. Agbede o.
0: Ehn.
1: E pare.
0: Ehn.
1: Oju re la wa nta.
0: Ehn. Kini?
1: Eyin o mo papa ti eso oju re wa.
0: E wa tun ni.
1: Ah. Fun apere awon e.
0: Na apa ipa bu.
1: Fun apere se ri e pa si se tan se yen. Eyin e wo dada. Tori pe ise oju oja yi na lo je ka mo polopo e. Ni ojo kan odun ka wa lo na e pa.
0: Ha ke nne mo ma solo
1: nigba ta wa lo na epa ni ya yen wa so fun wa wipe ka wele pe awon oju re lele sha ti ri be pa yen se ri
0: epa won danu
1: bi pe oju re gangan lo da ipe ka wa awon iyesa ni o
0: esa te ba tin je ko ni epa
1: te ba ri awon epa ti won ma nta tan ma fa golole lori yen e ri wipe gbogbo e ki se pe bakan na lo se jo ma ri opolopo awon to nta yen awon to nse aparutu po nu wa roju re die ma wa ra isa yen die ma wa si po
0: o polowo re ke ma ko ba re da so
1: ah se re ke ni
0: polowo re ke
1: agbede
0: so lata
1: agbede na agbede ni tori ta ba gbede e ni mo pa ti gbo jade awon agogo ja wa la gbede
0: agbede ke de o a tun gbede
1: ire ke idun bi oyin
0: wallahi ben
1: e ba ni to wo
0: ele le gbede ke ke ko kan ta
1: ah o ba se gosi ni baba mi
0: e ti mo mu le
1: ẹgbẹrun kan be
0: ni mo re ke
1: eh ri bo se kini
0: tin to to se be ni ma fi ma
1: ti omi gidi wa la re eyin ni gogo le mu be se wa yi e mu lo le ni aba yin gekeke wa mu tun mu re le fa awon omo
0: so se mu gari ni
1: se re ke olorun oba lo te gbogbo e fun wa o si be se
0: e ma fi ke bugari
1: be ba se fe won le wo nse tabi ki won pe
0: ke mo mu se fun boyo won ju le alawo ka ki ni eh a je pe iya loja tin pe e wo te
1: Mm-hmm.
0: I get one lobby tea or babus. I
1: know.
0: Bullets and pull was so.
1: Sasho. Oh, young Basho, Kishi, who are so can't conny. As it may, I want to show a long tea, Kemon. I got to go when you can in your shop.
0: Can't go my yabby.
1: Tabafe, Kiwaki, a baby, not long way, and lay yabby. At the bar, I woke ba. Guinea wa.
0: I will in.
1: Lace wa.
0: Must have no one be better, Laura.
1: You know, when you are the Java juice, you drop one on and say about our woman. Guinea one,
0: but I'm to the guinea, more like a guinea.
1: I like
0: a little guinea.
1: Oh, Papa,
0: Mount Gerege.
1: Oh, Papa, my Baba, me 50,000.
0: Ah,
1: and yet, I will bush a
0: bear by you, Jenny.
1: I will bush a bay, you get a cocoa wool.
0: I 200 long by it, I 200 near Packer.
1: Ah, kiss a lepusabu. Àwọn lẹ́bùsẹ̀ mú tẹ́ wá sí rí lójó ojúmọ́ ẹ̀ mọ̀ pàdé wọn náà.
0: Gíní ìwò nílé ṣé first class
1: ni. Ojú re gẹ́gẹ́ lélẹ̀ first class ni bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀yin náà wò bó ṣe wà kẹ́kẹ́ gbáyọ̀nù lé lásán ni. Ogún ọdún lónìí bí ó ṣe kú ni. Ṣé ó yá gèlè náà dá ṣé sígò lẹ́fẹ́ ni. Àbí ìwé ìwò
0: kan. Ẹ bá ń kí ọmọ mi o. We are America, London, Puerto Rico, Haiti, Dominican Republic, Canada, Germany. Ola Shade Ajala. Ogbontarigi oniroyin. A ma gbo edo ki royin lagilo FM. En te ba si gbo. Royin ni ka kin ka o. Baba tun de bi mo pade e lode kan Labuja. Àwọn alága àdúó òun lọ sí alága àdúó ẹnìkan sí alága àjòkó lọ sí adójú ẹ báyìí owó iná ilẹ̀ ń wá tẹ́ tún fi Làbújá ó ní bàbá kílẹ̀ iná wá débi a gbọ́dọ̀ dúró ọlọ́ṣadé àjàlá fẹ́ bí náà gbólóhùn bíi méjì mo dùn mí pé ọkọ yín sínú aláyọ̀ lórí afẹ́fẹ́ ọkọ orí afẹ́fẹ́ wọn sí aráàlú.
1: Ṣé àmọ̀ wípé tó tó ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ni bàbá tiwa lẹ jẹ́ ti e ba si so wi pe o ya bai ko si ba se fe se o alayo o sare lo si ibi kan to se pataki ni se pe asimo pe bi o se pade ni se mo ma gbe wa fun yin ni baba
0: baba baba ti
1: gbe gbe wa fun yin bayi
0: e be ni
1: ngba mo si do sare ro ni se mi ti pe baba e pe o mo bo
0: baba
1: o ibi ba mi o ki mo ro de o ah ni to ba je po na ti mo tele ni wa jo wa lori eto ni
0: ki le se n cope lori eto yin
1: Olorun ni ipile eto yin Olorun ni ka ma cope be
0: ibere kan be mo be lowo yen ka kiri agbaye mo ma be to lo e teyin se emi na se ri
1: be ni
0: e mo wa le na na
1: do yin na lati ko
0: e wa ri e mo ti e to baun e ka ja ma lo
1: be lo tori be lati ko
0: ta ba pare eto tan ta rerin e mo ja le eto ni naturally
1: ka koko dupe lodo Olorun ka dupe lowo iru yin ti Olorun ba ti o gbe kale fun wa gege bi orisun ogbon ti awa na si koja ninu ogbon yin Olorun ba si je ka ri mu nbe ka tun wa dupe lowo awon ti won je alase nikan ni tori pe won je awon igbimo alase ti won ma nfe ki awon to ngbo wa awon to yan wa layo nikan ni lagelu ka ma gbadun nkan to da won ma npase won si fun gbogbo wa laye lati sise pe ija akija rara
0: maja
1: lori eto lati maja
0: won ton kankan nisin won pe kin kan ni ro
1: en
0: le baba ya ko ta bi laye ti o ni paro e ba ko te a kri ke ke ke te a bo se lu git se bo yo jo lu ko tele ti e san pe wa wo gbo to owo mi ba mo se ke sele
1: seri alayo oluwa sin alayo ogede oko omolade o je
0: e wo da be ma dori anybody room bi jale ah kele de yin kele kokon loko laye yin ni
1: eh sha ni ma
0: so loko omolade oko ma sa wo ni yawo ti ani
1: eh bi na yin be yin no si da ko pe o
0: emi na oko tun ayo
1: tun ayo eh
0: kele ade ki wa ni
1: ka le ma la rin yen ni yawo le ba mo wi pe ise tun yato
0: ehn
1: si igbesi aye gangan
0: e je ngbo
1: ehn se wa ri oluwa sin alayo ogede
0: okay
1: o je eda kan ti ko kin koja ye o tun je eda kan ti ko like ko ma doworu bi nkan ba se ri ni o so fun e
0: try to sort oguju ko menu
1: to wo ba da wa po ogbeni mo ti na wo ki se nu eto gan o
0: ni naturally
1: leyin eto ni mo ti na wo
0: so gbe ti so fun o kun die
1: ah mi le
0: ko eni suru npe pe jojo e den so fun ko so ten na ni ko buko se ka ngo ba lo na le pe kini gugun na na ni si
1: idi temi o fi le kun ni pe to ba fo sowo temi na gba mi mo le na dan
0: o le na
1: ma si so fun ko ogbeni mo ti na wo ah baba bi Maso ogbeni o ti na owo
0: olodun
1: o je kajo ni su ijo toro ba se
0: o lo ama ri pada o
1: nigba to si je wi pe ati kini ati keji won ki se eni ti alajemura to ni kaluku ba si rowo pada owo wa ti onanjo ni
0: ibere o se jo ojo kan na abi
1: ah
0: ati won gba lero ni se yi ti won wa jiro nu kan pe e sa so de ti ojo ka ku wa
1: ah bi o
0: o kan wa naturally ni o se je ojo eni ojo bi eun ni ti na tun bo si ti a fin leto toko di awo papo na ba kan na ti wa isto wa jora yin bi en pe e fe ra yin le ni
1: seri n to sele nbe ni wi pe ti owo Olorun ba wa nbi kan ko si nkan teyan le se si ile ise radio kan o ni mi ti koko wa sibi leyin igba na alayo na wa lati ile ise radio mi wa sibi ojo ti alayo de bi gbogbo wa gẹgẹ bi molebi tori ebi kan ni gbogbo wa ninu
0: Obama so fun mi ki mama
1: eh ka won ara lele ma mo ni
0: boya yin sara
1: yin mo lebi jo ni gbogbo wa se abayi ni kankan mo soro fun
0: mo
1: so fun awon ara le ati gbogbo agbaye pe
0: ese alalaye ilorin ese alalaye ilorin
1: nigba tan wa sibi emi o mo date of birth won awon na mo temi mo kan wa le ni ojo yen wa je
0: ilorin te bi lo e
1: ti alayo
0: emi o mo
1: eh Oh, omo lu abi so pe ka ma pon ra wa
0: ni.
1: So ile yeto.
0: O ti mo ile ade ni ile
1: ojo.
0: O ti pon ile ojo bi opo si awon.
1: Be ni.
0: All right.
1: So, won kan wa lori eto ni. Ni ojo yen o je Saturday. Awon ati Temitayo yi ladun na jo fe ka idoki iroyin. Emi o de si ni duty lojo na. Mo wa so fun won wi pe mo wa pe Alayo, mo wa pe Temitayo yi ladun ko gbe ko. Time o si n bo si tan to fe ka royin. Ngba ti won wa gbe ko mo wa sare pe Alayo mo wa ni ejo e ki wa o ni lojo bi wa o mo kan fi sawada be. Alayo wa ni oni lojo bi temi na nigba yen ati bere ki la ri gbo ra. so gbogbo won jo ki awon mi temi tayo iladun ki awon meje ji lojo yin a de ti bere ki la ribo so ngba ti awon alase nikan ni wa wo wi pe ki la ribo itele tele Folakemi Mighty awon ni flat ti won na ma se mere
0: na ma se
1: gba to tun wa ya lawon alase wa wo pe ya e je ka se bayi ka ge ka won kan ma se meji ka won kan ma se meji won de wa ni awa ni awon fe gege bi iwe ta si towo bo ni wi pe ise tan ba ti yan
0: wa won ba pe kaduna ni won ru ru nisin bo so wa nisin osogbo lo ka la ro lati e lo mu royin wa
1: beni
0: a lo ma lo
1: beni
0: won si son yan
1: won si tun wa je ile ise to je pe won ma n ro ti wa mo ti won na won kin fe kin kankan ni wa lara o nigba tan wa wo koke a ma ge kini si meji o ya bayi la se fe ma se igba ta wa pinu lati tan wa pinu lati ma se be ran ni awon mejeji ni ka ma se flat kan ninu ki la rigbon yen bayi so bi ta tin se lo na se mo pe a sha celebrate birthday wa
0: o dida
1: bi ojo wa se lo bo sojo kan bi bo ti wa te
0: de ah ire
1: won mo gan
0: so ma dupa yan kin gan o tin kin gan
1: e se o
0: this is for us ade ajala ni ti tun lo run o ki le po ko eto mi
1: ki la rigbon
0: a do wa wo olorun se du kan sade o se yi onigbese bayi mo fe osile lati be odun meta ta di fe osile bi kele o wa owo gari ti mo le npin lo rara ro lowo nje ah iru igbese aye buruku lo live o fe so mlenu boya nti o ya wa ta kora wa for life o lele oro ti sun mi bi yawo le ah o ma gbe koko to fun mi lesi oro ni
1: o da na kini ka wa se o
0: gbogbo to nje ka gara adugbo won so mi lenu bo repo won so pe awon abu epo ko da odibade bi aso ah
1: se mo wa le soro bayi sa
0: e so
1: se mo pe adiegun o yato sade gidi ko lo ba ko sanu wa ko ma ja adiegun
0: kini tu mo
1: mo nsalaye oro lowo
0: ah je mo
1: ti gbogbo nkan
0: se ke sade gbe ga lo fe ma bi tutukutu won na sapana se ola
1: se to ti mu ni na mo
0: e wo lade ah en wa ni mo mo pelu adiegun ataye adegidi
1: mo nsalaye mo fe bere oro ki se
0: sanaye e do bere
1: mo so fun yi pe ko lo ba ko ma ja adiegun ori jesu nikan ni kini yen ti da lori omo la keji mi ko mu rara o si gbogbo nkan ba duro bo se ye ko duro teyan ba ri toko ba gidi ti gbogbo ele ite ni mo re po mo ra yo mo ra kini mo n gba lawin to ba je pe le kan gbogi ba le ti fun mi lowo ko da na gba o 200,000

0: eleyo
1: legba ti mo fe o omo bi mo se to
0: mo le to
1: o se me to bi mi omo mo se wa o
0: mo le wa
1: nto so ni pe gbogbo bo ba se je ti o fi da tan a jo ma gbe ni
0: odun wo ga ni
1: o ti bere lo ti bere ma yawo lodo re ma se dada dada kaaki
0: bo ba derun eyan ni yawo teyan ba ro ko fe ko ni yawo
1: ore mi fe
0: emi o so pe mi o ri yi fe
1: o meta ori mi fe
0: mi o so pe mo nkan salaye na ni pe tara ba de eyan ko le yawo
1: kin lo gbowo kin gbe owo won na mi ku mo wole nitori e a iru yin re
0: eyin na to mo ra sikini on se iya na ni ka sa je titi ojo
1: aye se se ti mo nse se o je rara ni
0: nta nso na ni wi pe to jawe sobi e mura si che on dada
1: o le ti emi
0: emi o ti yan o
1: ah o nti mi
0: sugbon ka ma sa wa loju kan ina na ni
1: be si ku si obe na ni sin bi ke bi suga se be ma fi suga se be ma fi suga se be kaaki ma fi yopo ko ah se se nko nbe de ni
0: o lo je ke ma lagun lori
1: emi nu
0: ah o be teyan ba fi suga se
1: ah
0: awon to ba nje ba won mo sangun lori ni
1: o be suga
0: be yin le nje
1: odo ma mi le ti koyun
0: Ah, maybe mama mo lati gbede bi na ibe sa nje na.
1: Olorun ba mi o ni je nje, ngba tun do ko si ana mo san mo lori.
0: Eh, se gbe na le wa nsan. Nigba mi ba te ko te ba de ba ibi o ti pa yin wole.
1: Ba ni ko kan gba ko mi. Eba, ya meji pere ko ba fi pe ki to yonda re. Tori awon tajo tun se to, awon wa nbe. Hello, ta lo wa nbe o. Hello.
2: Hello sir.
1: E ma le.
2: E ma ku se gbo.
1: Ola sade ajala olojo bi.
2: Mi ni dun gbo lati wole. Omo Babolaji, Ajibola Ademola
1: Okeke. O niyan o.
2: Eri anti to joko ti yen, o kale le man pe fun Germany.
1: Ki le man pe?
2: Ba won go Germany wa legbe mi. Won ti like e ju. Won ni ti won ba ti bere flat won ba inu awon man dun. Se wa ni abi amire o tori pe ki e to gbo ojo bi yin pa ko lasan. Mo tori ko lo won to yin pe ni se dada. Ifa isu wa ni ba ni je.
1: Amen.
2: Ewo keri ginga oya to soro ni ati okere labira to kita eyin o soro lokere o
1: amen
2: lagba lolo e mi je ilu America e mo si Canada e wa sere ile ayi gbo ti awon ogbagbe iga ti se eyin na tun se tuju be lo
1: amen
2: Bolaji Ajibola Ajibola
1: awon o pe ara ara mind ko pe leyin ko de transi bere ko ma lo le tori no mo tun ni hello kan o mama ku mo ya wen la rada rada ti o raja lo ja agba
0: abada ke e la dage
1: hello
0: na ma so e tun na zoro de fe gan ko yeyan
1: ke le kin na be
0: mi mi mo te fe ni
1: so o da lo be ni
0: be ni
3: so
1: hello ma
0: o mi ti o bada ke lodun mewa
3: ni ade ade bayo yala re do ni o
1: yala re do o ri nkan bayi bi olojo bi nke o
3: mo ko lejo bi o
0: mami era ma e ka so ma yes
3: e to pole po dun laye o
0: mi o ami o
3: kina laye o pole po dun le se loke pe
0: amen
3: e ni kanju ku e ni suku omo e ni bowo e ni kowo e ni ba
0: amen
3: gbogbo bi ebe yin ba ti nawo e ni noju
0: amen
3: ajala
0: yes ma
3: ati si na olorun wo la pe eni ti ba nsuku e si ji o ti pada mo ro du e ko ko pa le ni ayo na ti o gbe pe ah mo se te wa pe mo o ti sele se ni ri mo se te wa pe mo ronu nkan kan o ki ni alaye atajala won si mo ti je ku le ni mi inu yin o dun ka le ni
1: e seun e seun
3: e ni bi amu o abagboye ga oju oni ti ye mo ba gba mu ni o e ni bi amu laye o e ku eto yala re do ni o
0: e se ma mi e ka bo
1: nkan meta ni mi fe mi ku ni kankan be
0: Hello,
1: mo n bo lori yun.
0: Oni kankan ko lo.
1: Hello, ya lo. Ba bubu ko lo. Hello.
0: Kada gbere pa fe lo rin ajo lose kan bayi Ogunde.
1: Oni Hello.
4: E
1: nso labele e gbun soke dada o.
4: Hello, ka
0: jo ko
1: to. Hello, sir.
4: Happy birthday, long life and prosperity.
0: Amen.
4: Igba odun ojo kan ni o je.
0: Amen.
4: E wa ni figba kan ti ojo bi yin ke bu sekun.
0: Amen o.
4: Oke oke. Ile ti ma fun.
0: Amen.
4: E do wa je oloruko mo si to bi mi gangan. That's why I love you so much.
1: Yeah.
4: Ka ja. Ibo dara ni mo bi yin binu pe mo so I love you. Oruko mi ni Abazil Adakoran. Olorun ma teyin siwaju.
1: Amen.
4: Bo ba won ton ba gbo yin na kan ba celebrate yin daada. Bo je kere kole nse o. More power to your elbow.
0: Ese.
4: Olorun ma teyin siwaju ade ka

0: e ka bo si abala mi rarin weyin fun toni lagelu fm 96.7 na lawa adewale bangbola yin baba lavun sogoye lo nkin arin weyin toni kankan la se ba won ara bi se wure eyin ti o ba je wi pe e ma ndarunu e mix ara yin mo opolopo eyan te ba ti ni soro odo yin la nlo loni o e ma rarin weyin ko si ni bi oju orun se le funfun to awon sanmo dudu die die die yo wa nbe ko si bi nkan se le do to awon agba kan wa ti ma ro han eyin te ba ti wa ni soro kekere to je yi pe e ma dadi ni e ni jade nu le mo e ni mix ma won eyan gbogbo ero okan yin ni pe ke para yin gbogbo ero okan yin ni pe ke lo benu odo gbogbo ero okan yin ni pe ke gbe nkan je e ra ni weyin eyin na wo yi pe gbogbo bi nkan ba se lele to yo pada de ni ko si bogun se lele to olohun o pada se ni e ma ja ma ronu wi pe ka para wa abi ka gbemi ara wa abi ka sera wa ni suta in lo le tan soro wa nigba won ti bi wa ina bi ire ina de bi eto nje ibi ojo tan ri bi bayi ini bi wole ko seni tan bi ti won ba bibi mo ko ni survive ko ni gbele aye te ba ti wa ni soro e ma gbianju lati mix ma won eyan ore ni ebi ni ara ni awon eyan na to wa je ipe awon eyan won mo pe won ni soro e ma fi gba kankan fi won sile e ma foro bo won e ma sumo won e ma petu si won lokan in te ba ni lati fi ran won lowo e fun won so that ara won le bale won le mo pe isoro yen ke se pe yo bori awon awon la won o bori isoro e ma ja ta won nu ba won ba ti en daddy eyin e ma gbe ku lara won ore ja jo jade omo mi mo ronu mo ebi mi mo ronu mo e ma so gbogbo oro tunu wi pe ibi tan wa yen ko ni opin aye won ko si n to dun leni ti e kan lola ko si si n to tun kan ti o ni pada dun nigba t'Olorun ba ti gbemi eyan eni ti o ni loni yo pada ni lola arin weyin toni niyan e je ase kankan kan be tori ijoba akoko adewale bangbola yin na ni omo ba to si odi oya bi ode ni salaso tonton baba labun sogoye lo nso yi pe ipade wa o tun dijo mejo lagbara Olorun o
1: cover your lost childhood travel or family photos in under a second
2: sasedan titi ojo mejo on e le pe mi te ba ni kankan so mo ebe po roja ni kankan ni 080-232-51601 ipade ojo mejo DJ Spider, Okwataro.

0: Solad Toronto ta ba lo yo bari yen abiyan ali yali antoni bodunrin won le lo binu
1: binu ga ko won le pe wa lejo tori e tori pe record ti eyan ba ngbo to je pe drive
0: lo baba yi ti je jalaluru baba
1: yi ayayayayayaya
0: baba yen le binu to je pe
1: ngba bari korin awon set ti won mo mo nse faji
0: jirari
1: gboro aye
0: lori eto yi tori ti yin ni
1: olohun
0: e ma jo bari la koko ma fun yin jese
1: eni ti o gbo radio
0: ni bari yen ma ndun gan
1: eni to tori iroyin tabi tin gbo to lo won gbo radio
0: e ja fi faji jese
1: o kankan
0: ka se en be lori eto yen lo ta o lemi 34*347*1002*24
1: ma pe ni ro an to ma ma gba pe o to ni won tin ko mara
0: won ti mara 1004*2#
1: boya lo ma wi po ti to ododo leleyi o ku oni sere sere
0: e ja jobari
1: e ma ta
0: e ma ta ke ma jobari
1: ma je osu

0: mama fi bari yen le ni se
1: bawa se se ninu yin don
0: ayo yin ko yen ma po lo titi bari yen orin yen ma wo yin
1: na mo da mo wa bawo le da fe ni semi to fe gbadu aye
0: abi now
1: kila mba ka kila mba
0: ki Monday Tuesday Wednesday Thursday
1: kila
0: Friday ka se faji ni
1: wa nkan so enu o mu to lo yonda fo ko ma mo
0: si eyin kule
1: o de ma gba record to da kokan re o ni semi
0: nkan tutu so wa
1: si nkan kanu aye fa kila mba ka kila dimaya kila wa mo ri aya re o ni dono si oko ko ni dono si oka ma na ma pe my dad my mom iyen gan re ti ayo fun dile re gbogbo nto ba wa mba ka to raye yawo to raye omo asanu asan ofonu ofu
0: ofoni

0: Genoa FM 96.7.
1: Mo tun bere fun ole salai ma panileri lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi starter ase latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje

0: Remi olagba po e je ka ma fi orin ko fun mi normal Remi ka ma fi se ti awon omo lojo ibi
1: olagbara
0: ton sojo ibi leni
1: atawon ti e ti se la ri dari dari dari
0: ati se
1: atawon ti se lowo lowo lowo lowo
0: atawon to tun ma se ninu
1: ati to dajo ti won so fun ati an fe se leye wa
0: Remi
1: ati gbo
0: ana alana yi lojo ketala ninu osu kejo
1: beni
0: ana lojo ibi sola re o
1: Benny,
0: mega child of God.
1: Benny,
0: Akio, happy belated birthday.
1: Alamo Juto, T.O.P. Tolong Oba, maybe you should marry.
0: Wa shop, what do you
1: like? Emele Ogo,
0: Solare O.
1: He said, I share my phone.
0: Look at you. Lala, I want to share lano. Lati Oluwa de Milade.
1: Hey,
0: Adeshina.
1: Oma me.
0: Asake.
1: Ori ninu aso America, aso London.
0: Imo sojo ibi lano. Mula
1: reka pelu bata to gena.
0: Oji na.
1: Tiye ra fungo si le lo.
0: Ori re
1: lo. Ori re lo.
0: Ori re lo.
1: Tiye ra fungo.
0: Ori re lo lo eyi.
1: Ye lo mu leyin toro sile o deba aso ine ke se pe boya wo lo tele mo ki o aya mi ti e oni ta o je won mo emi
0: kini isoro aye kini isoro aye
1: aburu oni sele si o oni se lasan olohun lodumare o bo ma mi kale tora wa ta je babe la bo mi se o lese
0: wait
1: ma se wait fun mi ma
0: omo eni
1: consider
0: demi ladi abi
1: rara
0: o ya ran mi si nkan birthday abi
1: ti n ba fun o ko fi jise le ni o do ma pori egba o si yo demi lade 10k ni mo lagbara ni mo nka lowo fun yo 10k yo baba ni ro ni eleda mi o ni je ojo
0: si o
1: je n fi na envelope dada
0: ni o ji mo la ba mi ya ni ba mi ya envelope paper la so to mi dade ba ya ba ya ba ya tori omo yen gbo le di o si ko ba mo boya o to ni se bo so pe kayan mo pa se bo so pe iro o da
1: e bi 10k ni mo fun o yi demi lade emi ri ogun o o je won mo ma gbe
0: adebi ngbo to ba fun omo yen to ba fun omo yen to ba fun omo yen ni 2000 naira
1: wallahi
0: ma de change so le mi ni jojo mi jojo ko si mo je mo to ba fun omo yen 2000 naira
1: o ko wo la ma je
0: o ko baba e ni ori re o awo lojo ibi ana sola re o
1: e ko ri re
0: ati oluwade mulade adesina wo jo so
1: kodo
0: ni
1: e so kodo
0: la ni ta mejeji nse 13 8 lana
1: oga
0: awon meji kan na to wa nse 14 8 leni
1: eh
0: folashade ajala
1: hey.
0: Abeke lori radio ati shina
1: alayo
0: shina alayo ati shade ajala won sojo bi
1: omo
0: to funny
1: oga
0: shina alayo sa shina alayo sa
1: sa
0: shina ajala
1: ajala
0: sa shina alayo sa
1: iti oko le sade ajala nitori nu aye ni pori rele ori bowo fun o wa ni farada
0: abeke
1: beke beke
0: ni sade ajala lori radio
1: beni
0: alani
1: alani
0: ni oluwa shina
1: alayo
0: oguede oko ma le sofa
1: ẹni o foju di lọgọ
0: akia yin mejeji ta si dobi leni lagbara ọlọrun e so podun laye
1: emi na to ya sada lady evangelist rachel omolara adegbola a go de jubile go de jubile
0: wa sori yen 50
1: ni ọlọrun oba o wa dabi 30 bi 40
0: ẹni yan se fi
1: boli ni
0: o se fe se 50 abi
1: o ti se 50 30 mark ni sunday
0: o se fe ni sunday abi
1: o ti di 50
0: mo ti julo mo julo awa ti koja 15 ti wa
1: kile wa kile
0: eh kini o pepe lojo ori mi so gbadun eh kini se waye pe lojo ori mi
1: dadaru o 50
0: ah
1: loju ye
0: mo 80
1: abi loju ebe babe
0: 100 ni
1: ero o 50 ma se o
0: eh se mi je wait se mi je to ti len 50
1: kile wi
0: I'm not your mate
1: already bi 70 le mi pe yin mi omo pojo ori kere
0: alo gbadu opo le ni eso walai walai tara bi mo se wai
1: eh
0: bi mo se wai mi je to ti len 50 se mi ti len 50 mi wai
1: e jo tori olorun e wole ologo okay won ma ro eyin ni babe lojo
0: e lo lo ri eto ta lo wa nbe
1: ele sele ladugo yin abe ti mu so enu
2: Tata wẹ́lò.
0: Ìyá àbẹ̀jẹ̀ lẹ́gùsí má bínú jàre ìyá ọkọ mi.
1: Má bínú.
2: Bá
1: nǹkan mọ̀ mi.
2: Ta
0: ni.
1: Àìwo.
2: Rẹ̀mí àti oúnjẹ rẹ̀mí àti rẹ̀mí wọ́n ń jẹ́.
1: Kí ni a ṣe?
2: Ní ìjẹta ìrẹ́mi orí prógáàmù. mo pe pe mi ako emi big man o pe phone arwana ni ti e je laju e o pe re mi ko pe phone
0: o di meji
2: o ko ba gire o no pe phone
0: o di meji
2: na ko pe a mo yin oje mi ati won
0: e ma binu e ma binu sura mi yen
1: emi to pe ore
0: di ma binu ma binu
1: emi binu po kan ma wa ki mene
2: o le je eni kini mo o ti gbo
0: ma binu ma
1: e foro re so ya lagbo biro
0: ko mi ma binu yo
1: ko e foro re so ya lagbo biro mo bere egusi o
0: lemi ojo sunday to nbo yi
1: lagbara olohun
0: ojo ketalelogun 23rd of august 23 oni kayode adeosun new vision presenter new vision lo npe gbogbo eniyan si bi concert to ma nse
1: omo dada
0: lododun yen ninu ijo cac arogun gbogunme feran jesu bus stop olunde ni bado lagbara olohun lemi ati remi
1: awa nbe
0: gbogbo epede pede
1: lagbara olohun
0: soro lori kan yi la ojo peju pese
1: omo ife dupe lowo olohun lati fi lori olohun ha
0: ajo se ni
1: lagbara olohun
0: ojo sori to nbe laago meji la losan
1: emirin ogun
0: o gbogbo ma bere
1: e kankan morinu aye omo yen ko si leye
0: gbogbo eyan to ba de wa lo ma jeun na de ma gba owo lo se lowo new vision
1: nti oba ni oso ma so
0: okay sorry ko so wo nbe
1: o jeun
0: e jeun e di lo le
1: e mu e le ma di lo le o tori pe ti se na wo ke sasiri fun o
0: toro na ma di lo le bi na wo ni na wo
1: eh aye di lo le le ma yo ikene ni pe yawo
0: mo se wa ma di lo le bi to de elomi
1: eh ri abi ti duo le nu e je ko mo di lo le lo ko re sori wo di lo le un ise
0: ise atari re yen kilo te de tatari innovation se lanti si ba yen
1: o pe te ko bi
0: tori
1: to ba normal ngba me atari yen ife si sugba ti owo ba ti kun owo ti rin ajo ba ti kun rin ajo atari o ma fe si be ni o ma san go wa
0: eni ta nso
1: lo re lai reru
0: kayode adeosun eja foroko bo lasiri e ma ja daruko e
1: sa ti daruko e ni
0: a daruko e
1: a daruko e
0: elo
1: e kuro le kene nsele ladugbo yin
0: ki le fe ko sele ki le fe ka da si 0912370865 miliki la pe
1: be ba ko le ti ra
0: awo on serious lori eto ile yelo
1: o gbadun rara ki
2: ani ele ko eto awon baba meji ti o ni renu
1: se da da ni o mama
0: la redo
2: ola alaide adebayo ya la redo
0: la redo do do do
1: laide adebayo
2: eh aya ba le n ba wi
0: eh ni gboku re
1: emirin ogun o
2: alama mi mo si de mi lade o
0: e se o
2: yo so po odun laye o
0: ami o
2: yo so mo lagbara olohun
0: o ami o
2: odun wa fa si ko mo fi n ko mo temi ni ana ni birthday re
0: eba
1: eh dana ni
2: adebayo baba royan
0: eh igba odun kan
1: mo so po odun o se ya
0: fun
1: ebo reception
2: Ah,
0: ni
2: se
0: nle wa leyin
2: ti a
0: ma wa
2: na.
0: Eh,
1: anbo
0: da
1: wa
0: se
1: to ni. Titi gbadan ni be wa. Anbo.
0: Se awon olopa.
2: Si ti alorun le o.
0: Se awon olopa ye se tun yo yin lenu ni.
2: Won ja wa lenu o.
1: Kila ade.
2: Won gba se fun ra won ni o.
0: Ah.
2: Awon merin ni won du olemi, awon merin won gba se fun ra.
1: Awa gangan bon be.
0: E ma to sele.
1: Awa gangan bon.
0: Agba bo na mo do si dayin grammar yen.
2: One is Saint David.
1: Okay.
2: Taba ko ja Saint David last day Saint Louis me no won duro si be laarin be na ni.
1: O ti pari.
0: E ma wori.
1: O ti pari
0: si gbo.
2: O
0: ti yara re do e fi yoku le. A se lori e.
1: E fo kan bale.
0: A ma se lori e.
1: Fun ara wa nbo. Nbo.
0: E je ki a ma fe lo se lo bere. Sugba yin te nta ka se. Te ba ta a le ma tete yi te ba ta a yi lori eto mi
1: tun mo nbe nle fun yin be ba ta
0: tori on so pa won kan pe boya agbagbe lati yi ni jejo agbagbe
1: o
0: agbagbe o
1: eru won fe ko ma ma gbe mi o
0: ta ba lanfani ati kede en to je nsin a pada kede e
1: lagbara
0: lori awon eto mi
1: mo ki woli temi baba wa kola wole gbogbo moleke oju oni ti o lagbara olohun ni sase danu koli
3: hello
1: e kabo
0: hello ma be
3: ẹni àti rẹ ni
1: kẹpẹ o
3: òní bàjẹ o
1: àṣẹ o
3: ẹmi yóò gùn fún wa o
1: àmì ò tí ní ogún o
3: ẹni so mo fẹ́ ta ló dé ni o friday tó lọ yí kó tó ń bọ́dẹ̀ táwọn five ẹ̀rọ tó yí kó tó tẹ.
1: Ẹ má bínú ẹ má ta sí afẹ́kọ́ pọ̀ ni
0: afẹ́kẹ́
1: jẹ́wọ́ kékeré ni arọ́wọ́ yín ari wọn gbé jáde wọn gbáwòrán yín jáde pé ẹ ti ta ṣùgbọ́n afẹ́kọ́ wo ń wọ́n pọ̀ ṣe é rí
0: bọ̀ kó lè gara.
1: le fi apo sakagbe ke sowo te so nu polybag keke te ma faki e fo kabale
0: remi
1: odo yin ni oyisi
0: hello
1: aji kabir koi
4: hello mi plus remi
1: e kabo
4: mi bi leji erun ba kan
1: e wo le erun ba kin an erun
4: na e te ko ba nba ko so re
0: ah, omo bare gbenga gbajumo.
4: Ala bi abiru.
1: E bi ri ogo
0: baba. Gbenga gbajumo bro mi.
4: Bo ni. Omo ta gbenga gbajumo yero.
0: Abro mi nile wari di arere. Alpha.
4: Ala bure.
1: Otan. Omo ma be ole me koja.
0: Oya ni e mo na ma nbe
1: ole me koja.
4: Ori ewo.
1: O ni foko me. Ale
4: le gba da wa yin o.
0: Ami o.
4: Ah, mo gba be gan ni.
0: E se.
4: Ke ri na o wa je battery e ti wa ni America. Tabi ke wa ni Canada.
0: O ya.
4: Eh, bi ko do wa ni le.
0: O ya.
4: E se. Me.
0: Wa se re.
1: A ni gba
4: bu.
1: E mi re.
0: Ma wa ri. Mo mo si di arere. Wa ri
1: di arere.
0: Mo wa di arere.
1: O si arere be. Eh? Hello. Molayo lati ki Abdulmumin Alhaji wa baba wa Ajivikalamu Dabira Oluwa bi awo eyan rere eyan pataki ni danlanla Alhaji Abdulmumin Mustafa e kan soso ta pe ni
0: osun
1: hello seran agbe wa nle
5: e ku eto
0: o
5: oki gan ni owo yo ma lo ke o
1: ami
0: o
5: ile se yin o ni jona o
1: ami na ya la
5: I'm glad you yin gan yin o gba jona ara yin
1: amen
5: ta
1: o da wo amọ denjo wa le ran agbe oyoju bayi
0: iwo lo re ran igbe ko
1: abẹ ran bi o si doro ni
0: dake iwo le ran igbe
1: o de kankan ba
0: so je ran igbe ri ni
1: rara o ri gan
0: eran ya nko
1: e ma ya ki
0: eran ya
1: je eran ya
0: ele jare
1: hello
5: hello e kweto e sa e like egbe se je okete mi ni okete
1: ma gbe bo kene je se
0: o si kan ti je onje ti je ni ma gbe bo yo je
1: okete
5: oda
1: ni ma moyan re kukete
0: je kuje lo je dagba
1: ni ma moyan re kukete ni ku omo re yake te arun
0: oya wa ko oyo mo ya okata
1: oya ma je ke eyan ya si bi oda to ya si london ya sa america
0: ko ya sinu gbo
1: ya todo
5: ba ba ku se okete okete wa nle fe mi
1: okete ma moyan ki ku ore ni kete arun ore eyan kete chiru chiru la jo kete
0: eran gbe nko
1: eh ma gbe ki
0: oponu o le re oponu ele ran ya ja gbenu re ja mo lo le
1: e dako ejo ija oda
0: ija odola oruko lo nso ni o
1: to ba ti le fa ija fawo ma sa fun
0: iro oda
1: e so re o
0: e ma ba mo gbe mona tan
1: e so re
0: pe e ma na tan ibi te ba lo re mi so fun won kan ba na tan e ka mo so to
1: so dodo eje eyan te wa ju
0: e ma gba yan ja ibi ija ni ku wa
1: gbogbo to ba sele nu le laarin wo yawo ma sa so ton ro
0: re mi
1: ma jina le ma tete dele
0: won to sele ni pe opolopo awon eyan lo je wi pe won kan rin loju opopona
1: ni ah won fu ye o
0: opolopo lo je wi pe aso lokalugu fi nbu
1: aso ni o
0: opolopo lo nosa won kokan lagu ara to je pe te ba bayan ja pere ta te taka si olohun ni je ka be ni to ma lo toni to la
1: da kan ise oruko ja toju aye o
0: ani daran ani daran
1: ni se won o
0: ni daran bo wa lorun ani daran bora wa lorun o
1: ona meta ni asileko e ti ada kokoro ri odo bi a ba ti si station
0: kokan ninu ija jija
1: kokoro dodo ti a ba ti si police station kokoro do
0: eja ma lo
1: aye o ni ti wa lati pa o
0: lori eto yi lojo mejo
1: bi a ba n po le ni o ma pe yesa
0: pe sunday mejo ni e
1: o le ni mi
0: abi mola sadiq lo lowo wo button ti ni ajo se
1: yabe
0: dj spada lato lajo bere abi mbola lajo pari e gbenga olayiwo lawo yato lo lootu eto yi
1: o ma alanubarika
0: tunde olawun lo lootu agba kebugi
1: international
0: lo tu tu ni
1: baba be
0: le mi ati le mi awadi di an lo le ni a o pa lo jo mejo la shedumare ile oni lewa o
1: ona oni na wa
0: atawa ti yan ni ro nge sorun
1: ami o
0: se bi omo a jo ma be obe lo nbe su
1: ami o
0: o di jo mejo
1: lagbara olorun oba mi edumare be ba lo nkan tabi ekeji te fe ba wa so abe fe pe wa sakiyesi 08106250814 08106250814
0: e fe pe big man presenter 08168 985108168 985
1: ah
0: fi le nu wahala ti banuje
1: ah
0: ni
1: banuje
0: lojo mejo
1: be soke
0: oh
1: dab.

0: ogun ibile a fun ni niwosan ilera si loro oloyun bi were eni tara oba ya to ba se bo se ye ko se se to lo bo se ni ko se lo are aya e ka le e ka ro e ka san e ku ole ni gbogbo bi kibi ti aba tin gbo te ba tin gbo eto wa eto ko tolorun oba mi gbe kale Krobi's half hour nibi ta tin da kekeluke nibi ta tin se iwosan nibi ta tin soro rare easy ris peters ati awon nkan mi ati awon nkan ko imi na ye awon wa nkale nbi adupe lowo olohun pe awa la wa asi dupe lowo eledumare pe eyin la ba nbe ni Dr. Mrs. ti wa ninu kuluwa nbi obinrin takutaku ti olohun oba mi fi n dara ti olohun oba mi fi n se iwosan ti olohun oba mi ti ara won n gba ope adupe lowo olohun ya wa e ba ki awon ara ni
1: anu ma lo sara baba agbara mi ma ko

0: emi ama wipe mi yo boju mi sori oke won ni big man presenter egbon na nibo ni olowo mi yo ti wa olowo mi yo towo oluwa wa be iranlowo teyin na te ngbo mi owo oluwa lo ti ma wa a de ri iranlowo olorun gba lagbara olorun ma pe mi o le ma so pe egbe ori yin soke yen nono ka jumo gbe yin soke eyin ilekun ayeraye o ki oba ogo ko se be ko wonu kule igbe o san fefe yin wa ni asale yi olorun ogo tun ni foruko re o ayeraye ninu ayeraye baba agbalagba wi yin baba ni mo le ma dani gbe mo nija kerubo nija baba mi owo kembe ri bi ja okan na lana leni titi aye ani pekun so nkan ti eyan kokon le se tabi ta le dase bi ki ba se pa fun ni se lati orun oyi jejo re tankira wa ku le lori eto yi nigba ta go mesan abode lo lu alanfana ti dagbere pe ola ma alanfana ti pade lojo mejo ojo mejo miran na lo ti pe la sale ni se wa lojo me ni jejo ta ndagbere yen tetele mi ati yin jota o boya e mo ajo tabi tete ni o wa wo olorun oba mi dumare lo mu kemi ati yin je igba temi je ni mo alanfana ti pada wa la sale yin igba te yin na je le alanfana ati wa nbe yen se ki ma ton yin lati jejo titi di eni rere ti run awon isele ti sele ojo ti lo ile ti fimu sugba dupe o tolorun tun ka emi ati nye ni asale lati pade ara wa o do ni pe ki atukura wa e ka bo sori eto te tin duro de ile wo sanyomo lori afefe ile wo sanyomo lori afefe lagelu na resis point 7 fm ile to ta kan mala si ile fofo bala felele ni ile ibadan ile wo sanyomo destiny clinic ijo olorun alaye to de to tedo sori apata ti o le biwo lai lai awon olorun lo ijo yen na ko didi owo kale wakati kan pere ni wakati kan gbagu won ni ka ma lanfana ati salaba pade pelu christ la pa bi odi be la se ngbadura la pa bi tadura de ngba apa bi bayi latin gbadura tadura de ngba apa bi bayi latin lanfana ati gboro olorun ile to se be to ye kuruku eni le ijo sinwo okay eyin se ngbo fun gba kokoko okay lord city na npe lord city gospel grace ministry ile to ta kan mole si adugbo kan ni ibadan adugbo meridian bus stop na npe apata nipinle oyo wa nbiran ni iyen ni lo ibadan iko ati iriju eledumare ti wa ninu kulu pelu mi eni ti olorun nlo eni to de tun ma lo titi lai lai eni to olorun oba mi pe to yan to de se logo to yato sawon to pera won nigba ton less busy pastor Enoch Folorunsọ ti tun ma ri lori social media kan lawon posting kan mo ri pastor Fully okay mo wa te se so ji pe okay Folorunsọ Fully okay omi eko eko na ni awon na ni e ba lo pade pastor Fully ni social media awon na ni o abi bola sadiki lo nte lapa bi bami ajin rere kayode oye body lo lotu eto yi oju oluwa o nwo e o nwo mi iya mi leti re oluwa re mi lekun adesina big man presenter loruko mi e kale
1: lojo re mi mo yi iya mi leti
0: se ti setan ẹ ti gbo mi sibe ẹ ti gbo roro sibe abi oya wa yin re soke la la la e pori le keje pori le keta won ki de eto igbo e se ni lati pe eyan bi meta merin mora oya tan radio ri nsin gbe si lagelu 90.7 ma gbo awon kan gbo ki wa su ati adura e pe eyan meji meta merin marun e jẹ ka jọ jaladun Kristi laṣalẹ a o da mi loju tada wi pe oro eri inu program ti aṣalẹ bi emi se ma so ati mi ati eyin la ojo lanfani ati soro eri e lagbara olohun bi o se tun je ka se ba se ma se o ba le ri bo se ori en lebe ku kale je ka lo soke lohun ka gbo ikede ati nkankan loke lohun lati ni ijo Lost City Gospel Grace Ministry ta ba gbo tun awa pada sori eto gangan lekun re en lebe ku kale bimbola owo ra mo le jalo ambo e ma gbe kuro nbe God bless you.

ta ti se olorun dariji wa anu re ko sogo lori idajo wa oko ni foruko re oro re fe jade bayi je ko tu awon omo re sile je ko tu awon eniyan re sile oko ni foruko re jesu oluwa wa amen ah oruko mi ni iranse olorun fidelis bamitale aro lati ijo the gospel faith mission international eyi ti o wa ni elephant bus stop alafin avenue oluyole ibadan ibe la wa ni ti olu ijo wa ti gospel faith mission ibe ni ati man se ipade ti mo fe pe yin fun mo so nipa ipade yi ke le mo ke le wa ni ola on the 15 yi ni ago mejo la man bere ago mejo aro mo fe je ki e ma bo ke wa darapo mo wa ni oruko Jesu Kristi Olorun de ma gbo adura yin eni eri nla ni osu yi ati ni odun yin loruko Jesu Kristi ipade yi Saturday keta keta lo ma waye so gege mo se so saju pe ola ojo karundilogun on the 15 lo ma waye ni ago mejo owuro egbo ohun ti Olorun so fun mi pe ka gbadura le lori ni osu kejo yi t'Olorun so fun mi toro Oluwa lo so fun mi pe ki ma ku awon eniyan ojo lososu won a ma sise amise yanu ninu aye won won ma gba won lo ma tu won sile ti ohun ta fe gbadura le lori ko to di pe mo gbadura fun akisu re saye wa ohun ta fe gbadura le lori ni ikoro ti bibeli so de mara ikoro mara eje ka wo nu bibeli ka mo nkan to nje mara ohun ni ikoro loruko Jesu Kristi Olorun ni je ka ri ikoro laye o oya gbo ibikika yi iwe esodu ori karun din ni ogun ese keji le logun titi de ese karun din ni ogbon Exodus 15 chapter 22 to 25 ben ni Mose mu Israeli jade lati okun pupa wa won si jade lo si iju shuri won si lo ni irin ijo meta ni iju na won ko si ri omi nigba ti won de mara won ko le mu ninu omi mara nitori okoro nitori na ni a se so oruko re ni mara se tin gbo bayi aso oruko re ni mara nitori okoro la fi fun ibe yen ni mara etuwa ese kerin le logun oni awon eniyan na si won si kun si Mose wi pe kini awa o mu gege bi wo se nkun lo ni so mo pe nkun o ye ko gboju soke ni ko gbadura ki koro le kuro laye e bo se ngbo mi yen loruko Jesu Kristi mo so la se sinu aye e ikoro a jade laye e loruko Jesu Kristi wa wo ese to keyin ni bi ti mo fe ka ese 25 yi 25 verse 25 o si kepe oluwa si fi igi kan nigbati o si so sinu omi na omi si di dudun hallelujah praise God mo man so fa won eniyan onilo itoni ibi adura lo si le ri itoni gege bi olorun ti ran awon kan lati ma fi awon ka ti ma to awon eniyan so na pe lo se bayi oluwa ni ko se bayi lo gbadura bayi lo se bayi e de ri pe adun a de wa yi eni na ayo ade a si ri yanu e itoni ni igi ni Olorun so fun Mose ko lo ju sinu omi to koro yi bo si ti ju si omi yen si ti dudun won si bere si mu inu won dun ayo won kun mo gbadura loruko Jesu Kristi ohun ti satani fi sinu aye e to fi ti koro to ti aye e fi wa to wa nla ikoro koja loruko Jesu Olorun mu kuro ma bo ni ola yi ma bo ni ola lago mejo ni the gospel faith mission Oluyole Avenue ma bo lola je ka jo gbadura ikoro a kuro laye e gbongbe ikoro bo se ngbo mi yen Olorun a fa tu kuro laye e sugbon a le so ngbogbo ninu lori ategun lori radio ma bo lola bibeni ni ma se ko ipejo pa ara wa sile ma bo lola nibi ti a ti fi adura segun ikoro a ma fi adura segun ikoro nigba tin ba se ta awon yan tun ma ri tu wa tu gba itoni gbo arabinrin kan o wa si program yi lati 6 years lo tin wa omo

0: Kimeun Lololaju Lagelu 96.7 FM Oga lo je fun gbogbo awon radio to ku.
1: So mo ni alejo gbajugbaja onisese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko yin fomo Nigeria o
2: mo ki gbogbo ti to ngbo mi aji ni ara yin ma je o esa ti ogbo ogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
1: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odu alapapo kaakiri agbanla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
2: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gege bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lakiyesi si pe ka tera mo kikaluku ko jade kikaluku lo se akosejaye awon omo re ati ta wa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aiwo akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ri egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mu diwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabo obirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi paapa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara alate lomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo to jo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun enikokan won latara aiwo akosejaye
1: koko ni pe e fe gba gbogbo omo oju ani mona pe kikaluku ko lo se iwadi jile ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alaafia abi mama wa
2: bo se ri nu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare iwo elomi ti pa iwo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be to pe irin ajore ti e je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara n telomi nwo iwo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajore o si ba be lo awon nkan yin la n tan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
1: mama wa ta ba wa re to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo oju amoran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo to so kun nu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
2: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai school lona odeyale akanran road ibe ni won o ti re mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero bani soro mi
3: 0860 7892 traditional ini center fun imoran nipa ora aye re 7 aye gba mi idiosi leyin ile eko Mumbai loju ona akoran ni ilu Ibadan ni won wa o
4: ai dakeku ai wo so daran awura re ni ma iya yi
3: iṣẹ́ ìyọmọ orun retí rẹ fún ìtọ́nisọ́nà
4: 08076078 àti 08025106561.
5: La la la la gelu FM, jagaba gogo retio.